ni kama kira waku juma u kasima kira waku oshu tutun happy new month fungugu enyolulu fele shabon fm 92.9 lakpapo ojuma alayo na lile ima je enini tuesday akoko nu oshu kesan odun 2026 ishegun na ni je kashegun gugu pelu ase olorun ba mi alawo rabi tori pe oba le wi le se na olorun ba mi oke awa dupe amo lori pa tun be laye ajuji sojumo alayo leni mimo se wa ko gbo wa ko be ni oye wa ko ohun olorun ba mi nu anu re na lo tun ni a ma be tori pe opo egbe wa ti lo aikai mo eyan na ni won ti jase ohun olorun ba o tu da wa si o le ma ti to ṣugbọn laipẹ laijina eje ni gbagbọ ohun ti o to ma bo a sekun be ni igbagbọ wa yo se mu alarada eje a fi okan bale ka gba pe oba mi oke a le wi le se ni to ba de laarin iseju kan to mi sinu aye eda irorun na ni o bo si tori pe adun se bi n tolorun ba mi lowo si ni asoro se bi n ti o da si bi ti won mo ni oro wa temi teyin yo dayo pelu aso nwa mi alawara bi koni baje be ni koni koro o tin da o tin dun gba die na lokun kokon wa obale jojo oba to da si ko da si fun yaje o mi fe le kiwa ku osu tutun ni oba to da si ko da si fun yaje bi ti won mo yo to yo sekun ilu yo to dun ran imran yin fun teru tomo ore ni nigeria yo to ba goke si ifokan bale yo gbagboro kan pelu aso nwa mi alawara bi lo to an pariwo abo gbogbo e lo okan wa nbale okan wa nbale anji anje amu ansun lojumo oro wa tope oro wa tope eje amo riri pe olorun ba ti da wa si baba si mo nko ki la se foran ba mi ala wara bi e si bi ti won mo sugbon o ba deda to tun a se ma be eni ba se nbe laye ire ti nbe fun mo fi ki wa pe aku ojumo alayo tuesday akoko nnu osu kesan odun 2026 ni won ba tokun kodun yi o pari ile ise yi o gboro okan wa o bale gbogbo ti ton gbo mi e ni mo banu je bele ni mo nira pelu aso lawa mi alawura bi nte fe ton dun yin ni koro te ran ti bere tolorun ba mi mo ju yin lo yo se fun yin ni rorun pelu aso lawa mi oke latoke yanyan lato yi awon ga wa loke yanyan na lati nfi akoko yi ma fi ma kin kaabo sinu osu tutun okan wa o bale jojo nta fe olorun ba mu le wa lowo ni ti daada ni rorun na ni o si ja si bijahi rasulullahi masha allah ola ibe je be olorun ola kun fire kun olorun ba tin bale nkan ti fi ndi alaye oro wa yo ja si ope lase olorun mi oke imi na lo mo yin ore yin olulufe yin nuruddin sallallahu alaihi legit ni gege bi asha mi oyo alaafin na ni le ti wa loke ogun lohun tori pe oke oke na laye ti wa masha allah alama amen.

0: aja wi pe eni bi eni lomode ka weji bi eji lagbalagba tayo e tabi e fe ja tara wa lore eri bi eri eni ba rin ni lari arun bi arun eledumare ma se wa larugo e ko ju me ka bo sori eto yin eto wa oro agba ile ise MTN Nigeria o lo so nugo wo re o woni ka fi jo mo bu omi ogbon mu Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA look on me.
1: All right, me.
0: Mo po ye yin daada ni pe jagun jagun ti yun ba ja ogo segun ko ni sa pada loju ogo tori pe jagun jagun ti ko ba pinu lati ja aja segun ko le ko ikogun o gbodo pinu ni amo jagun jagun to ba tin wo wi pe ohun le jagun ko n segun abi ko n jagun ko mo segun iru won mo di ikogun ni eyin oni di ikogun ajagun segun le je Emi kuluku to ti bere kirakita lo so tun lo so si idi ni yi te fi ni lati gbo oro yi ke si fi so wa lafia o tori wi pe adawo le yin emi meji ni mo tele emi akoko ni mo so wi pe ajagun segun ni e emi ekeji ni mo so wi pe ti o si ro pe o le mu kini oho de bi ogo ta lo se yoju rinu ebi yin sugbon lopolopo gba be yen ba tin wo enu ake Oyin to wa ninu apata yen won so bu se dun to oni je nbe gbe mi daada lati nu osu kini lo to fi je pe o mo mo le aseyori re tori wi pe ataro ni le ti mo su se eni o mo wi pe eranko to ba si emeji inode mo pa ni bo de ba wa nu gbo o wa gbeban oni o mo wo eranko eranko ti rode ti o ba tete mere ko tete mo sa lo o wa nbe abego abi yo ri abi o ni ri bi o de ba file yiju si to tena ran maran mo si loju da o to ba gbo inu sa so obe inu ti bara re e ti mo fe ka jo gbe yewo yi e to se pataki ni o sugbon ki soro ojo kan

0: Olorun le ru ailera mi ni agbara.
1: Olorun le la ona fun mi nibi ti ko si ona.
0: Olorun le la ona fun mi nibi ti o ti sona.
1: Mo je alabapin ninu awon ore Olorun.
0: Mo je alabapin ninu awon ore Olorun.
1: Ohun ti Olorun ko le se ko si laye.
0: Ohun ti Olorun ko le se ko si laye.
1: Ohun gbogbo Olorun mi le se.
0: Ohun gbogbo Olorun mi le se.
1: Ona pa pe ohun gbogbo Olorun mi le se.
0: Ohun gbogbo Olorun mi le se.
1: So be le kan si.
0: Ohun gbogbo Olorun mi le se.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gbogbo eni ti o jeyan laye asiri omo tun fun ni gbe ti asiri o tun fun eyin aye ni won mo gbe sugbon yen so meje ibukun meje osu fun awon kan meje lo ba osu iwu jade ekin oluwa ni won angel kan saju re oni dairin osu ni nje be Exodus 23 verse 20 oni I will send an angel to keep you in the way of this month my angel kan ko saju awon mo re lo en to so ni Exodus 23 20 ni oni I will assign an angel to go before you this month. Awon angel kan gbodo ba won lo o le darin ajo su. O su fe gbe awon akoni mi. O su fe meje. O su fe faso iya. Jingi kan so ti gbogbo aye n wo ninu ile kan fe foda. Mo ba angel ba saju. Won lo pale ogun mo ko to debe. Ekeji ti o je n tolorun fe se fun lo su imomo yi. O ni o fe di ota fun awon ota re. I will be an enemy to your enemies. Exodus 23:22. Only if you indeed obey my voice, I will be an enemy to your enemies. Singular to plural. Ma di ota fun awon ota re. One enemy. Olorun fun re o ti da duro. O ni mo ma di ota gbogbo awon ota re. Won po. Won kora awon je olona kona. Won kora awon je ni meje meje. Ni mewa mewa. Logun logun. Logbon logbon. Oni sumo oku eyo kan lo ma wo arin won. Won bi wa lojo na won ni eye mewa wa lori waya. Won ni won ta kana kana. Ikan ku ni won. Won me ro. En kan mesan lo ku. Ah, ti sa ni o ti si. Eyo ni so fe poko nbo. Poko ti n ba e laarin won ti tu koku kan oko ibeye ko kan won ti gbe fun ti won oluwa lohun di ota fun awon ota re fe di ota fun awon ota re keta olohun ma fun loro losu Exodus 23:25 oni he will bless us and bless our bread and our water olohun abun wa losu
0: ami
1: oni toro je losu
0: ami
1: oni jonje kasi
0: ami
1: oni jonje wosi
0: ami
1: oni fawada jonje ota
0: ami
1: owo ni won losu
0: ami
1: baba oni a will bless orun lo so be ko so pe central bank lo n fe bless olohun to ni aye atun to ni wura ati fada ka wa lo oni a will bless ma bukun e ma bukun opun akara re won a bukun e gbogbo en ta jo pade wa ri bukun olohun
0: ami
1: ikerin oni ma mu esan kuro laarin yin
0: ami
1: I will take sickness away from you ma mu esan Exodus 23:25 I will take sickness away from the midst of you. Ma mu esan kuro laarin yin.
0: Ami.
1: Ikarun egbon to Oluwa tun lohun o se o ba ma do lori karun itori ako. Oluwa ni won fun ni emi gegun. I will give you long life.
0: Ami.
1: Exodus 23:26. No one shall suffer miscarriage and be barren. The number of your days shall be fulfilled. Oye ojo re la o fi di re mule. O gbe gbogbo oye ojo re. Exodus 23:26. The number of your days won ni bo gbe yoku aye re oni emi gikun wa pelu e losu gbogbo emi ku mo ba owi o ya subulule
0: ami
1: ah aba wa bishop debido lepo oni won kan pa awon mo yaun afi gba to n fa ye fun jesu won pa won oni won tun ro lu kan lo lo ti wa gbe emi mimo oni ka so fun mama o ya gbe pon e mo gbe lo si ibi egbe le kan be awon lo be lo lo oluwa to e gbogbo ti mo kanu bibeli je oto je ko mo yo dide ibi ti ku ku lo won pare sin iku le yin iwo Lord Daduru.
0: Ami.
1: Lord Daduru.
0: Ami.
1: Lord Daduru.
0: Ami.
1: Lord Daduru.
0: Ami.
1: Gbogbo eyan eyan wa ni ilu Ikeja. Omole Magodo. Alausa. Laaro on the first ma daro le bubu wa lori ipade on the first laaro mo ma se fun ni ilu ore gun egbegberun eyan lo nbo won je un wa won gba koko osu kesan laaro adura lo e ko gba bese oloye o gbe ta lo mo ba pade September 1. Kini lo an so ni posu kesan. Or mi mo fe fowo kan wa. arati ago meje si mejila sin wakati marun adura fi kan kan o ba ti nbe wo to ti wa bere se a lo nbo ni bi to get o to get number 7 of no to we yen awon lawo lo gbe 7 of no gbe desta love of christ wa ti ri wa ni egbe 7 of gbe nta jo pade oni fojo olojo
0: ami
1: oni mo boji
0: ami
1: abi amo sami oni mo boji
0: ami
1: oju oni ti o
0: ami
1: oju oni pon
0: ami
1: ide jala
0: ami
1: anything sami won ni de wa lare oya ide jala
0: ami
1: jesus oluwa wa
0: ami
1: e mo pe fun adura ba tin pare to 070 4912 3572
2: eto ere owuro ni e sese gbo ton yen lati ile ise iranse love of christ chapel international baba wa Adeni olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ku ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu ko fun yin jesu loluwa

0: gbogbo ẹyin baba mama gbogbo ẹyin ẹgbọn mi lọkunrin ati lobirin jẹ jẹ ẹyin ọdọ ilu gbogbo ọmọde to lori ọfẹ ati ba mi pade lori afẹfẹ laaro ọjọ isegun tuesday toni ọjọ kini oṣu kẹsan ẹgba ọdun o le mẹrin de lọgbọn mo ba yin dupẹ mo ba yin jo mo ba yin yọ mo ba yin ki ọlọrun ọba ọba to fun emi ati ẹ lori ọfẹ ati wa lara awọn alaye loni oni ọjọ kini oṣu kẹsan ọdun 2026 anu lajọ rigba o ori ọfẹ nla ni ti o wọpọ papa a o ye kemi ati e ma dupẹ gidi gan lọwọ ọlọrun ni lara orin to ye ka ma ko laaro e ni pe ọlọrun to lagbara o o subayin mo re o e o subayin mo re o e ọlọrun to le mi wa o o subayin mo re o e o subayin mo re o oji kan lukan pa opa kan wo kan ye o o subayin mo re o e ọlọrun alagbara nla o subayin mo re o e se gbo toro awon to dara ju emi ati e won ti ba osu kejo lo awon ti won ni fun ti won le kanan ju emi ati e lo won ti ba ana lo ah eni ajo sanoda won ti ku won ti lo eni ajo joni o le dola ka mo ri mo tori pe mi ati e awa laya wa laye olorun e se o olorun e se o olorun e se o olorun e se o oji kan lu kopa opa kan wo kan ye awa lara awon te wo ye lati dupe pe olorun e se e ka bo sojo isegun tuesday toni ah mo gba ladura fun o ninu osu kesan odun 2026 yi osu kewa e kewa osu kokanla ati osu kejila ebun ti o to si o ebun to o sise fun ẹbun to bere fun ah olorun ma bu won loruko jesu ah bo ya to ba to ri eto elekeji la go meje abo ke pade mi asko yan ni anfani ati sadura yen fun arada un ti mo ri nu o ẹbun ẹbun lo nbo lodo emi ati e konu yo to pari o de ma te wa lowo loruko jesu iwa ese etu koni gba lowo wa e ka bo sori eto ah mo sakiyesi poko opo ngoro ki je gbe to dare ngbata kan wa bi joba pe ka ma jade o lara amo akiyesi ti mo se ni pe awon eyan farasimi sile bi apere ru awon iyaro paja to je pe bi owo ago marun koja e ti ri akojopo oko repete labe afara yen gbogbo e mi o pe o mo fo amo awon kon lo so ose ni bakan na lo se ri ni gbogbo ona keja awon kon lori ofe atanfani ati rin bo se hun won lai si idiwo kan tabi omi ni gbogbo ikeja longe be lati ile ezik wa si ajai farm wa si ikeja wa si national mo te ma nbe lopolopo gba ikeja bus stop se o ye ka si ma pe ni ikeja bus stop mo egbe keji ko si buso ero nbe mo o ti dori afara isale owo otun ti buso ero wa ko si afara lese tawon eyan ogun lo sori keji ki lo de ta wa kuku fi onte ki joba ipinle ko fi onte kon fi lu national bus stop kon aso po mo ikeja yen e ma si mi gbo o su tun da wa du de pari ro o o su baba bayi koni ku emi ati emeru lo loruko jesu alagba ni bola o mi mo boye be so mi nipa ijaye gbogbo pe jaye won sise kon be pe o nira fun awon eyan lati koja mi mo boye igba be koja te le sala n to sele fun wa nbe dakun
1: e ka mr pilot
0: jobale mu wa sa
1: ye gogon na ni fe so fun yin
0: eh eh
1: ti awon iwa ise ku ra ku le ijaye ko ta ku ra nba mo ti ha ona eni ati ano o re se lo bi be lowo
0: se lati ma bo seko abi lati ma lo
1: lati ma lo ti eko ati ati ma bo
0: rara rara rara se mejeji ni won a po lenkan ni
1: no lati ba se ko na ha
0: lati ma bo leko lati ona ipinle ogun ni won ha
1: be ni no ha
0: e wa eyin te po lati ona songo te po lati ona kola bayi ka se he ya pe lati ona kola lati ton songo toge e wa doju ko ra yin
1: be ni
0: e wa e doju ko awon to nlo sona songo pada
1: be
0: hi
1: so mo ma ni agbara die e wa a ko an jai ko so so nlo ko so ipin yen o tun da wahala be
0: sebra akede ba le ti ba wa sai o wa ti sebra kide no go wa e fo sebra eyin na ku ma be ko gba gbere o de mo se ni se
1: mo ti ari e ma mo ni so ke wale ba ri won ti wa ka ku ko lana me o ti se mo ti ku bari awa dele
0: e si e si
1: ti o ron ku wa ni o ko ata gbara ti se yen
0: ami ami
1: ne wa ka ti ku nle so ala ka lo je to si so se se to yi a to a to a ka ya ka la ti a
0: ami sa ami e si ala ju e si ala ju e si ami ami
1: si
0: yesa yesa Ala jani bola ohun le ti do yen o amọ ko ma da bi gba to pe akede inira olomo jari inira akede sunkere bakeroko akede onu abayo onira o seri e wole lati kola e wa jade pada labuli egba e wole lati kola ke lo jade pada ni pleasure e ma jade nle epo ko si ona lati jade si le epo bus stop o ona wa lo to te lo gba ona irepo odun mo ore meji amo na yen o da lo ye ki so pe ke wa jade ni pleasure eyin olopo akero e ti gbo bi lo ma ba pada odun ti de o wo december crazy day koni ka ro ki se kini ko behave e ja mo tan se o e lo sa o
1: Sir,
0: Mr. Bale, move, sir.
1: Yes, sir.
0: Mr.
1: Bale, the job is very difficult. Can you check for me, please,
0: Abuja, eh? Abuja, I'm going to Malenu. When you go to Warifa, also on to Unlo Monto Jefu. Say, it was Malenu. Unto Malenu, no level, so. So you continue from where? Where can I go? Next, we have the Ajoti. Ili Ajoti, I want to be Ajojoro NBA. You want to be Olori Ajoli Lori? So we have Danu. Or Ajojo, we have Afaru Lori. Most of my boy, Dada. Egbon tun jidi su chen gbo mi ko fe nira ko e sakiyesi pe ati ni IGP lara awon IGP tolohun ke ni e sakiyesi mun to ma ko ba se to ma ni lara ko se ri kini won ko pa usa po olopa ni ke to ni eto abo
1: won da mi do ni aja won da bridge mun ko e wale se o de ni de ko lo pe video ko tun lo tiktok ni pe oga mi so be ni pe ko ma na
0: video eyin egbo tiktok lolopa mi oyin ke ti dok jofin e so npe ko fi signal lolopa nlo signal ni communicate won ni civil service won lo communicate ni di lolopa signal ni pe ah won send signal pe ka won bere si ni arrest e ma ko mu ni won fe o ti ri pe gbo we npe o wa to ma gbo lo yin ni illegal ni tiktok lolopa mi won yin so ton lolopa tiktok police officer baba laro ni enforcement tin te permit o si enforcement ni won to ba nlo kiri ti o gbe plain number ni kon lo wa ti igp so nitori eto abo wa je n gbo mi ti oko to ba ti ba glass dudu wa lati loyinbo ko ye ko won yo wa lenu lori se n gbo mi amo ito ba le ko to le to mo pe ohun nilu e ko lo gba tin te permit
1: okay
0: olohun a ko wa mo ti cheri a ninu ala wa e wo osu keke ni to ku ko pa ka pare odun a ni ri nira o oju awon omo nigeria n go a gboro turi nira a ti e ni ri nira la ke won ma ni wa la september yi october november december e ma ni wa la o ki se december kan kan odun to n bo gan cheri se gbo toro wo ati le ko soko lowo yi awon alawon yo gbo ko jare lo gbo mo sere ni odungo gidi ni fi sere e gbo nlo olohun o e ma janira lara e ma janira wa lara mo fo olohun ba beyin e ja te lo fi o

0: da ofin nu ka ma foju ko ofin o se pataki amo e dakun e bo ba ran enise eru o fi tomo je ni o amoran pataki temi nu o ile se bond 92.9 lati odo awon oga wa ti won je mama wa director lagos operation omo babrin adenike wura ala adegoke ati baba wa ni ile se bond 92.9 alagba gbenga fatile ti won je general manager bond 92.9 ka je ise to se pataki yi je to se pataki na o si dun mo wa ninu pupo ju papa jo gugu awa olugbe ipinle ku gugu awa omo orilede nigeria pataki jo gugu awa omo yoruba omo ku otu ojire lorilede nigeria ati loki okun kaakiri agbalaye okan ninu awon asiwaju wa ti won si je baba wa ekeji awon orisa ti won ni agbara awon baba wa lowo is imperial majesty alailua oba liluwan aremu osolale akiolu awon ni won ro mi ti wa laaro toni won ni kinki gbogbo ape akabo sinu osu tutun won ni osu kesan osu kewa osu kokan la to osu kejila alailua won ni yo san gbogbo wa o yo pe wa o a ri taje se o won ni alaboyun yo ma bi were o gbogbo agan yo to wala won fi pomo lara ni o won ni lagbara eledumare gbogbo ta ba dawole ni won wure fu wa ni o is imperial majesty alailua oba liluwan aremu osolale akiolu olowo eko of eko olowo eko baba fuad won wure osu tutun osu september fun wa pe gbogun ta ba dawole yo ma yori si dede o won ki ya wure fun gbogbo awon omo yoruba parawata to nbe loki okun won e kere oko dele o apamo owo atajiri oja ebi oni pa wa o a oni jeya won ni esu oni se wa o a o se ni jamba a ni ri wa lai je o aya fabila bi amo to be bimo lagbara eledumare e ni pa be bimo mo o baba wa is imperial majesty alailua oba liluwan aremu osu olale akiolu olowo eko baba fuad ni won ki wa kaabo sinu osu tutun iyen osu kesan odun 2026 pe osu ayo osu odunu osu ibukun osu igbeja osu aseyori osu asege ni o je fun gbogbo wa o won ni ka ro na o lagbe eledumare ebi o ni pa wa o won wure fun baba wa asiwaju bola akme tinubu gcfr pe olohun o mo fun ise o yo mo sese o asiwaju bola akme tinubu ewure latodo is imperial majesty olowo eko baba fuad alailua won ni yo mo sese fun yo asiwaju bola akme tinubu won ni ka ki gomina ipinle eko na gomina sanwoolu ati gbakeji won dr kadri obafemi amsat pe yo mo sese fun gbogbo yin o alagba aye mi o se ti da ba ni sa idobale mo wa oga mi honorable Olabode Asis Otunla ti won je PA to the commissioner of police Lagos CP Patai egbo bayin o pe e ki oga Aditayo Akele CSP Aditayo o mose ku kin je tenu o mose ku I know that was o oga mi alagba mi ta lo ya ma ki do bale mu wasa
1: e ko jumo agbalaga ko se toto yo san gbogbo wa ni te se n wure laaro yi amo gbogbo alagbara lo aburu no se ku ni je ti wa to no fi pare e dako an kede an paro lojojumo o si ba n badiwe se joba mo mo fi ya je ara lu ni abi agba se se lo dawo ko
0: mo de mi kun le
1: o tun ona se lati chevron o de dun mo gbogbo wa bo se yo kululu lati Lekki to fi pada si o si n ba n badiwe ni body camp wallahi o ti be si gbemi eyan o papa julo iwaju civic center si agboli 1004 ati pariwo pariwo koda won ti fi nje o to nfe ko ti sobe ni
0: Come up with the
2: Bond FM.

0: gbogbo bibeli so pe fi ayo sin e wa ti eyin ti orin si waju re eyin oluwa oba awon oba ni gbogbo ojo emi o yin olorun o tori pe olorun oba o npa mi mo ni gbogbo ojo emi o yin olorun tori pe olorun ba nti mi leyin ni gbogbo ojo emi o yin olorun tori pe olorun oba o fi mi sile ni gbogbo ojo emi o yin olorun o tori pe olorun oba nba mi to awon eto mi olorun to mu alamfa ni ati ore ofe lati turi osu tutun osu kesan ninu odun 2026 a ma dupe o abo ni bere to nte wa si waju leni to ojo je ojo segun tuesday ojo kini osu kesan odun 2026 a ma yin olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tun ji olale kan lo ko mi e ku ojumo
1: e ku ojumo gbogbo olorun ba koko nwe le support fm ajire bi ode odun bi o ojo tutun na ojo titoni osu tutun na ni ojo kini osu kesan odun 2027 pe ki re ki pelu ojo kokandirogun Rabbi awa 1447 AH amadu pe fun olorun ba o adura lo ngba agbara ko o ojumo ti toni ojumo arayo na ni o je gugu wa ojojumo ba la je npa wo ki tan le aje a ri lo wa ni toro je nle ayo ba si fe ko ri fun yin ko ri fa ba e na la ro yi le na na ganran je ran oje ta si wo fun ko lorin fun ta ro toni gege bi ise wa atoto iyo si tu dun won ni towo na ni adun obe dele trust wa pelu mi o leadership no gbeyin gbelegbo be se pin sodo mi re o
0: Baby bank pa yan de bi eni pa le yo mo la la ni ri be baba jeun ta be atun da be ni pe bi o le pa ni eyin awo ya wo ese se bi se bi eni pe o le po mo oko re loko be bi ya wo ese ba gbe ko ba pe le oko asin ma na mo ya le lore nle mi se so pe ke ma gbe re eyan ko je pe ropin ni ko je ni ko lo agada ko se ri won ofinu ara yin arun kere bi won ofinu ko jolo eyin gbogbo gba ti e ba tin da jo oko lobirin e ma afura o gbogbo gba te ba tin da ju ara yin e ma afura o o te ba ti wa n bara yin soro ore si ore e ma afura o wo gba te ba ti wa n so emi ni fe re te no tin gbo ko mo ni fe re e ma afura tori pe ifura nla gogun ifura lo gbagba nje je mo pe awon egbo osolo atako won ma pe biro ko to pe biro ko to lado de yi won so di mo pe anise odun 2027 awon fe da re bola met nu lowo ko lati ma tesi waju ijoba sugbon o nu ero npa ti won won le nti o ba je are lodo ti won ko gboro ko je odun merin lati fi se are o le di nigeria
1: lori awon egbe alatako to menu ba hun won ni kaka kiki ni saka ko fe ko
0: anise odun 2027 awon fe da re bola met nu lowo ko lati ma tesi waju sugbon o nu ero npa ti won won le nti o ba je are lodo ti won ko gboro ko je merin lati fi se are o le di nigeria
1: lori awon egbe alatako to menu ba hun kiki ni saka ko fe ko kan ko so de ti ero toto ni o alaja ti ko afaka o peter obi tu seyi makide jsn fun ti pile oyo won o si ni pile na ni orule wa abuja kilo fa sababi o se se ka je ke bola
0: awo ni mo pe won fe je se tutu a gboro fe je oba la won sun mole mo ele do oba nikan lokuta n lati sade o abi ke are bola me ti nu ko sade eledo oba fe ma tesi wa tori pe awon ti won je ota ode ati le tun nu jojo won tun wa awon esun lorisirisi lati ma fi tako ara won tun so pe kilo de to je pe orile america awon kankan be to je bi awon alamori ti are bola me ti nu bu ni tipe won fe mo an fe kan gbe jade fomo nigeria
1: akiko je oledo ku si atile na lo po lori sere to sere arin gugun oke oya nje ajo pe asodo are tinubu ni aye aja loba loba baale oko latomore de nigeria agbodo ki awon jagun agbodo ki won leyin
0: lori ilana gbasawo so fa awon ise patun pe ni IPPIS eti oje agbeyewo ti won ni awon kan ti won se papa julo awon ayewe o ti won ni won se atuto IPPIS ile ise are nso di mo ijoba papa si nso awon gbiyanju ati se lati pe ki eku bale kebi eye ni won wa tun so di mo pe o se se won tun gba awon ayewe owowo lati wa se abojuto IPPIS
1: ibi ori ba darin si na agbe ni United Kingdom awon egbe oselu APC wa gbajulo alaga o ti oselu APC United Kingdom ati awon egbe mo to mojuto awon egbe iyan ni oke okun Tunde Dohati o pe akesi o ni sokan ikoni janu ati ntoran ti eto fo loselu lo benu egbe oselu APC ya to wa Nigeria o ba kan United Kingdom akori ore o
0: alangba to gori ope ya wa jabo bole po owo to wo si ko re ni ko gbori soke o gbe wo beyin oyin mi mo yinra mi awon igbon EFCC won a ma se ise ake o je jabo pe won ni owo ta won ri gba pada lowo Nigeria ko won ro na lo bi trillion kan abo di die naira 1.23 trillion naira bakan la tun ri owo dola o million lo ni legbeta ati merin siran $84 million won ni owo eyin na gbeyin o pon to lo bi egbe odun egbe lona tale lodun ati metala o le di 370,905 pound bakan na ni won tun ni owo euro na ko won leyin na o tun gbeyin na tun ri million mesan euro o legba 9.3 billion euro laarin osu 24 la won se ise yi o yes
1: en ke jagun lawa Nigeria major general Michael onoja ni osu kejo ta lo pari lana ode ojo kokanlogbo osu kejo ta se osu tutun yi o ni se tata kun an se ni orede wa nigeria awon si oko putan poko ni odun o le 4 2024 no an ta do le mi won egbe o le mewa 610 eja kan sara si olule se jaja gule wa
0: e ya ki kokoko se gafara fori o e ki lo fun gege ko se gafara forun foto yin bo ko se gafara fun musulumi e ki lo fun tolo tolo ko me ti o yin dilu e te ma moju awon ole re south africa ki lo fun o a ni fa mo ko ma ko lo omo nigeria kankan awon na a dide lati ta ku won igba keje are wa nigeria ka suse ti ma lo so be la ro yi
1: be ko ri ba to ri ma ya tokun ni o bo ma ni ba si dada ni kawia de fi sara ni saya are le wa ja so jola me tun fu o kan sara si awon agbo nigeria lori awon agubaniro me dogun ta gbo pe do le mi won awon ajinigbe marun mefo toto ti an ti gbe ni ipile kogi ta gbo pe nu ngbo
0: ba ti se lawe enikan ya nere lodi eni ko joje konu egbo oselu akop party alabagbenga ashim oda me pe won dije du pare won so di mo pe erongba o ta fi so di mo pe kete to de pare awon so epo betiro lita kan won so di egbe o le marun nara won leyun ki se pe boya ba won se fe se igbese ni o pe ba ba te ko le fan ta

0: se nu o to ri pe awon ma mowo wole die die to je pe ko igba naira ta ma ra liter kan lo ama o ki se pe boya a fi owo to we para awon ti ni awon lana ta won le gba se leyin
1: gbogbo wa lo kan lo ba ko mi won ni yo po o ije je pe ya si se to alaga ogbeni ola olukoede oni laarin osu 24 34 months owo to ye pon gba pada lawon oba ye je lu gangan olu se pan lagbese okan mi ti le okan o le pese pese ni o e ku se o
0: e je mo pe awo to nwaye laarin o le da america ati iran o ma tun seju keke si o de bi pe won tun ni kolura won ikolura won yi won ni o duwe tun da nkan means let pe owo epo o tun tin gbori soke lagbaye
1: e ti o toro be yo so nkan ti o fi je o atebi atare ro ba mo ja re jo agbagbe don nigeria adeyinka olumide fasi ko mo pe atla ro ti toni oni bo ni o ba se dun to kesi sowo re pe ku o orun ra webe si dss ni o ipo egbe ko ko je pe egbe lo do intoro mo ti office alakoso to dajo le wa nigeria
0: amo ye le sowo re tin so di mo pe ani ko to hun ni o wa to dabo mo sibe to ba da oni nko ejo on te ni kan ma ko ma tesi waju hun oni lo to o le sugbon ko wo hun tori de yi nse lo ye ke toro aforiji lowo hun pe so
2: ma binu
1: gbogbo era to ba fi kan ju fa pa mara yo ya yi kan ni o to ba mu kokoro kan ju alowo ilekun barija lo office le o en to je wo ka fata kun le jo ko tem lorun lori de wa nigeria ono ma nigeria egbo ekilo ta lo lowo lodo ta lo tare owo siyan ta lodo tun ti la ma ta sha o odo oni egbo da suko lo ba takula egba la ni ki lo gbo e o ye ri ba ye ye ri ba ko
2: o ye o mo ye o nu da ya ta ja ele yo be ye mi mo o
3: Punt FM 92.9 ya se ye bi ye wo to se na bi owo bi lo ninu awon to mo baye se nlo lo nwa yeja ibere nfada mu ben dabo bo ni emeji ni o gbawosan eni to kejense o lewu lati ti gbangban aye nyi bi se da ti gbe ekun e pari ware o eni to ba to woju ekun ko bo sode iwo je saye alayo ti se dada mo je jade pelu yoyo bias aye dunu tin to ka si le ra to peye so yoyo ayo re lojojumo ki mole ara to da saka fara on ninu aye e bi yoyo bias wa lolo mi gel ni capsule atapo pele beti loja ati le taja ogun ka kiri orilede yoyo bitters e mu se da fun ira to peye
4: mi go to so wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo kiri yarun ta fi yarun adike ti ki sunku irun re le nigba to wa ya gbogbo ale irun e be ni la pa la pa o je kin ran ri kan rin mu mi amo ti owo mi ba awon eroja tun se mediana 0 to 10 ta pe le se ba awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iye gbogbo ni aba ma pe ni odogu logo ti mo bere si lo ni adribi duro si mo ninu irun awon omo mi la pa la pa sa lo be ni irun toju re si mo koda atun le lo mediana 0 to 10 fawon ko ti ko dirun niwaju ati awon ti run won ti fa lo leyin do mediana 0 to 10 air product ta pile se fawon omode wo loni media air product wa ka kiri ile itaja o ya pe sori 0702007861 0809179333 mediana gbogbo ti run re nilo
5: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, back muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people then trust Panadol Extra. Them don't put in combination for clinic saying they relief for pain way tough. If it not be Panadol, it no fit be like a Panadol. Make you always they read the label before not use them. If they not come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
6: Go arabirin e se ra aburo ororo ohun ti awon mo to wa ninu e ni temi o oro yi ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
7: opelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira owo ore o si fani lapoya
8: power oil
9: e temi ti omi oro bo se bi duko ati iyo
10: Kí lo popo? Kí ni ejuse ku gbogbo ile bayi?
9: Apopo ti mo fi fun eyin mi ni o. O fe dabi e.
10: Popo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Check eyin re fufu lona adayeba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Whitening Toothpaste tutun. Ase pelu eru adayeba ti o je ki eyin re fufu ti omi orombo lemon ti o foyin re jile. Epsodent Charcoal eru adayeba eyin fufu da

0: gbáko lori wipe a lo fun para lo fun para e wa Nigeria oju we kinde le trust balance ro in benu we leadership
1: elka iwo lo balance to nko ka kire sokoto agbawo bi o ba so ni lesi asi ma fun ni lorun dedede lori oro nipa iroyin to se iwo ko lo ni emu ni yun won ebe ma n ba je wo lako emi o pe mi o je wo mo mo so won ba so pe to mo je wo na mo fara mo se bo ji eleyi wo wa gbe kale bo ti to ati bo ti ye en to je olukojopo awon aje oselo atako to pe ni G100 malam saliu lukman won so di mo fi ijoba eleyi to pe awon gbero lati se lati le ni pe won le are bola ti ti ijoba won le oko lori alefa lori 2027 won ni oja awon ijoba te pe je ti araalu to je pe araalu won le loro ki se pe boya won ijoba o se won so ko se to le ya won lowo ewo won so di mo pe sa oni sa opere o na le ni ke to ba pe yo je are ni ori alefa lori 2027 to ba ti le je pe awon ti won je egbe oso latako won ba fe na pe sa e oko pe olodun merin o na ni won ma lo be ni won so di mo pe won ni awon pe ijoba awon pe ni government of national competence ni e pe le loro ati won to gbagba ya ton we ton ekoko ton niki mi ton lakaki na lo je pe a ti si awon bi ton pe o je awon epo to gbodi kan ti won si se bodi to ati e won se ri awon eko nbe ton pe won ti ko ninu isere to se lodun 23 won ni ta ba wo awon eko ta won ti ko lari isere to se lari lodun 23 asiko ta wa ni bi ti oju opolopo Nigeria to pe won ti ni mabo won ni awon ti lati ni pe awon gbin oju lati lo awon eko ta won ko ati iriri lati ni pe awon fi e nipa erike gbogbo omo Nigeria won wa so pe te ba wo isejoba ati bi won se ba won se kura joko lodun 2003 ni pe o waye 2007 o waye 2011 o waye won sugbon gbogbo awon pon won ni ko waye won ko awon ko gbogbo ati kura won joko ni odun 20 fi ko won ni kura joko awon egbe ose latako na lo bi APC to je pe won gba egbe ose to je pe o se ijoba bo won ni awon nkan won ni awon na ogun le lori pe ko ni si pe boya emi saju ki se awa saju ta ba fi awa saju ki se emi da daju ko se enikeni to je pe yo fe yin wa jele ge bi alaba lukman malam lukman pe awon na se agbekale awon G100 bo se so dimo laro pe ise joba eleyi ya te no gbo iwe iroyin vanguard laro e ba ro ni nbe

0: vitamin drops and syrup. Didi shape awon ikoko atawon mowewe bi won se ndagba. O ni awon vitamin to se pataki fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe. Nafdac fun te. Afrabite je oja Afrabchem Limited ti won se Panda Paracetamol.
1: Ele se bare fe na lo ja ponte siwaju o seju simi oyin o le yan mi ja go meje ku seju meta di logun papa go na ni lo ba ka koko la ro ti tolu
2: mo seju si oyin lo ni ko
1: oyin lo si go lu ko wa de
2: bo ta si mo folo isu
1: emi na folo nche na folo je koko lu bare fe na lo ja pe onte siwaju ago meje ku seju meri logun te ba ri be kan na baba alago segun gbele ago alamu wa bi ba o won ti ko ri gun na agba pe amo lore ijo naswa ti amo lori laigbagbo loye ko atunle se ti lu mu si gori e tojo lade kan mo npa dara suwa
2: gori e gori e
1: o re na ki e fi si o re mu wi pe lo to ko es islami ina ko buku wa je won we san news ara ti toni woni baba so teri amese ko lo ipe en ti o ba si laye ko le legbe lorun mo npa da lo si oke okun egbe oselu apc ogun efori egbe o so wo won to ti pe abara won lo si united kingdom woni bi gbe la ro ti toni won pe to ni eka ni united kingdom fun gbadde fun dugugo 2027 na ni o ngbi ta je papọlọpọ awon asaju atawon ele loro awon egbe oselu apc atawon lati leyin ni united kingdom je kodimo o e tun je alaga fun apc united kingdom ati awon egbe fun awon alaga ni oke okun fun egbe oselu apc si honorable tunde duati o wa pe akesi ka o oni ta ba awon ofin to mo te egbe oselu apc o no dabi agbekale isokan ikoninijanu ati awon eto oselu lo ni ko ojo kan oni ta ba tun ni ka wa kesa ati abala kejila oni egbe oselu apc jake jadu agbara oni won seyin o oni dvd

0: kanu ele sa fa de fe na lo je ko nte waju asoro kele boju egbe igbe ki fo on soro la benu onukun sugbon iwo je ku wonu omo ofun
1: pe
0: bb bi sola balogun pdp aburo mi lu ogun naike only remember three paragraph and keep on so ti yo ni se mo yen ba kun koko lo so lo je ki n koja lo sojo joba ibile ogun ati dagba soke 17
1: e ta pe nkan ta won yen ko je ni
0: sokun ko je sugbon
1: ile se royin royin ko ga report fm
0: yato
1: obo kilo dire fa bo wa
0: kokoro won phone ni pa en to je alaga odi olowo ojuwo ye dokita si jakande won le sakoso joba won idagba soke aro fun awon agbegbe na o oni be ba gbagbe ipinu kan to epon sa hewa ni pe en test wa julo re ngba ta ba bala kokoko awon akeko jade ni idanileko to imero ict to ko ron se keko jade on lo bi awon egbe ta awon olugbo te gba iwe eri ni kokopo ngba tan pari eto na ni secretariat council to ko wa alaga je kodmo bi pe on ti ru opolopo awon odo on ti ru awon obinrin agbara to pe awon odo wa na ni asiwaju wa leyin won ola kin won le ba da duro fura ran won mo wa si osu kaakiri wa na re fanta le mi je te je pe janfani e samulo re re nitori je ro mo ti oro aje eto lera ati nitori mo ohun o maye derun lai gbagbe eto ohun ogbe
2: am every great morning starts with take out new look much more goodness
3: from fm 92.9
4: oh no way
5: onuwe royin tense waju bonde flower 92.9 e ku mo pe awon keke kan atawon sapepepe lo ko ni papon kan le rin to ba je alagbalugo mi okun fesun labi jo bayi na ni ma lo ti olorun ba ko ma so lohun bibo mi bo ti gbura pe abai mo go orile de america lo o je mo pe ogun to nwaye laarin orile de america ati iran o ma tun se lanode to tun wa feju kekeke o won ni ifeju kekeke ogun yi to mo ke orile de meje bayi kan tun ma tawon sira won itawon sira won yi tun wa se sopepo ko tun wa lo soke lagbaye o won lori oja agbaye tuntun bayi won pe ti won ta epo agba kan to n pe barrel kan won lo ma ti wo $100 abo le die ya o di die yen 90.47 o na ni won won ta barrel kan bayo won ni o tun mo si pe bi $2 o tun ti gori e si $2 o le fun bi ida

0: mo idi re kan to je ko lo si isimi lo se beta ti je ko o wa nu alale fun lati sare lo si isimi APM na jade ko to ja lati re to ja lokoro won Abubakar Yusufu won bo enu atelu igbianju lati fi ore Nigeria sile ti are se lai je ko won bo mo Nigeria gbo si waju ta ko sade gbo pe to won rin ajo lo si oke okun ti se lenu te won ni won lo si mi won lo se itoju eto nira won pe ki se ru asiko to je pe eto abo me ti eto raje na to je pe ani ipinija lo re ni are wa fi awon mo Nigeria sile pe ka ma bara wa po to wa lo fun isimi kan pe ko ya ko ri be o APM lo so be mi pe no gbo iwe ireni telegraph laaro yi e ba ruin
1: ko ko run le sa bara na lo ja ko nte si wa jo won da be soki soki soki o da bo si gbo ikilo lo ja ke mi o to ko ya lo si jo ye ko ko ma da lo ko ki ogun e ma bi lo lo ja ki tun ko ja lo si ijoba bi lo ogun ati dagba soki 37 mu ko soki lowo ni pa pa jiro ni ijoba ibile yaba ogbe ni aliu adeyemi bada ni o oni die to ni nko ni nkan ipe bi en ba si sore lori amu gba to pe yo kesan re tori pe nta se ta ku aljana bi kwara dise amu oni council to pe nsoju abule jesa ni ijoba ibile yaba oruko la gbo ogbe ni aliu adeyemi bada oni le se gba akoko oni gba to n te wo gbo pa se salary akoko te ko nko gba on tare sawon ara ilu ni ipo se ran lowo egberun mewa naira fun gba awon olugbe be 200 constituency popo posisi odun kan ni office o oni isakoso ijoba ti wa to laarin ara wa ko si apo re oni enikan ko o yin rorun ati n to ro mo ti ajako fun awon akeko bi ko n tare sita fun awon akeko ni ko pe yi oni igbese to n gbe yi ese waju teyin wo sare o e to wa fi gba kan ja alaga yaba SD dokita kayode omiyale o na igbosu basada kata fun akan fun councilor yi lori igbese to gbe fun ekun ijoba to pe o n soju fun be bi pe inu awon dun si lopolopo ara to ko janfani na won ninu awon dun pelu ati leje pe o se fun awon bi pe awon si se amulo re koko re se bond fe o n te si waju
0: koko nu wero yi bond fe mu te si waju mo tun gbe ra pa bayi mo lo si oke okun ibonu mo lo se won ti ni asiri run na lo ro mo iku iruku ti o pa wa enikan mo ojo ti ko pa wa enikan mo ibi ti ko pa wa se enikan mo en ti ku ko laarin wa enikan mo sugbon asire yo kan ti olorun han wa nu mara ro na ni pe gbe da to wa sile aye na ni yo lo orita akoleke si ati orita se loso ati ti akoleke si ile yo para gbugbu re je na la se gboro gbe laye ka se tori pe awon nkan ta ba se to ba da la yo ma so npa wa ti o fi ni gbagbe wa ba wa se nkan to ku de ka na mo ba buru aye o ni gbagbe o won ma so npa kaluku wa ni ah olorin yi je olorun ba ni pe o si dumiyo tori pe mo je ikan lara awon ololufe olorin yi mama Dolly Parton eni ogorin odun ona ni mama Dolly Parton pe o tori pe olorun oba o gun sodo won ni bayi pe won ti te ara ni na ni ite eye o ogbon tarigi olorin emi to je pe ogbaju akakiri agbaye te ba gba pe mama na lo korin hello hello hello god
2: un lo ko
0: ona lo ko
2: go

0: Dolly Parton kọlọrun ba ko ba de fi eyan re yato si pe boya o wa je ogbon tarigi olorin omo leyin Christi o wa je enikan to je leyin juanu won ni ibere ko bere tori pe ibi to ti jade won ni talakatara kuta ni won gba ti olorun ba gbe jade o ni opolopo awon nkan to gbe kale to je awon nkan to mi bi erin pere ke awon aralu won lo tun se eto mi ma so wo awon akeko to je pe won je omo orukan mi ma je ki opolopo awon eyan to je pe o da be nkoku de ka to fun kan ma ri je kan ma ri mu opolopo alaye ni won se nipa ologbe Dolly Parton so eyan ku si on laye gba ta ba ku na ladere njo ti eda ba ku le ma ri ka o lo se gba lo sawo pe yo ngba ti ba nbe laye ti ba se awon nkan woni aye ki sa ba ran ti ngba to ba lo tan na ni won ma ran ti ki olorun ba loju eni to ba dile fun ogbon tarigi olorin emi ni Dolly Parton gbogbo nkan ti o ba da bi asise to ti se ngba to nbe loke pe olorun ba ko ba foriji olorun ba yo ipe aburuku lori re won ni egbe oko re Carlin Dean o na ni won sinsin ni Woodlawn Memorial Park ni Muslim ni Tannis won ni bi ti won si sini ikan lara awon mo re le ni Parton o ni ko loju ohun bi eni pe ko ti e ti da deni pe o n padanu iya yara de ti wo won e lo na gbo iwe iroyin New Telegraph laaro yi e ba run yi nbe
1: Is it okay to make fun of our sister? Let's have a talk.

0: si e ko ojo meta e ba be ijoba ki won san wo awon arugbo yi o nitori ale ti won na o
1: senior citizen pastor Julius Oladoyo Pabolawo nile Eru lati Ketu o se mi ri romade fi nsa fun asa e je ki je ri ijoba ipile Eko mo pe won joko itabile ko en to fi mo ki won ma san ajemanu osusu ti awon si pension to ro mo ti ajele na won pala san fun won
0: alaja ba so le da ko bi so la lati oberun igodo se ri gbogbo ipo ton ba ti fi wa si kini kan lo ye ka ma ranti ibero olorun o se pataki ai ni ibero olorun ko ba wa o eda to ba ni ibero olorun ko ni fi eto awon eyan dun won e wo nkan ti e so ko sele won tun wa yin tajutaju si won o ku de e ka to olorun are joda alaja ba so le da ko bi so la lati oberun igodo
1: ba le kan ede kale jaye o tumara won ni igbese to pe an to fere ti lenu se ijoba gbe lanu ode wi pe pele la ko si lawo ki won lo fokan bale ijoba ipinle Eko won da won lo
0: e ka ro wa je bori ogun lati agbara ayamari owo feyinti igba o n se ku pa elomiran o ki ijoba ba moju to oro idaada ilu eyi o ni baje o
1: osupo ona bi gana lati ilasamaja iberu olorun ba lo sonu sugbon to se pataki ni orede yi ni pe ki gbogbo akan ni iberu olorun ba lori awon ise to fere ti lenu se ijoba ni ipinle Eko ni won gba to je pe fe orun ri ijoba ipinle Eko won so to toro yi won si joko ta bi ko lori re e do se suru
0: e ka ro bond fm doctor ati alaji miyege e ku ise ilu ko ni re yin ati eyi ti won yo pamo ati eyi ti o je eto awon ise nigba to ba ti tu asiko feyinti idamu yen ma npo ju nitori agba ma ti de so wa ye ki eyan fi run du sise ko wa di igba to ye ko fi run fun je ko wa di pe wa wa le ni wa lola ko so n to buru te ba ba won to jowo pamo o sugbon e ma yonde fun won lasiko a je oro se da lati Ikorodu
1: omo we aye ka lati musin alagba musin ba odin ngbona babal atoni mo ni otatana mana won wa fele mo na ni ro fa agbara mo ko kokon na le je pe o mo le e lo se suru ijoba ipinle Eko won gbe igbese lori re
0: kami
1: imam o pele ro idokun lati asogun tade ona ba ni pe iberu olorun bala na to ta asi takula ewo se suru
0: olalere agbe ile oba ilu ilero ai ni ibero olorun lo fa iru iwa buruku ti ahun si awon eyan papa julo awon ise Nigeria e je gbogbo wa ni ibero olorun ni gbogbo ipo ti a ba wa God save okun God save Nigeria
1: assistant commander fun gbogbo oba ni ipinle Eko wa la gbade wale salami ai ni gloku kama me so re en to ba fi mu ki ijoba ipinle Eko ko ma san ajemanu pension ni ososu ajele te pele ari ase n bere lowo wa ijoba pada san ni ese suru
0: ibrahim olabanje otaro ni orila gege pe eto mr tunje lalekan pelu adedeji moru fomo oye eleko agbeye o toro yi nipa awon ise feyinti nkan be o abi ki olorun sanu wa lolede yi o ni pataki julo ki ijoba papo to pe oro na ni o sese ki won ti san owo yi jade o je pe akata awon kan lo hasi enikeni to ba wa ni diru aburo be o je bi ko tori apayan niru eni be olorun a gbeja mekunu o God bless Nigeria ire o
1: olorun mu si ko opo omo won ni akogun ti ilu jegun labe oba anure ni olomi tutuku te bu wa e ti firo dudu si se e firo fun si mi ni agbara oba lori to ko kule te ti ri gba yi won gba ti won tin san pension ajemanu osusu fun yin ijoba ipinle Eko yo gba dada yin lonu tori ta ba ni ka ma won ipinle le wa Nigeria ijoba ipinle Eko gbe edu lati ma san owo osise to ko fere ti enu se ijoba o
0: oloye je lili ijonu abododo jp oba ile ti ilu ijedodo chairman coordinator lagos state balance forum mo ma nso mo tun ma tun so ijoba ma se agbekale awon kankan won a si fi awon eyan sibe tori pe ijoba nikan o le da se en ton ba si fi ipo kan ijoba lo na bawo ni won se se ijoba ni eka bi ti won wa fi kaluku si olorun a bere lo gbogbo wa ben si ni awon eyan gan pada ri asiri wa enikeni ton ba ti fi si idi ipo kan boya ni di owo ni abi ni di ati se itoju awon kankan ni oruko ijoba lo na bawo ni won se se ijoba ni eka bi ti won wa fi kaluku si ton a bere lo gbogbo wa ben si ni awon eyan gan pada ri asiri wa enikeni ton ba ti fi si idi ipo kan boya ni di owo ni abi ni di ati se awon kankan ni oruko ijoba ki won se bo ti to adi bo ko ma lo je pe olorun pada da won lejo abi bi won ni ide yi eyin ti e wa ni di oro nipa owo fe ti awon arugbo to won fun o God save Nigeria oloye jeli ijona abodoro je elete ilu ijedodo chairman coordinator lagos state balance forum
1: olaja sati mari bi ni ajegunle apapa e ko gbono nfe suru eyin to pe fe ti lenu se ijoba ni ipinle Eko lododo le fe run ode ni alawusa sugbon ijoba ipinle Eko won te ogba ibi won gba tan tin sa jemanu en to je ajele arias na e pada ri gba
0: pe oloye bambam lati sari igomo orile ti eyan ba fi ndu disa ise ti eni yo fi aro eniyan fi aro ojo re se o dena ki irufe ni be te tori edakun eyin ti oro yi ba wa ni kawo yin e fun kaluku ni eto won o baba oloye bamba
1: alagbaga ni o won ni alaga abayan ida na ni e ikule ko ri ni o won ni joba ipile ko na na ra we be si fi on pension awon fi sere ni ipile ko won pada da yin lo ko sigba ta doctor ri le fi wo e pada gba eto yin na ni
0: a ri de ma ko adun se lo mo se e je iwa ti o da ra si awon arugbo ti won lo opo odun lati se ati le de wa won ye fun owo abo ati itoju ki se iwa ipa awa mo pe awon eyan le soro lati awon eyan le soro lati ba ise sogun ti agas ki se ona toto lati ri pe won fi tun ri pe eto na ni won bere fun God bless Nigeria ari ma ko atun se Nigeria lo eko ajumose
1: olori adebin pe ajasa ati olori ya beji ajasa won ni ijoba eko na la ma ra webe si baba tori eko jesu atori suje ko sugbon ka ose to fe ti lenu se ijoba na lo fokan bale pension eriba aje won pada san fun ina ni e lo se suru
0: oki doctor tunjile kan ati baba oluyege owo yin le o fi gbe eto yin o ami akoba la ni ijoba na se fun awon ise nipa pencom ki ijoba yi ma se owo feyinti osise sere o ire o en to ko ko
1: ile na ni tapula alaji salawu ni oko eleya orisare sasa ogotare ko ye kori be en ba fe dagba ko godo ba sonu lo wa rugbo sugbon ijoba ipinle ko na la ma ra wa ebe si to won to fe ti lenu se ijoba e ti kokko dupe pe an ri pension won gba ajele arias nikan loku ta won gba e so fun won
0: e ka ro oruko ni olaye to baba oloye lorile gbogbo aba yi oda o ki eyan fi odun 25 si odun 25 ise ko ma ri owo fe ti gba ko da awon si moye ti awon gba ni ibi ise ile ige bi senator governor assembly ko ya ko libe eja be ro lorun God bless Arunu and Nigeria
1: oloye bile aminu ajadi won ba lo lani yanu felodun scds ni ipile eko lori ifeonu ti o se ni ko pe awon to fe ti lenu se ijoba sugba gbodo mo pe awon gbofere papo won ri bi wa ko lo gori fifo lori tear gas status aju fun pension ni pe ko ye ko libe ijoba ipile eko e ba ni da wa lo
0: I do not know. Njoba bile kajo la ni oke ogun pinle oyo lun bende ero to te kilo suji olale ko roko
1: ko to pa ye to roko ti kokko sebi ko ba je mo bi olu kidan lo o sebi
0: e o farabale pe ni o pe a mo ya oluwa po en te wa mo yi lu e o lo
1: ko roko ba e mo asise to ni ese re gala buku e se o
2: .m 92.9

0: ni gbadura mo baro yi pe ebun to bere lowo olorun ati ebun to ran ti bere lowo olorun mama to ngbo mi gbogbo eyo bere mo sadura ifo ebun ti jebun ebun ori ayo to sise fun bi olorun mi ti nbe ti ogo re nbe oya afili olosu yi loruko jesu isele ayo ti ta yo fi be ejo ta yo fi be eyo boya lori omo boya lori oko ni mama to ngbo mi agbeli olowo pari loruko jesu e ka bo si osu se rere yin o gab mo so fun e won fi je ran mi si oni o won ja ni kin kede e pe ebun nla kon nbe afili olowo ko ni boya losu yi afili olowo loruko jesu fun ire o se ma rinu sori eto bona o seri a package ile ise bond 92 pelu omo yin ade oluwa ade folari okun ade mr pilot ijoba eje ki si oju ago ni ki a ka bere si ni bara wa soro awon eyan tin kerota ri isele to sele ni agbegbe ijaye ona ti won ha ti won tun se inu wa dun si atunse ona yen amo mo gbo pe jamba kokon sele latari kon kere ti won gbe si titi nbe mo ko ke gbo ni o
1: I'm going to go to the hospital. Omo lo tele ti won mo pe nkan be o wa nbe Olorun saanu
0: e o ti oga mi yen ti won ri laaro ni won so yen imbole yin na ti gba koja laaro 0818150929 imbole ti gba koja laaro yin kini nkan te sakese nbe en te wa lori afere leketa Tommy Lambie number te ma pe te ba tete lo eropo lori ilale nkan soso nu eyen lo sori WhatsApp ke sai ta ise ori Eko Bridge le wa papa le wa baga le wa 0818150929 oju na ma o se Lagos Badagry Express Road le wa ona bade wa ona Sagam le wa ona Jebode le wa ona Abekuta ona Epe le wa ona Ibeju Lekki Lekki Aja le wa Eko Dumota Ebalogun Eyin Eyo Lewa 0818159290 Se ba pe number yen to ba dabi igba to e ko ndi ti wole e fokan bale a o di yin lowo ero number kan te ro bi egberun bi mewa pe le nkan eyin lo sori WhatsApp nibi ti o le dinna e ja te ise e ma fi ohun ranse o atẹṣẹ jẹgun ẹdakun ṣe báyìí bí báyìí mo wà o ní Lagos abẹ́ ìfẹ́sọ̀ musi mo wà o oṣòdì àbábà mo wà máa tún mo wà o ibi ẹ bá wà ní kẹjẹ kẹmí ogbọ ẹyìn ara sango ifọ lọ sí gbogbo pápá ewéko ìtorí dénú láro abẹ́kúta ẹ̀ta ọṣẹ láfẹ́ ń wá kó ìbàdàn lápapọ̀ lọ sí gbogbo ọ̀yọ́lé owó dé ìgboro gbogbo ẹ̀yìn ara ẹ̀dẹ̀ òṣogbo. Eleto ati de kwara ilorin ene lo si gbogbo ofa dodo ni odo eki si gbogbo ore bi igba ta ba lo data e ba gbagbe pe mo ti gbogbo eyin ara ede osogbo lo si gbogbo okirun eleto ati de kwara ilorin ene lo si gbogbo ofa dodo ni odo eki ti lo si gbogbo ore bi igba ta ba lo data e ma gbagbe pe mo ti mu bi ni mo ngbo re e pe ona abuja le wa e be lowo ko balu e wa sa case ngogo e awon wa nbi fun yin 0818150920 number yen eyen kan yi radio yin ba ti pe e be ni mo nbe ni yi radio yin lo le te ba ti pe e be ba ti wa gbohun soke aye pe gbogbo te ba wa e be ran ilu lowo ni e be ran ilu lowo ni 0818150920 0818150920 Baba Deo.
2: Baba Nadua.
0: Yeah, Baba. Baba. Yes,
2: sir. I'm
0: Baba.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Money, the

0: ohun ti awon lati January titi de asiko jari e duro odun yi o ti ori alekun ase ore tutu olohun ase fun gbogbo wa e kaabo si ko profession test waju bond fm 92.9 ikeja e se temi so pe agoro afun mi loruko e se ah para mommy na o se aro kutuku mo wa ba ro fun mi
1: ninu we nori ni tagia eh ni telegram iroyin temi laaro ti latare pe kini yo ba mo bo won ni gi kan kan ko le da ni to ton la awon ologun wa gbianju gidigidi o lati je ke eto agogo gbianju won ni kokko bi ko se pe ka awon eyan na tun ti won leyin o eyi ni oro bola me tinubu ton so o ton ro gbogbo awon to wa ni arin gbogbo ko ya patapata awon elenu loro ni koda awon to mo ti fun dodo lori eto abo awon eleka awon ilese kakiri ni to je ta lada ni ati ijoba apinle ati ti ijoba apapo koda awon ma yo awon obirin sile awon odo awon elenu loro patapata na oro ruku ti ijoba to wa lori alifai ka ja takun takun ke eto abo ko gbeye ni to ton da awon ologun gbiyan ju ti won sugbon gbiyan wo ju won na bo se se won le dani kun se o ninu oro ti won gbe da nigbati won ba won to ni oke oya ani bo koya ton se pade papo ni agbe kan ni makodi ni ipinle benu ni are ti so ready mo en to wa soju are ni ipinle ona ni ona ni to ja ko wi agba fun ijoba lile wa nigeria yen senator george akume lo ma so ni are ro gbogbo awon elenu loro gbogbo awon agbagba kaakiri gbogbo le ijosin gbogbo awon asiwaju elesin gbogbo awon to je asiwaju na awon agbegbe kaakiri ati igberuko gbogbo awon odo awon obirin ati gbogbo awon to mo ti lori eto abo ni awon ari gbogbo koya lohun lati satileyin fun eto abo peye ni nigeria ti ni oke aye ni ari gbogbo koya bi awon afemisewo se

0: abẹ ninu oro to jade to je abenugo ninu atejade agba ni moran fun abenugo fun olori awon ise yin lagba yomi odunuga lo ma so o ni are ro gbogbo awon loba lomo oje patapata gbogbo awon leni loro lati ma da eto abi bi awon ologun ni koropo pelu ijoba to wa lori alefa ati awon ologun ati awon agboforo gbogbo awon ti fun tedo lori eto abi patapata to mo parapo lati ja takun takun ke tori pe kini igi kan ko le dago se oni ni to to la awon ologun gbianju ti won agboforo gbianju ti won ko da awon vigilante na gbianju to sugbon igbianju yen o le to la je pe apapo awon to tun mo ti fun tedo lori eto abi won parapo lati wo na o pe yo papa julo laarin gbogun oke oya lohun are wa tun gba awon elenu loro pata ati gbogun to wa ni to oke oya pata pe asiko ibo lo nbo lona e je ki eto abi ko peye gbogbo bi ti eto abi ti me e gbianju ka gomina gomina gomina ati awon eleka joka so fo so po lati je ki eto abi pe ewo na ke kun rare ninu we ni telegram laaro ti ni
1: ki
0: mi
1: so po jimi
2: Oya, ajira wa o. Ajira wa o. Ajira wa o. Leadership to jai la ro yi. Biko konu re shen pasi wanji le shen abu na 2.9 ikeja. Inu we re yin egbe o she lu. Awa bari jokwa. Awa adari egbe o she lu. African Democratic Congress. Ti akonu wa. The Board of Trustees. National Working Committee. La ro yi. Wani. Awa ma benu a. Wani ko ye ko ribe. Won ni ona won ni ona ti Atiku Abubakar ti won je are tele nle Nigeria ti o je olujeju ti won so ni mo ipe ona ti won gba ti won lo logo party simbo party ti won lo fin tako are Bola Ahmed Tinubu ni ile ejo ni lekere ni won ni Alhaji Atiku Abubakar ni egbe oselu ADC presidential candidate not 2027 to nbo lona yi pelu Senator David Mark ti national chairman won ati Atiku Abubakar won ni ti egbe oselu ti ajo INEC gege bi oludijejupo are won fun eto dibo to nbo lodun 27 won ewe won egbe oselu apa kan ninu egbe oselu ADC ti Alhaji Nafiu Balagombe won je adari won won ti atejade kan to de nilu Abuja lana ode yi ti won so pa fun Atiku Abubakar pe ki lo sele to je nile Nigeria ti kon ba sele a le pari awo laarin ara wa awora wala sile okere won soro di mo won ni are Bola Ben Tubu ti won gbe oro won lo si ile ejo ni ile okere won jiwe oro yi won ni eleyi o ba isejoba awon ara wa mu won ni won wa desperate bi ase aloyinbo won ni won tun se ojo ni won ni ile gbe igbese yi emi kan ni mo so won sapojuwe igbese na won ni igbese na ti won gbe lo si ile okere ti won lo mu oro are ti won gbe lo si ile okere lori ohun to se laarin won ni ile Nigeria won ni ko ye ko ribe o won ni Nigeria ni lo ji ko ipo are Ede Alhaji Atiku Abubakar won ni igbese ti won gbe yi o je nkan to je ti fun omo Nigeria lati ma lo gbe awon oro to je ti wa Nigeria lo si ile oke fun awon ile ejo nbe won ni ko ye ko ribe disi lawon sugbon awon tako oro yi leadership lo gbe la re
0: o da ti oro loselu ni won na je nkuku kan eleyin o latari gbogbo 2027 to waye ti abagbagbe ni 2023 awon kan ma ko ra won papo ton satile to bi pa ton wa ni egbe oselu Labour Party lati lu pare si ipo ti eruko fun ipare ni 2023 won pera pon won pera won papo ni obidede nje mo pe lo bayi won ma ti wa po gangan o won ti di meji din ni ogiye ti bayi won ni awon ti se tan bayi lati satileyin fun alagba pito obi ti bo ma ya 2027 lati wole lekan si inu egbe oselu ko to bo si o egbe oselu nigbati won so laaro temi won ni ko wa ton si be nje mo pe gomina Alex Otu to wa lo lo bayi o na ma tun gbianju ninu egbe oselu Labour Party tun wole lekan si si ipo gomina ni 2027 nipa adi eya pa president won wa fun laaro ti won ni ipolongo na be si ma se kakiri obi ati oti na je pe kan wole gege bi ipo gomina ipo are ati ipo gomina ti bo ba 2027 won la won andiru be won ni se kuku gbogbo awon igberuko kakiri la ma se bo pe die la won se ni 2023 tawun fun Victor Obi lati wole ninu egbe oselu Labour Party bo te je ko ti kuro ni egbe Labour Party lo sinu egbe mi o ni yo ni ka ma tu satileyin fun oni tori pe kan ti se takuntakun ti alagba Peter Obi ton se nigba ton je gomina ni ipinle Anambra mejo toto ati pe igbese ton ni lokan ba ba gbagbe ni 2023 gbogbo awon ipinle kokon na ni egbe alagba Peter Obi lo ti wole lati pare sugbon ti kadare o se lore nigba ton se ton pari eto idibo na gbe ton lo wa so laaro ti pe bo te pe ko wole lagba lati ko yen sugbon ri pa yan se dide lowo lotun lo si ton gbaruku ti lati je ko wole won tun dide si ni 2027 lati je ko du pare si ninu egbe oselu to se won ti bakona do wa so laaro ti won ni se ra ri Alex Oti to je gomina pe won ni afi ta ba paro loku ta ba paro to ra je baba yin sise takuntaku ni ipo gomina ni pele na ba tun wole lekan si ko si buburu ko sai buru ati pe ipinle ada yo tun ma gukagba si la la ko la ni abala ba

0: 27 obi ati oti awon ma satileyin egba won obi die koda won na ko tun gberade lati tun satileyin fa won lati je ki obi ko ti kan wole ni 2027 ninu we royin the punch vanguard lo wa ro tele
1: leadership lo gberoyin ti ma ka laaro yin ka tun ma tesiwaju na awon iroyin ose o tun pore pete ni waju wa laaro yin obi ati alagbato wa gbo o ibe ni won gbe ran omode kan si ti o lanu sile ki lo nso won ni ti a ba ti ra won gore wa bayi ko lo ba toju omo wa o gbogbo ani fowo gbo mo si mi ni fowo gbo mo mi si o ati wa nile won ni ti e ba ti ri omo yin ti o le gonje mi ti o le gbe nkan mi ti o le swallow ti o le mu mi ti o le gbe ito emi won ni e fura o e ma so awon omo yi o ti ba ti di pe o ti ko le gbe nkan mi o de ti ni iba o ti ni awon ri ahon e to nda bi awon bi awon nkan to je pe ko ye ko wa nbe tele tele won ni diphtheria ni o to de le fa opolopo akoba fun enu awon omo yi ka le sese tunu we ro leadership la ro yi won ni ona mejere ti fi mo obi ati alagbato ti ma fi mo pe awon omo yi ti ni soro kan igbenu wole ti o ma yo won lenu lofun a ni ro mo kekere to ni jejere o ti e ba tin ra won iru ami bayi ki ati mo awon omo lo si le iwosan ko se pe ebukini kan se ete mo lo si le iwosan oni awon ami je sakoba fun lati kekere dagba ni oro enu e oni mi inu won to ba ya ile soro won oro e oni oni jagere ati awon arun mi to ma yo lenu titi ti o fi dagba won ko ekurere sinu iwe iroyin laaro leadership alagbato e lo wo e lo ka o
0: o da ti won na ba ti ya kuro toro osere je mi na ya kuro nbe o won ni erin to ba ma dagba ni ko ma ni npo pa ni wa rubo je je mo pe ndo mu gbogbo awon apapo to ti feyinti ni ile ise to eto ogbin ati dagba soke igberiko no ma ndu mo rubo gbogbo apapo te ba wo na bayo odun mewo ototo gbogbo awon eto wa ta bi ta akowe lotun lo si te ko fun wa fun odidi omo te ba se afewo nu ato ye pe gbogbo awon aralu ni o ma gbo nkan te se o ninu oro to jade pa awon to ti feyinti ni ile ise to ri ti eto ogbin eka na won ni la awon owo kan awon ajemona kan ati awon owo ngba ta wa lenu ise to je igbega ati awon eto kan ti won na fa won won ni jeje mo pe ijoba apa ma so fun fun odidi odun mewa ototo nipa ade yi won ma gbe igbese to ni leyin pade ti won se papo won ni aimoye awon eyan aimoye we na ti tari si ijoba papo lati papa ile ise na e to je akowe fun ile ise na iyan na ma so won awon ti ri iwe lotun lo si ti awon afeyinti ni ile ise to nri si eto ogba ati dabi igberiko ti won tari soda won ni sugbon ijoba papo n gbiyanju lati je ki ibo ileri won ko di mumu se o nipa ade yi bo won ni atodun bi odun mewa ototo na tin tari we sugbon ton gbe totun ton ti ni laipe laji lo se meji pere o na ni awon fun ijoba apapo te ba ti wo ayo abi wodo ko fi sada lori oro lati so gba awon eto na bere fun to je ta won ngba ta won ise ton fun dududu ton fi sise won le ko e fa won tun ma fi fun ko pe kon fi feyinti won le ko le fo ti ijoba apapo ton ba ko ti won gbegbe ti won wo na bayo ko to di arin ose meji awon o bere awon e won ta ma fun koda gbogbo awon ile ise to ku na ni won ma dara po mo e lo ninu we ro vanguard la ro ti ni
1: eli tros pe la re ko sare mi ka ti lo si ka ta ka ipolowo oja ajokunle kodo ti ipinle eko tin so ni mo laaro won so ni mo pe eyin gbogbo olugbe ara eko ajo ti nro eka won lagbara bayi won ni pe kilode won ni awon korokoro kan eyi ti won dale si ni ipinle eko won ni awon ti lo n sawari won ni pa awon koro ni si awon ba ti kole nbe to si e tun ba dale si be won ni awon osisi won ti wa ti won so won awon ton pe ni eka ti enforcement mo se ko sinu iwe iroyin na laaro yi o alagba mu iwa gbadegese pelu awon iwon ko ra won jo won ni awon ti no n sawari awon korokoro ti won da le si ipinle eko yato sawon ton lo n da si won ta awon ba ti da tan ton ba ti ko tan te wa pada sibe awon arade won ni e ma reti ajo loma o e ma reti awon enforcement won eyi ti n bo wa mu yin o won ni awon igbese yi lawon gbe labe ijoba ipinle eko lagbe ase ajari ti o je gomina ipinle eko ati ti eka ti ipinle eko ni oju ona wa won ni awon igbese yi òun náà wọn fẹ gbà ti mú àdínkù bá àwọn ọdọ tí tó kún gbó ojúnà wà ní ìpínlẹ èkó pátápátá.

0: no where are you adula ro tele oni le se wa bond in 92.9 ni ti o ba ni di obirin ki je kun mo lu o je je mo pe ngba ta bere egbosu si gbogbo takun takun ta nse gbogbo ba se pawun yan papo se ni begbe yo se ni lo si waju ti o duro wan wan ti o ma se anfani fun awon ara adun labe sugbon lo lo bayi ibi ta gbe ti onkan na ti si o iyan ti won di mi to tun wa ti mo se wo bi pe egbe yo nse egbe temi pe emi ko ni mo se tori mi se egbe mi se o se lu kokon o en to gba kan je gomina ni iwaye sa tele to tun gba kan je minister to nri si minister abele loro iwa kusa epo pentiro iyan alagba ti mi siva lo so di mo ngba to nso wi pe egbe osolu apc nko card to nju je pe o ma ti file olopo ohun o se mo ohun kuro ni egbe na ba kan na lo wa rogbo alenu loro ato to ja ti le ohun pe to be yin o ba kuro ohun ti se tan ba lati o ba ni de obi ki je ku molu ngba ti alagba nso ri mo ngba to ba ninu atejade to ko jade ni ogbon ojo kokan le ni ogbon iyan no day lo ma fi be ti le wi pe ohun o se egbe osolu apc mo won ma da munu egbe le pe kilode oni ti o ba ni de to to obirin ki je ku molu oni gbere ni egbe osolu apc awon onje enikan to e ko pato ninu gba to awon pelu arewa boda me tun ba ta hun sanku sanku ninu egbe osolu apc on de so pe ilan to ma gbe kale o gbodo ti anfani fa awon araadu ati gbogbo parakutaku to ma gbe onijo to jo oro to pa onijo te bi npa nko oni lati pe egbe na o duro sansan olowa duro ba awon abe si gba awon totun to si tele to ninu egbe osolu apc no fun oni po kan kan kan won wa yon ti se egbe kan to bi omi won donu bi omi sowo oni gbogbo ele da o ti aba tun ma egbe gun je mo pe majo apc oruko alagba e ma wa ninu we ton wa wi pe owo dogun kun kan ton lo se bakubaku ton pe ni million lona merin lo le pe 17.86 million ko se naira ti dollar wo kere ni tinu ka ikabu si baba ipowo na ona ba to gba to mo fe be ko salaye ko tun wa ton sibe won ni je mo pe alagba o tun wa kon fe bi patukutuku gba ijoba lowo are bona me tun ba moye oro na fi kon sugbon ohun o wa so pe leyo ohun so yi pe awon wa kan tu inu egbe osolu apc awon igbese kan tu won gbe awon ton dara po mebe to ti won ti e si lara won to le gbe egbe osolu apc debi giga onugun patapata won wonu egbe osolu apc ati pe awon igbese kan tu won gbe labenu to ti e je ki egbe osolu apc ko ma sakoso ijoba oni gbogbo e lo wo papo o da ohun o si inu egbe osolu apc mo o ti egbe osolu wa ndoko ba so fun wa won lo lo ba o ro gbo modira nigeria pe ti baba don 2037 e dakun ti e se soko bi pe fe dibo fun egbe osolu apc tori nkan ton gbe se nu abenu egbe na labenu to n ba ko be si ma ka iwe akun koda itu ile amon lori emi ko ni mo so e lo sinu wero yi baga ti mo ti ri ka laaro ti ni koda wero ni telegram o na gbe lori nkan ba to so to ni nkan to fi kuro ni egbe osolu apc ko wa ti so ni egbe kan to n lo sugbon o tun awon alebu kan ati awon anfani ati awon iriri kan to ri ni egbe na ko to fi we emi ko e wo te ba lo sibe e ma ka ni ekun rere koko nuwero o n te
1: nuwero leadership ta ro e na mo wa o temi na temi ko si yen o mi ko si ba ra ise ohun nu egbe oselu o e ma ko ra e bo ma bo bi ni inu wero leadership to je la ro yi egbe oselu national gari egbe oselu en to je national chairman alaga gbogbo egbe oselu African Congress ADC senator David Mark o ti ran gbogbo awon gomina ikankan si won dije dupo legbe oselu labe egbe oselu na e je ka sa fun awon ora fansha ija oreja laarin esin ati eleya meya ngba ta ba npolongo idibo wa o bi aye idibo gbogbogbo odun 2027 se nkole kun bayi nile Nigeria gege bo se wa ninu iwe re na leni mark iso oro yi ni na de ni ilu Abuja nigbati won se ipade alapapo pelu awon gomina egbe oselu won kankan ti won dije dupo dupo ni gbogbo ipinle kankan ni ile Nigeria labe egbe oselu na won ro awon dije dupo papatapata ni ile Nigeria papa nu egbe awon ise takun takun ti e fe se fun irawa ilu ohun ni ke so won ki lo pe e ma je ka mu awon nkan kan ju boju ka ma wa so awon oro mi lati enu ko ma wa lati inu wa ni awon igbese ti e fe gbe awon ohun te fe se fun ara ilu boya awon fe se nkan maye derun ni abi e fe se itoju fun awon eyan ni abi awon ko le fe toju ni abi awon ko le fe se ni ipinle yin ni awon ona le fe se awon nkan ti won ti se tele ohun ni ke je ka fi polongo e ma je ka mu ijelemi eleya meya pe iwo ni emi ni elesin yin won lesin tohun ti abi ija ilu abi emi ni yoruba emi ni ara mi ka ma se be won ni ko ba won po lati le gbe igbese eyi ti o wa mu ilosiwaju ba Nigeria o won ni won tun wa

0: fi play game to fi sere yi o le ba pa owo le fohun koda o le so ohun di ololo ni ona to to ero ibanisoro to wa lowo re yen iye smartphone ha ohun na ni ona abayo ohun lo le lo lati ma pa owo wole ti irorun yo si de ba iwo na drop shipping business tabi e-trading ti o je ona karakata lori internet ohun le le ma mu owo tabua wole fun o yala omo bi ati lo computer tabi oko mo o ka iwe pupo tabi oko ka pupo rara Pips Arcade Forex Academy yo ran lowo lati di oloro pelu answer to wa lowo re yen bi okoku baje ilaki ko ile ise Pips Arcade Forex Academy ti se agbekale idanileko nla kan ni ipinle Eko to je pe lori forex trading ni bibi ti oga agba ile ise Pips Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon oludanileko miran yo ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo ti ma bo ninu ogun aini koda ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi nibi idanileko yi ni o ti ma ko yi bi e ti le ma lo phone to wa lowo yi gangun yen lati ma pa owo pelu irorun bi e ti se le se karakata lori internet yi koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi iya eleja iya alata iye elepo bikila mechanic organizer koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo won ma ta ere oko won to fi je pe yo ma mu owo sabo wole fun won faodu ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si pe ko nilo wipe e nsanwo iwole rara abi e nsanwo fun idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pa owo wole o ti di lowo tabo aniyan o Pips Arcade Forex Academy ki se yahoo nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oko eni ba dani loju a fi gbari ni iwo na ma bo nibi idanileko yi
1: ijo Wednesday ose yi gangan ni yo waye o eja jo pade nbe
0: ago mokanla aro ile ise Pips Arcade Forex Academy yo se idanileko yen seminar yi
1: ijo Wednesday ose yi gangan ni yo waye o eja jo pade nbe ni Pips Arcade Forex Academy iwo na ma wa nbe
0: la ago mokanla aro 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko ago mokanla aro gerege lo si ma bere gbogbo eniyan ni ilanileko iwa fun o yala oni ise miran tabi o ko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obinrin abi iwo ti keko jade ni ile eko to n wa ise ma tumo ma joko tetere o iwo naa ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni o idanileko nla ni o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye
1: ijo Wednesday ose yi gangan ni yo waye o eja jo pade nbe
0: koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa si bi idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun lo si ile pelu ida ogbon ni 30% owo to ma nilo lati bere oko re lese kese oro to ba dani loju ki ko se lenu eni idanileko ofe ti wa tun ri ona abayo lati bere ise lese kese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbo wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ninu ipo kosi kosi send yes latori phone e send text message yes so the number yi 08063422699 lekan si 08063422699 ori ki de bala tetere o oro to ba dani loju ki ko se lenu eni lakotun ara Pips Arcade Forex Academy awon ni won ko ri wolu ti won ni kaku

ta mo npeji lasiko yi ni pe o suba baba lade baba loke ko wa yo ninu ibanuje december ko ma ko wa meru lo alagbara olohun gbogbo osuba baba koni ko wa meru lo amo ninu osuba baba a ma ri dunu nkan gbogbo wa ma po kiki e ta yo ba wa to ta yo ba wa yo olohun ma se fun wa won ta se gboro fi ojo ale wa se renu o so ngbo mi abo gbo mi ile ise elevation point ba pa julo pelu akanse e diwo special ember promo ti won gbe kale last quarter wa yi odindi e diwo ida 30% discount won yo ida 30 kuro lori gbogbo to osun elevation point en dara e gba be e pe kini mo so be ni lori ile 30 mo na ni lori ile ilu wura ti awon eyan tin kole won lori ile ilu wura olokiki lori ile ilu wura to nbe ni owode idi roko yen na ni owode idi roko wa na ni owode kan na owode winner's chapel owode songo mi le mo le po owode idi roko owode songo emi ti mo so ni o wa gbo mi o suwari anfani ediwo yi un to se gboro gba mu to gboro je anfani edi o gboro bu omo e lowo ni pe o se se ko ma riru e mo wo ise tin lo nbe je mo so fun e suwadi gba to ba tu di e ma golo ni Future assured for all of us ni Golden Town Iluwura ojo ola to daju ni Iluwura ore mi dakun tori Olorun 30% discount lati le ise elevation point di mu anfani ediwo opin odun ni o oda bi apere ile won 250 square meters tali pe ni quarter of the plot ijejo mo pe won ta ni 700,000 naira tele ni bayi won ti ja 200,000 naira kuro loye o ti wa di 500,000 naira gege bi adehun ediwo ida ogun 30% discount je ka lo sori ile won tali pe ni plot kan amo plot kan yi o je 450 square meters 1 million naira ni ko to gbohun mi amo lowo ro bayi o ma san 700,000 naira sara re o won pe wa je o a gboro pe ojo wonu pe sumo o ile ti ni job assignment oni register survey ko si wala omo nile o nto kon nilo lati se ni pe iwo kan gbalẹ re to ba ti gbalẹ re ba se ni kon kon re lo gba be oya awon ero ba soro yi won wa lori whatsapp awon number yen ri elevation point 090-33-19-3505 tabi 081-36-69-9959 adube ware lati ni ninu ile ilu wura pelu anfani ediwo yi nje tumo pe don kon ko ti sanwo tole nkan iwo kon so 200,000 naira egberun lona igba naira o ma gba apere onje ko si to le banbe awon kan to gba pa pe o kon ti e so 200,000 naira bayo wa ko gba eran ile ise elevation point wa wa so to ku die die fun osu merin 4 months no ma respect de pe iye ba mo be ma san lofo wa de so fun osu merin ko wa lu wa ndu de jo nitori olohun de igbese bayi lo si ile ise elevation point pe mo fe se inspection o elevation point oya bo ba fe wo bo se ni re Saturday yi wa lo fun inspection to ba le raye Saturday yi iwo pe elevation point pe emi o le raye Saturday yo ojo bye bye bye ni mo raye o won a de se eto bi wa ti lo oya je ju office elevation point fun e office won wa ni number 74 egbeda idimu road ore lope bus stop ninu ile epo nnpc to wa ni ore lope bus stop yen to ba ti wole pe building to wa nbe office elevation point ni oya awon ero ba soro yi won wa lori whatsapp awon number yen ri elevation point 090-33-19-3505 tabi 081-36-69-9959 081-36-69-9959 o le kan si won lori Instagram ati Facebook elevation point ng wa jo po ni o tabi website ko wo aworan gbogbo aseyori elevation point lori website won
www.elevationpoint.ng. Elevation Point, Ire Estate, Owode, Ogun State, Jela Mutemi, Koto Ton.

Baba bi mi klode. Oro ba mi leku furi mo gbede die. Lasiko yi ko su gbe yawo ifarada mo. Ifarada to dawo ko ogo gan ni pelu. Bo ba sora. Ah. To ba bo so wo Sunday woko. Tori gbogbo eyan to ba ti kolu Sunday woko nipa to wa laye, o nto won dawo ko woko ni. Bere ko to wo loro gbe yawo lasiko yi. Ko to se marriage so le manage. Ko ba ti le manage isokun isobirin yin e ma wule je ko ma wo rara. Tori o ka bi mo sile o gboro le tun fe se o. E tun fe taku isoro to ti wa tele ni o. Moni kaka ko se lara aya je, nse lo to fi gbogbo omo re bobirin eye wa yi le ye. Loro to fe to wa nle yi o. Opo igbeyawo asese gbe. Beni, opo yawo asese gbe ti won bi ni lere, to jade ni lere. O de ile oko tan. O ti domo bi egbe kegbe iwa kiwa social media. O ti je kopolopo obirin. Ah. Ko daya agboro. Owu ti ya gbe lomo ran. Iya baba to digunjale e forore lomo lowo. Omo te pe yo koko lagbala yo se ju ye lo. Ko se manage gan mo laarin ogun logo oko ati yawo mo igi da earphone ta ko ta bo won yo fi gbele aye won ni Nigeria bayi to mo ba ti wo arin won se ri pe adewo ti de bi ijoba ologun oja toko ti yawo to mo ba ti wo o ti dokuta yawo ti di tokumo oko ti di bender and select ni katanga ben ise ni baba o gbotun taya re o gbosi omo wa gbosi gboro adaja ode eni ori o ba lo things fall apart a center cannot be whole again te ba ti ri manage te ba ti le manage gbe yawo yin akoba lala le ti se fa omo bi toko ti yawo yin o ba le jiya te ba jiya laye be ti fe se be ti fe sa fe ledu mari lowo won mo wo yo soju emi ateyin taleti e mo to nda luru bayi eyin abi mo wo bi ni te bi mo gun te to kankan nu won atawo te bi te ko te to sona o bi ni ko to nwo ni ko se manage mo manage loku iwo okorin to ba ti le manage ile e o ti wo ko so ara so bo o ti wo yawo sofo to ba ti le manage yawo e fura e to ba fi ko mo jade me lowo iwo lo jiye bo ba dale o iwo okunrin lo jiye bo ba dale ni sawo bo do mo sile fun e eh to nko pa to nko boju to nko ba mu iwo baba na lo jiya e bo tun ko fori se ko faru se to bo mo ba dagba to omo mo ya e inu won la gbe fodi di osu mese ototo o ti doro oro to kete ba bale so ni le gbo be ni imule ti wa nibe awon okunrin la afura ni iwo okunrin yi to ba fi se lakaye to ba je koko mo jade me lowo pere oni ya re ni o je topo lori omo bo fe lati se itoju omo omo aya ma so ni gbese ojuse re bo papa se o le je ri nbe an agbara kaka na la fi mu ko to se won to lo mo se na bo se o mi ninu ani ko se pa ita je won soro gba o je mo le jade ko le be toju omo maji o ko lo maji o jade ko le be toju omo lati o eko eleko le gba elegba o ko sobirin ofe o fo loju to ro lowo towo towo ni ko sobirin to pe baba fe yawo a fe tabuku tabuku ara e ni bi be ko obirin opo gorun laarin ede ko ni si kankan to wulo okunrin to ba se laakaye nigba ta wa yi bo ba fe gbo mo rejo aya re ni o fe bi yawo e ba lohun ko jade o tete ma be to ba fe ko jo waju awon me ko senu.

kó se sore ti wo gan o ba fe ma je ndomi aboki bani leyin ola lojo ale to ba fe ke se ode o tun fun e lojo waju gbugbo omo to nla kakale lori yi gan won ti dagba o ti fi le sile lo won se to ko yin won si ya ya eyin be ni won ko yin omo yen si e ogbon to fe da o si o je fi ya mo le ko mo le lo ma manage eni so ki ba ta o le ma po lenu odo ti e na lojo ale o gbugbo okunrin to ba ti gunle gbugbo nti mo nfe ni yawo mi o ba mi fe iwo okunrin be oni ni yawo lede iwo ole okunrin tele tele iwo ti e to ya yi ko nti e ma le yawo e lo bo ba se be ile ku oko ti mu e lowo o yojo ale lo nko we si o o mo yo ko mo yo dede ri o denu ona odo ya re mo o se da ko se da en to toju adete o gba lada ba se so pe obirin po nta yi na ta ara ara e ri oso mo lo obirin po to ba dale onikalu ko fati e mara ni o egbe try lati manage soro e lori oro marriage e lo ba buru to iwo nikan ni oko won ni awon obere to ko koni gbe block eyo kan soso le ti si meji ti e ti 16000 per bag yi to ba ngba jade tanile aya re omo re ni nbe ni le won apo kan ki lo koku leyin eni o fi jalo to ko ki se ko go ki sojo o re ti bo se fi le esi ni eni iyawo nfe gbin ohun wo si lo to ngba mara ki se ko go tori awon omo e ni kojo waju won le senu re ni o ore ni a ma mu ni ru eru ota eni ota eni a si ma mu ni ko eru oro eni o je tori alaro ka se roju ko tori abu ni dale ka do ba le farara ko ni ka ride ko gaju ni lo a ma do ba le fun yawo eni a ipe lori eni a ma do ba le fun yawo eni a je ke eyan ba ni lori eni wo okunrin to ba ti le ma dire be ko ma se gbogbo eyi fun yawo e nitori awon me o ya gbagbo ma lalubarika ma laanu o je paju ba lede koko ka awon me o le joruko rere leyin wa ola toko ti yawo aye ode oni e je gbiyanju ka manage ara yin be ba nife ara yin tele tele ni o eto ni bere

0: Nina ọjọ́ kini lagbara Ọlọrun gbogbo bi ta ba tin de lopun elobirin eni akoko la ma yo se lagbara Ọlọrun je ti go pe kini o odo to ni tagbaba o ru odo be ko le ni ogun agba agbalagba to wa ni ti odo ba won ni ru agbalagba agba be ko le ni ogun oye igbalode tori te ba lo owo kan ko le patewo dada ta ba lo owo mejeji e ri pe ta ba fo owo mejeji patewo adun dada ni pe omode gbon agbagun la fi dale re ku le o se dada la bayin o osu tutun na la wa lagba Ọlọrun ri otun la ma ri laaro losan loru eyin ololufe o dun igba atun si de si yin Ọlọrun baye o awa na ko Ọlọrun ni o asiwaju ni itija ni akanji ara si ore okun ri oja re ajere shukura ilahi lona gbogbo shukura ilahi na re arin yere lagba Ọlọrun arin ke yan ma rin ti en to ba ni ka ma rin ohun lo okun so okun eh jagba meji age ojo ori so mojo ori mi awo mojo ori mi ma ni se mojo ori mi ex president Absalom baba wa Absalom ex president won ti ni pe awon ti pe 80 years 100 odun bayi pe 100 odun bayi pe sheriff fp atiku egbon lo je sawun jagba fp baba wa atiku wa so pe sheriff eh president Bola Tinubu won ja won lojo ori ijagba so mo age mi abo mo age mi baba wa eh baba wa wan so baba wa Absalom wan so pe a o ti ri awon loto player la awon awon ti gba ball dada pe awon ti se dada gbogbo awon sugbon ti ri awon kan fun awon odo ni ayi won ko ma se joba bi se e ta won se na o to ni pe opo awon 30s la won ti bere iru awon odo wo la wa ni si awon odo sepe awon odo funola awon odo sagi awon odo 419 awon odo orisirisi ta belong segbe orisirisi orisirisi odo lo ko ma roki eh oyedokun wa biba odo kan na lohun na tijani wa biba odo kan na lohun na eh global tech e ka ro se odo leyin na
1: odo le mi na
0: pelu eji Ọlọrun ṣaanu wa DC wa producer wa na wa biba eh producer wa se odo leyin na awon eyan gba yo awon polo school ni yeah. Eh iro odo wa ni awon odo ta ni sin je won se gbara lesa je won se fokan ton iko to n ba won agbalagba leru na ni on gbo eyan odo e ja so se o asko selu la baba yi o gbogbo eyin oloselu eh e ja turaka igba oselu la baba yi o ye ka mo gba yin lara e turaka e no si ta ka mo pe democracy asko democracy o wa nkan la ja ifarun eyan kon lo jai lotun lo sin o kaluku gbe ṣugbọn eyin oloselu to ye pe le n se ijoba lowo democracy la se e no we turaka te ba gbe se fi mi nsin eyan ti o je wa nbe abi eyan ti o je won po mara bata enikan ni mara aso enikan ni ma jeun enikan ni ma somo enikan ni ati be be o po lo gidi gan ni pe eyin oloselu e turaka o awon oselu wa nbo abi asko oselu nbo Ọlọrun joba alaye atalafia o lara awon ti won ma kopa nipa awon oselu awon kopa wa ni mo ro kopa wa kopa wi kopa wa mo ro yin kopa wa o tori emi na ti se adok adok eh staff enok ainekiri ele odojo mi sugbon ki la fe so ni eyin odo eyin kopa wa eyin laro e ma da soselu o iriri mo fi nsoro ngba mo lo se NYC mi emi na ti se ri mo wa lara won ainekiri sugbon NYC adok staff ni mi ni pe e ma da soselu bakan na ni brigadier wa nephew abi boss lo nro yin pe e ma da soselu pe te ba de fe rin eyin odo eyin NYC pe e ma ma fa le rin mo security eto abo ni Nigeria pe adupe lowo Ọlọrun o dun igbale to eto na loju abalala ko ro ni pa awon olorin ati awon osere ori itage abalale keji ibere ati dawon ni pa awon olorin ati awon osere ori itage e je ka sare mu papapa ti wa sai face ti soro pe e tun ti de o eyin eyan obirin ologun oni olorin takasube nti wa survey ti sabaye pe e tun ti de eyin e re ri ke ma so pe eni awon okunrin lasan awon okunrin nikan lohun ma ba se collab lohun ma ba korin pe ki se awon okunrin nikan o pe at ohun ti ba awon obirin orisirisi korin ri pe e fe so ohun loruko nkan te fe so ni pe oni na bi lohun pe ohun omoju oro okunrin lo abi e ma so ohun loruko ti e se tohun ti wa safage lo so be iroyin iroyin eya eh ronke osodi ma tun ti so laro pe ah mo ma won ti mo ri ngba tara mi o ya o ronke osodi o ni ronke osodi ti face pe ah for life pe laye titile laye yo wa loke ni pe orisirisi lo wa to n le fi mu pe oke lo wa o se de oke ti soro pe nigba tara won o ya pe ohun mo awon to n ri nigba to won ni pe ni ja pe lara awon to n ri ti won duro ti won ton fo duro ti won ni ka ma dupe lowo aje mc olu omo mc ni jojo ka ma dupe lowo awon osiri tiata dede bi fun ke akindele atawon bebe lo pe nigba tara won o ya awon mo en to n ri osugbon dupe lowo lo koda ohun sin tun lo fun toju pe awon kan won believe ohun wa ni pe ah o fe ma fo jeun sugbon eni ija oba lo n pere lokunrin ronke osodi tes waju pe nipa gbeyawo ohun alawoko to to ni pe ni ja pe ah oju ohun ori atala ta baba wa pe awon wa soro kan lai pe ya awon yen ba bere sin ka lebu lotun lo si pe ah o se so bayi pe bili pe o pon waju ohun pe osere tiata lohun alohun ogbowo osu se yeah, ile ise aladani o fohun lowo se je ni bukata po won waju won pe to leselu kan ba wa baun ti ohun ba se ran lowo fun tabi to n ba sagbega fun pe e gbodo bu ohun o kaloku won na bayo ni ambo ati de
1: supreme noodles bom bom supreme noodles bom bom
2: sinap supreme noodles

ti n ko rin awon eyan gidi awon fasa si pelu umu ibi o bi won ti n ko rin eyan na bi mani ti won ebun olohun loke taala adele aye laba awan wa wo ko orin ni nile ayinde ni music theater mi ayinde oni bi to rin gbe ti mi nigun tan fogbon morin to gba fe

0: apapo n tesiwaju alaga ijoba ibile idagba soke odi olowo ojuwoye dr seyi jakande ti seleri pe eto isejoba ohun yo ma satileyin ati korea fawon eyan leleka jeka gege bi koko pataki ti won se lasiko ipolongo ibo lara awon alale eto isejoba won alaga jakande lo fi eyilede ni bi ayeye ikeko jade awon akeko nipa imo ero ict akoko iru re ninu eto isejoba re nibi ti awon olugbe agbegbe ohun bi egbeta ti gba iwe eri leyin ti won ti se asekagba eto eko na ni ile ise ijoba abile idagbasoke ohun to kale si agbegbe ilu peju nipinle eko alagba se ijakande tesiwaju pe awon se agbekale eko yi fa awon olugbe papa julo awon odo ti onise lowo ki won le daduro laye ara won eyi je lara ipinu ijoba ibile idagbasoke ohun lati le ise lugbe tori pe owo to ba dile ni esu nbe nise eto yi ti mu anfani ise wa fun opopolopo awon odo to ti kopa ninu eto ikeko yi lawon ile ise aladani kaakiri o fi idunu re han pe eto ikeko ohun tin so eso rere to tin se igbelaruge feto oro aje lawujo wa e je ka gbo ohun ti won so Dr. Jakande wa ro gbogbo olukopa lati bo si gboro ki won si bere si ma lo ogbon atinuda won ati ogbon eko ti won ti ko o tesi waju pe ijoba ibile idagbasoke odi olowo ojuwoye koni fa seyin lati ma se ipese awon ohun elo fa awon akopa lojuna ati muse rorun fun won gomina ipinle osun ademola adeleke ti buwolu odun meji si fun oga agba ileewe fafiti ipinle osun iyan ojogbon clement adeboye ninu oro kan ti agbenuso ileewe ohun ademola adesoji buwolu nilu osogbo lo ti so wipe gomina adeleke lo se ikede afikun olodun meji yi lojo aje monday to koja yi nibi ti won tin se asayan awon igbimo isejoba ileewe fafiti ohun nile ijoba ipinle osun nilu osogbo oni sise afikun odun meji ohun ko seyin pe ki awon omo ileewe ohun tubo le ni anfani ifarakinra si pelu isejoba irorun to nti owo oga ileewe na wa nigba to n ba awon igbimo tuntun ileewe na soro gomina ademola adeleke gba awon niyanju lati je olufokansin ati olufomo eniyan se lojuna ati sise ireju won bo ti to ati bo ti ye ile ise ologun orile ede nigeria ti kede itusile awon eyan mokanlelogun kan ti medogun ninu won je awon agunbaniro to n sin ru ilu won lowolowo ni ipinle kogi nigba to n soro lori itusile awon agunbaniro ohun oga agba leka eto abo fawon agunbaniro major general michael onoja so lojo aje monday to koja pe awon eyan mokanlelogun okunrin mejo ati obinrin metala ni won ti tu sile lowo awon ajinigbe ninu igbo egume ochaja nipinle kogi o salaye pe medogun ninu awon eyan ohun ni won je agunbaniro nigba ti won rin ajo lati abuja lo si baye si ipinle bayesa ni ose to koja yi ogagun onoja so wipe awon sise po pelu awon eso ileto abo miran ti won ni iriri to danto lori ise abo lenu ise lati le mu ki eto abo yaranti ni gbogbo agbegbe na olori awon mo ganfe kan tele ri kefedi davis ni won ti dale bi isekupa tupac shakur okunrin olorin takansufe to je gbajugbaja olorin to si lokiki kaakiri agbaye laarin awon ololufe re fun odidi ogbon odun okunrin ohun to ti gba idajo esun ipaniyan nipa bo se yin imo to se kupa olorin takansufe na nilu las vegas ni ojo keje osu kesan odun 1996 arakunrin omo odun 63 ohun lo gba idajo re nile ejo giga kan nilu las vegas to si n seleri pe ohun oni gba afi bohun ba pe ejo ko temi lorun awon ebi ologbe ni won fowo ko ara won lorun bi won se nsunkun ni iranti eni won to ti dagbere faye omo odun 25 ni sako nigba to ti di agba oje pelu bo se ti di ilu moka olorin record orin re ti ta koja 5 million jake jado agbanla aye ko to di pe o dagbere faye to iroyin orile iroyin ile okere akowe ajo ologun orile ede United States of America Dan Driscoll ti kowe fi sesile leyin osu mejidinlogun nipo ikowe fi sesile re lo ti de eti gbo ajo CBS ati ile ise iroyin BBC bakana ikowe fi po re sile ko seyin awo kan to waye laarin ohun ati akowe ile ise eto abo iyan Pete Hegseth akowe ajo jagun jagun ohun lojo ori re kereju ninu itan ile ise ologun le na tawon eyan tun mo si ero omo Donald Trump ile ise iroyin BBC ti kan si ile ijoba White House ati ile ise ologun fun ifidimule iroyin na Disco je okan lara awon oga agba lenu ise ologun ile na ti yo kowe fi ise sile pelu akowe ile ise jagun jagun oju omi John Fellan to kowe fi ise sile ninu osu kerin odun yi kin to pari awon iroyin yi e tun gbo awon koko nu re lekan si ijoba ipinle eko se ifilole ilana sise iranti osu idile ati sise awon odomoberin ni se kuse losu yi ijoba ipinle eko se abadofin alekun odun marun si fawon adajo ile ejo ijoba bile ta npe ni magistrate odun marun le logota ni won o ma lo ki won to feyinti dipo ogota odun ile ise ologun ile ede Nigeria ti se itusile awon 15 agunbaniro atawon mejo mi ni ipinle Kogi akowe ile ise ologun ile ede United States of America Dan Driscoll kowe fipo sile leyin osu 18 nipo to apapo royin toni koni ju bayi lo lati le se Bond FM 92.9 temi tope ajayi lo lootu royin emi e be lo je tunde mo ti ka se ti gbo yin e ku ise oni o
1: ko yidi mare lojiri ewa fakuko
2: baba oge lojiri ewa fakuko
1: yidi mare lojiri ewa fakuko nibi ka pede ati po lowo ko se royin Bond FM awa ma lo ba
3: Bond FM

0: onye ka ọ ga-abụrụ detinye ya ihe ihe ụtọ n'ọnụ sị ka abụ ka ya bụchapụ ya mụbụchi ka ya abụchapụkwa ihe ụtọ ọ maka ihe na ọ maka ndị ihe ọma na-elu inu maka na obi n'igwe emegoro onwe ya aha anyị wee bata n'ime ọnwa nke itoolu n'afọ a dịka m gwara gị sị gị na ọ bụkwa na m ugo bere ana na mgbagbu ị maa na anyị ga-agwa gị ya bụ na obe gokwere na mgbagbu ọ bụrụ onye ka nne mana ọ bụghị nke mgbagbu ya chukwu na chukwu ekwekwa n'ihe ọjọọ anyị aghaghị ha gbagbu ya agbagbu maka na m ọ fụrụ ọjị ya kpọrọ ọjị nkụ agidigi ịgba aga m ekwuzi ya kwụsịsị enyi ike ugbu a ị mana ana m ekwubi ya wee na-ataji ọnụ mara ma ọ ga-abịa ma ọ na ọ ga-abịa mana etu ozugbo m fụrụ anị ya obi wee sie m ike ya bụ na ị ga na-akwado onwe gị o jiri anụ ọkara wee gata elekere mbụ nekwa gị nekwazi agidigi ịgba mana ka ọ dị ugbu a aga m ewetara gị agụmagụ cheta na anyị na-ewetara gị agụmagụ kwa ụbọchị Tuesday gị na ebere okwu na-anọrị ngwa nekwa gị na ebere okwu n'oge agụmagụ ụbọchị Tuesday ya gazie
1: bụ Tuesday n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 nke ụbọchị taa dịka m mere ka ị mata bụ ụbọchị Tuesday aha m bụ ebere okwu akwụkwọ m ibu azị m jikwa jepụta gị ka bụkwa akwụkwọ ahụ maazị tamata ndụbụisi dere ma bụrụ nke a kpọrọ ode n'igbo anyị nọzi na ngwụcha ya bụ akwụkwọ idu azị anyị nọzi na ngwụcha ya kpọmkwem na ngwụcha ya

aburu na anyi mecha kapi anya bu akwụkwọ idu azi ọnụ anya marazie ebe m anyi ga malite kwa ọzọ na nke anyi ga ejizi kwa were malite ọzọ mana m kosiladi dị ka m na-esibukwa eme aga m akpọ ọchịtụ gị azụ nwobere oge n'ebe anyị kwụsịrị mgbe gara aga anyị sizi ebe ahụ malite ya were gawa na nke taa chetakwa na agụmagụ chọrọ nkwado gị ma bụrụ oge anyị ji eleba anya n'akwụkwọ idu azị dị iche iche ụmụafọ igbo eji nka edemede were mara degasịchara dịka nke a nji n'aka ma bụrụ nke sitere n'aka maazị tamata Ndubuisi ọ bụrụ ya o n'ịlaghachi azụ nwobere oge ọsị o ọ kọrọ nne ya ije ya aka ya na ihe siri mee na ọ fọrọ obere ihe ka iku arụọ nwa enwe n'anya okpokpo mmiri erisikwala nwa nshịkọ mana onye chi ya mụ anya mmiri na-ama ya bụ mkpume na-asa ya ahụ ka anyị na-agakwa n'ihu nne ya jụọ ya ma o nwere ihe ọ chọpụtara maka ọgụ ahụ ya bịara ya n'ime ọhịa maka ọgụ ahụ ha bịara ya n'ime ọhịa gbasara akụkọ ahụ ọ kọrọ nwunye ya bụ igede maka ike nzuzo ya ọ gwa nne ya sị onye m na-ata agbụ mgbe nwata riwere ihe nta arụ n'aka oleekwa n'aka ọ ga-eji tinye ọzọ n'ọnụ ebe ọ bụ na nwaanyị ahụ m tọpụrụ akwa ya n'ukwu chinye ndị ka m were ya ọzọ ebe ọ bụ na nwaanyị ahụ tọpụrụ akwa ya n'ukwu chinye ndị ahụ chọrọ igbu m bụ ezigbo enyi nwunye m ọ baghị uru ịjụwa onye dere m ọdịni uri uri mma ahụ ụdịni igbo na okwu amamihe na-eme nne ya makanye okwu jụọ ya ịhụla onwe gị ịhụla ihe m gwara gị nke ahụ ga-akụziri gị ihe ma inwe uche mgbe ọzọ ị ga-amata na anaghị akọrọ nwaanyị ihe nzuzo dị aṅa nwoke na-eme otu ahụ ji aka ya na-egwu ili onwe ya na ndụ atụọrọ mara ọ mara mana atụọrọ ofeke o mee gịnị iko dị kpọọ ụdị n'igbo nwa ya si ya na okwu ndị ochie kwuru nakwa nke a kọrọ n'ụdị akụkọ ifo bụgasị iko mmiri ndụ ọdịnigbo jizi anya mmiri na-arịọ na-ekele nne ya ka o siri napụta ya n'ọnụ ọdụm na ya bụ nwa mkpi so nne ewu aga njem na-amataghị na ọnwụ dị n'ụzọ ọdị egwu agaghị m asị na o wutere m na ọ bụ ebe a ka ya bụ akwụkwọ iduazi bịara na njedebe agaghị m asị na o wutere m ọ gaghị ewute m maka na ọ ka dịkwa ọtụtụ akwụkwọ iduazị ndị ọzọ anyị ka ga-eleba anya n'ime ha dịka anyị na-aga n'ihu o wee bụrụ ka o si wee dị a gara m asị ka m nchetakwara gị ụfọdụ ihe mba ọ bụghị na a gara m asị ka m si ya ka m chetatụrụ gị ụfọdụ ndị akpọgasịrị aha ha na akwụkwọ iduazị a ka ị wee matachakwa uche gị dị ya ikekwa isizi otu ahụ matacha agwa dị iche iche ha kpagasịchara n'ime ya bụ akụkọ ihe mere ị ga-echeta na isi ahụrụ kwaba okpu na akụkọ a niile bụ ụdị n'igbo bụ dinta dinta bụ ochie dike na dinta bụ dinta ahụ dị mkpa ahụ okpokpu imi ya bụ dinta ọ na-eme ọpụta oje nta lọta a na-ama dinta jere nta ọkpụ ihugo ka o si wee na-aga ị ga-echetakwa ọzọ na e nwere onye a na-akpọ ikodi were bụrụzie nwunye ọ bụghị nwunye na ọ bụ nne ikodi bụ nne odenigbo ka ikodi bụ e nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ akpọgasịrị aha ha na ya bụ akụkọ amaghị m nke m ga-ajụ gị ajụ maka na ọ gara ama

0: bụrụ na ịsa m otu maọbụ abụọ. Naanị ihe m chọrọ ịjụ gị bụ ajụjụ abụọ. Nke mbụ bụ, gwa m aha nwunye Odenigbo. Agwala m gị Odenigbo, gwa gị aha nne ya Ikodi. Gwa m aha nwunye Odenigbo, gwakwa m aha enyi nwaanyị nwunye Odenigbo ahụ rara ya nye n'aka ọnwụ n'ebe ndị iro ya nọ. Ewezụga na onye chi ya mụ anya, enweghị ihe ga-eme ya. Nwaanyị ahụ tọpụrụ akwa n'ukwu were nye ndị iro Odenigbo ka ha were kpuchigide ya mgbe ọ ghọrọ m arụrụ n'ala agbịsị n'ala ka ọ hapụ ịpụtakwa ọzọ. Gịnị bụ aha nwunye Odenigbo? Gịnị bụ aha enyi ya nwaanyị ahụ? Nke ahụ bụ ajụjụ nke mbụ. Nke abụọ abụrụ, n'agbanyeghị na Ikodi agwala Odenigbo na ọ naghị adị mma nwoke ịkọchara nwunye ya ihe nzuzo niile, ewepụkwarị nke ahụ, kedu otu ihe mmụta ọzọ, otu ihe mmụta ọzọ ị nwere ike ịmụta site na akụkọ akwụkwọ Eduazi ahụ, ma bụrụ akụkọ ihe mere na ndụ Odenigbo na ezinụlọ ya? Kedu otu ihe mmụta ọzọ, ihe mmụta miri emi? O a sịkwala m na ịmụtara na ịchụ nta dị mma, na ịmụtara na ịchụta nta ire na ọ dị mkpa. Ihe mmụta ọzọ miri emi, ihe mmụta omimi ọzọ dị n'ime akụkọ a, dịka nke ahụ Ikodi gwara nwa ya nwoke na anaghị agbacha nwaanyị ihe nzuzo niile, gwakwa m ihe mmụta ọzọ miri emi ịmụtara na ya? Ọ bụrụ na ịkọwachara m, izitere m ya n'akara 08034134341. Site na amara Chineke, otu a ka esi akapi ya ọnụ bụ ya bụ akụkọ dị n'ime akwụkwọ akụkọ Eduazi akpọrọ Odenigbo. Ma na-ekele Maazị Tamata Ndubuisi maka echiche Chukwu nyere o ji wee chịkọta akụkọ dị otu a, maka na eziokwu eziokwu, ọ bụrụ na isoro ya bụ akụkọ site n'ebe ọ malitere ruo ebe a, ị mara na e nwere ndị Chineke ji nka edemede were chọọ mma. Tutu ruo mgbe ọzọ mụ na gị ga-ezute aka mbụkwa, ebere okwu, ndewo maka ige ntị.
1: Hapụ ya na 92.9.

0: Omenibo.
1: Come on, me.
0: Hey, I got I think I'll that old I'll get in there, I'll never get to her.
1: I'm
0: not going to get off. My name is Mika, but I can't get off. I'm not going to get off. And I'm not going to get off. I'm not going to get off. Bond FM 92.9. Oh, many women are here. Now, boy, I'm going to get off. I'm going to get off. I'm going to continue to get off. And get off. I'm going to get off Tuesday. I hear KBN as well. I'm going to get off on September. After 2026. On one back, any batra, any crew, on one bar, log up, but one year, any homer.
1: Ami.
0: O to a cosy day. Nam de Ezokoya Baham, Imotel, Amanagin, not the Verano game, or many bonabond FM, Madam Ekeledrich Punagana, Miss Mika, you holam. God is no.
1: No.
0: No.
1: I have Pataramo as you wish you almost in Omanagan.
0: No, because you want to add me, because you come mother.
1: Oh yeah, but she obi otom magana.
0: Abro mak obi omago nwe boss all day. God
1: e mak we.
0: Udo drege. Nam de ezoko e ba ham. Ejima akwukwa akuko Vanguard na akwukwa akuko leadership.
1: Oh ya makwa kamu aja sege ndewo ni patana onwa mba. Nko ojo bia asia mba ma. Ma bia aya na batia. Ni me onwa na ubochi ni ile na onwa ni ile nke bu onwa mba. Ejima we ne kelege ni suira ni ubochi. Data no gate for many more. A gym up on New Telegraph, Nanke Daily Trust. Aham Pro Godwin, Ijomanta Ogo. Unya, he what I'm shake, Manolilanyati.
0: A whim. O to G 100, Charo, or Chichinani Afa, no, Nettie Otundinka, Nature Government, Jacamba, Ijiposi Tunibu. Atiku, O be marking, then Antioso, Anogi, Nanzukaya Bo G 100 in Ware. Oto G 100 na ndi isio chena kwa tu pekalichara na onwa guno lonzo kwa House of Representatives. Na atu hatu matumaka otu hage siye mweta meri. Adi mnji kera ito hapo ebo nuche nke odu kune ukunka omaka. Maka na ogu ebu huonye kare ya ago. Ihoge mebo hapo zio ogugo. Kweme.
1: Kambezio.
0: Ote kwa odi na kukwa kuko Vanguard ni benkise.
1: Edikam osi wata wekuro na akwa ko Daily Trust okukoro otu oku ahun dika ka si emirito yabo ndorendoro na for 2027 ndi nechere government na achi ugbu a aka mgba maka nrupata ga eme na for 2027 ani ku maka nani ochichi otu afa ano ka ani ku maka ya notu akporo G 100 nka na ku ya ebi ga hu yabo akoko buna ibe nka ano nki ise na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mma, ekwesịbụrụ m ịgwa gị na-ejukwu m akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune, ya bụ na-atọ dị m n'aka ka m nwere nka dị na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune, wee si otu ADC, PDP, NDC, APM na abụọ ndị ọzọ abịakọtala ọnụ megide APC. Ha chọrọ ka mba Amerịka gbaa akwụkwọ ndekọta ndụ Tinubu, ndị nke ochie, ndị ahụ dị na agụgụ ala. Esi gbaa Kenyari n'anwụ, si gbaa Kenya n'anwụ. Makana na abụ agba ọkụ otule n'anwụ ala n'ike. N'ibe nke iri abụọ na ise na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma o nke a na-akọwa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph m ji ugbu a. Ndị agha naanị ndị agha ama akwụsịkwanụ ya bụ nsogbu mmekpa ahụ nke a na-eme na North Central. Dika Tinubu si wee kwuo ya anọkwa na mgbadia wee kwuo ka o si wee gbata ugbu a na ọka mma ka ejikọta aka ọnụ wee chụa ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naijiria n'ihi na a na-achọkwa ka ndị ụfọdụ bụ ndị nọrọ onwe ha wee tinyekwa aka n'otu nke gọọmenti nwere wee nyere aka wee na-achụ ya bụ enweghị nchekwa ndị ala anyị ka o si wee kwuo nke a bụ na kọstọm dịchiri narị egbe abụọ na anọ nke esi n'ụzọ nzuzo wee si na mba Turkey wee wụbata n'ala anyị bụ Naijiria. Nke a karịrị ka ị marazie n'ihe na-emenụ. Nke ọzọ na-ekwukwa na mgbada ya na-ekwukwa na ndị ahịa ala anyị gburu ndị bandit narị atọ na iri abụọ na anọ na mgbagogwu ya bụ na ọnwa Ọgọst nke ICU ya wee pụta n'ebe ị ga-ahụ yabụ akụkọ a niile bụ n'ibe nke abụọ ise abua iri abua na asato na iri abua na itulu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Ọgbakwara ọkakwara aka n'ebe ahụ.
0: Ọ dị mana ihe metụtara ihe ndekọta banyere ndụ onye isi ala anyị bụ Tinubu. Obi na Baba Ahmed amaala Tinubu aka n'ihu maka ịrịọ ụlọ ikpe ka o zobe akụkọ ochie ya dị iche iche n'okwesịrị ịsaghepụ aka si ngwa si gbake n'ihe a niile na-anwụ ihe ndị ahụ a na-ezo ezo pụta ihe maka na ọ na-abụ m otu ọkpọ otu a ọ dị ka m ọ bụghị aka mmadụ asị sakịnịrị aka gị ka ama m iji okwute wee tie ọkpọ a maka na ebe nwata na ebe akwa arụ aka nne ya anọghị ya nna ya nọrọ ya n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ka m banyere n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ugbu a, otu ibe na ya bụ akwụkwọ akụkọ kwuru na otu nchekwa EFCC chụrụ ndị ọrụ iri anọ n'ihi maka mpụ na aghụghọ e mere n'ime ọrụ kama na edepụtara afa mana gị gụọ igụdaa ya nke ọma n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ịhụ ya bụ ndị a chụrụ na ebe ha si. Ọ dị mma n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ị ga-agụrụ akụkọ ndị a.
0: N'akụkọ ọzọ metụtara ụlọọrụ EFCC, otu ụlọọrụ EFCC siri nweta mmeri n'ikpe dị 1872 ma nwetaghachiri gọọmenti ego dị $1 trillion na ụma 24 n'ime ọnwa 31 ọmaka asị mmiri juudu ya wụsakwa n'ala maka ọ mara mma otu anyị na-anụ trillion si n'ahụkwu ya n'ihe ndị a na
1: arụpụta
0: ka o doo anya n'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ka ọ nọkwa na-ekwu osote onye isi ala anyị bụ Shettima na arụrụ mba South Africa aka n'ihu mana asị ihe a na-eme maka mmekpa ahụ nke a na-emekpa ndị ala anyị na-emesi ha ka ha nwụrụzi mmadụ yebekwa n'ọfụ ma ọ bụrụ onye ọka ọkwa otu a ka o si ekwu ya mana ebe ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma bụ n'ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ọ tụrụ ya bụ mba Africa South Africa aka n'ihu
0: maka mmekpa ahụ ụmụafọ mba ọzọ bigasị na South Africa. Anyị agaghị anabatakwa agwa adịghị mma megide ụmụafọ Naijiria. Ọ Shettima na-ekwu nke a maka na ọkwanụ m o gburu onye enweghị mmadụ na abụ ogbuo o were ije mana o gbuo onye nwe mmadụ ụkwụ abaghị ọsọ n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Nsogbu adịla dịka mmanụ petrol ahịa arịgoola elu dịka na ọ nọzi ₦1,000 na ₦135 ka ọ nọzi dịka mmanụ dangote si gara ọnụ ndị na-ekepụ ya bụ mmanụ wee na-eti mkpu ka o si abazi n'aka ndị mmadụ maka na nsogbu dịkwa n'ibe nke 19 ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ gbasara mmanụ ụgbọala na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Biko gaa ebe a nke mara ka o si wee na-ada na mmanụ ụgbọala.
0: Ọ dị ma akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune nwekwara ihe banyere ọnụ ahịa mmanụ petrol. O wee sị na ndị mgbere ahịa na-erezi mmanụ petrol n'ọnụ ahịa dị ₦1,000 na ₦300 1,330 maka otu lita ebe dizel nọ na ₦1,000 na ₦800 1,800 dịka ụlọ ọrụ Dangote Refinery bulikwuru nke ya maka na ụlọ anaghị adaba ghara uko. Ọ n'ibe nke isii ka ị ga-enweta ya na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma nke a bụ ajọ akụkọ ọwụ na nne na nwa ga-anọzi n'ụlọ mkpọrọ dịka akwụkwọ akụkọ na-asị na nne otu onye nne ka ejikọchiri na ogige ụlọ nga dịka otu o si wee zoo anwụrụ ike n'akwụkwọ akwụkwọ ihe tii eji ka o wegara nwa ya nwoke onye nke amagoro ịkpọ ọnwụ nọ n'ụlọ nga na steeti Ogun. Nke a ka ejiji jidechie nwaanyị a ike n'ebe ahụ. Ọ dị mma ebe akụkọ agbara n'ojo bụ n'ibe nke 28 ka ọ dị ka ịhụ ka nne na nwa ga-esi wee bazie n'ụlọ mkpọrọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ga agoro
2: e ya bana nwe ana nulo mporo kama o ga esie ezigberi meri
1: wogari
2: aka aho na de ni amma o were kuo ogu ike na wogari no de isi ya sabasi ya nulo
1: isi ya sabasi e bobo na magi ipo nwa amu
2: ya no de ogoda adowara na azu ya ndowa kuo ni hu
1: o mbari mbari
2: ikwekwe nyoro aha sisi kweri egwu munni asia oloda na na ikwere ihe ojo egwu makam ogwe ezumike nka ndi woji gbara ndi lara ezumike nka na Lagos ndi na pon gani gani ikuku mmobu tear gas asumi ihe ojo ihu bakwa aga ohia ndi abu ndi jiru me ha nile were gba mbo na obodo iruru obodo oro asim ohu furu ka eji mbazu na ele ibe ya ya lezikwa anya maka na ụbọchị nke ya ọ dịkwa ya otu a maka na ndị a n'ọrụ ugbu a ndị a bụ ndị uwe ojii n'ọrụ ugbu a na na eme na ike na-arụ ha afọ ike na-arụ ha afọ otu ụbọchị ha
1: na-afọ ike nka
2: ọ dị mma ọ dị n'ibe kiri na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: nke a bụkwa mkpu ka o tiri ọmịiko ọmịiko ma ọ bụrụ ndị be anyị ka ụmụaka mmadụ atọ si wee nwụọ na ime ụgbọ mmiri kpuru ekpu n'ihe mberede ụgbọ mmiri ka nna kwuru nke a n'ibe nke isii ka akụkọ a gbara na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ụmụaka atọ enwere ka ọ dị eburu ozu onye ọzọ na-aga ọdịka ịmụ bụ nkụ n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
2: ọdị mana ipechibezie omenigbo nke taa enyi nwoke bụ Messi Lionel Messi ịmụ enyi nwoke ọ sị na ya agbakpọọla si ịgbalikwuole nna iri afọ abụọ na otu adịghị n'ebe nii ọ dị mma ọ dị na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke iri atọ na otu otu a ka ga-esi ewere na nke taa na omenigbo na Bond FM 92.9 ekele m Chika Ajecha na maka ịkpara anya aka n'igwe na nke taa godi kele onye ọma gere ntị
1: otu ọkwa ka m si ewere aka elu ma na-epe ya aka gị nọrọ n'ime mmụọ ị ga-afụ ya bụ aka m ana m asị ka o dere n'ụbọchị nke taa aha m bụ Godwin Ijeoma nta ugwo onye ahịa enwere m shid mana olileanya dị
2: ọ dị mma nna m dị ezokọ ebe aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ
1: udo dere gị

chemu na ugwe monye kan ya kola kola wona wona dungungu ya no wanyo chonye tolo gogo na na kwa munyi okwodo ko nya na epere chukwu ibo kene mu ne kene no kene ze kene no kono kene no na fa ba kene no na lo lo ibo ekene mu nu ni ne do na fa na na wa na mo so fi ba na se Jesus na ekwe nso kwado nde mewe mo wado ndo mo ma na lo nwi onye na chedo na mo le jere be de bia chonye hu Nchebu chebu nugugo characha ye chukwerechu Yane wenda ne guma wenda na so Ye kama nozu jaso zwalo Apo mwuzo mwuzo na mabyo Ike ngamadi ile swa nyoko Kama maza jema jelba so mebramo guwelo mwye Ewukwe mbo ne dibya kwa dibya na kwanta kwanko jakwa neri ozu Kukari mwote kwa nemo mawa futa moku Mwalo tari kwa nemo mama wano nama Make a demon, I want never. Can you go to Yanata?

0: kenen Igbo niile, kenen Ugwu steeti niile, kenen Imo steeti niile, kenen Abia steeti niile, kenen Ugwu steeti niile, kenen Anambra steeti ebe a si mụpụta m mfụta ụwa n'eziokwu, kenen ndị Delta steeti ndị na-anụ Igbo, kenenkwa ndị Rivers steeti Igbo ka unu wee mere enu emere ala n'ụzọ ka ya echi ọzọ ka mosi ka ọ bụrụ ọzọ giriba ngiriba. Ekenekwa m unu niile. Igbo eji m ojii n'aka, ojii ụzọ ka m ji n'aka. Gịnị ka a na-akpọ ji n'ala Igbo? Ojii bụ ihe izizi a na-enye onye bịa na be mmadụ ji gosipụta obiọma iji nabata ya. Kwee wụ ojii dooyi. Ka njie n'ụta, ka njie n'unye oriri nsọ. N'ọkọ na di nwaanyị egbu ewu chi, ejụ ọha dịkete n'oji sewela ya ukwu. Ka njie n'isi nkwu jee nnukwu ibere ya ibe. Ewu eme ewukwu eme oyi. Nye ka nwaanyị Glaze Chukwu ji kwu gịrị. Si wepụrụ iwu nke isi, ọkụ ibe eji azụ ụmụ ya. Ebere ebe na-ata na-ebu mụ na onye kwoje, na-ekwe na ọjị ka m ji n'aka, ka m kpọrọ ndị Igbo siri ike, ka m kpọrọ ndị a na-asị ka agbara agbara sị ka ebewe n'isi, ka m kpọrọ ndị a na-asị ka atụwa ụtụba sị onye atụ n'ụtụ sụkwu ego n'obodo chọrọ, ewere nụ wee were ego wee nye Igbo niile na-anụ onu m. Ndị sọrọ ka ewe nụ nwa ụzọ, ndị nwere striti laiti tie ebe niile. Ndị so ụmụ akwụkwọ ba agụba n'akwụkwọ free scholarship jebe peka na-ekwu okwu ye na n'oyi. Onye ka na-akpọ, onye ka na-akpọ pastor ebere Peter Nwosu eye ka ezu dode by day the money na leto Green Life Pharmaceutical Company Limited. Onye a na-ekwu maka nwere ibe ọ na-eme ma ya ka ezudo ọ na-abụ ichiri mmadụ 14 ịzụcha na yunivesiti na ịchịtakwa ndị ọzọ employment ikreti karịa akarị ndị na-enyere aka hew anya ka ezudo ibe emekweregu maka ibe mee ego ego agụbụ ndụ mmadụ n'eziokwu ị na-enyere obodo aka isi m kwuwa okwu olu mgbe eji eme ndị okwu ibe n'ihi eme m ibe isi m bịa na bọọlụ na-ekwu omkwuwa okwu mụ gwawa uwe okwu ibe ọma ka anyị na-ekwu maka ya tata first of September ọkwa ọnwa ọnwa mụrụ mụ ka m na-ekwu ibe ọ na-atọ m onwe m tentị ka ọ ya bụ koodu m na-ekwu ya bụ ibe azụ m na oji adịrị Igbo niile mma onye jebe jewe na ọ ya ejelu onye na-ama anama na ọ ya anarụ ọtara nke ya mụ ụmụ Igbo ọdachi ekwewu ya onye isi anyị na-awa aja nke ka o ji eji achụ na-eme anya ọ ya ka ezudo ịtụrụ ndị Igbo ji na-ebute n'eziokwu onye ka m na-akpọ onye ka m na-akpọ Prọfesọ Polike Emenike Odenigbo ka m na-akpọ ọkpọgwụ jiri stadọ nrụcha na onye Anambra n'aka Odenigbo ụwa niile Grand Patron Amalgamated Traders Association of South East ka m na-akpọ Odenigbo na-anụ ọnụ m onye onye adịrị mma onye onye adịrị mma Odenụwa niile ị na-edesi iwu ike Nero Pharmaceutical Company Limited onye onye adịrị mma esoro ndị Igbo jiri ebube n'eziokwu. Onye ka m na-akpọ onye ka m na-akpọ High Chief Ichie Jude Ifeanyi Chukwu Onyebuchi Ichie Aka Ọnwa Ebe Nke Izizi na-agọ Tọbuchiri Ụzọ Nwanụ na-akpọ Eze Oyi n'Azịa Eze Enyi na n'Ọkwa Akụsụrụ Mba Nwanụ na Anachira ka m na-akpọ Ibe Ego Na-eme N'Iseke Nkata Lọfa Akpọ Kwa Akụ Anwa Ebe Du Akụ Anwa Ebe Ndị Mmadụ Na-ekwuru Gị Ndị Mmadụ Na-ekwuru Gị Ihe Eji Enigwe Ụkwụ Gị Akpọ Gụ Ya Kpọ Ndụ Nwụrụ Dị Njọ n'oge adịrị gị mma ịnụ ọkụkọ ya mụ ọrụ gị ebi ọtọ nke ya eme ka ọ dachi kwuru n'ihe ịtụrụ ndị Igbo ji na-ebute n'eziokwu onye ka m na-akpọ onye ka m na-akpọ High Chief Sir Pastor Kosisi Ezechukwu JP onye ike eze nwanụ na nanka nwanne dị na mba na n'ọkwa ama onye na ego na-akpọ ọgba agụ ala iboroko amụnụta ọ n'ifo edibe abụọ bụ n'ibu land chairman chief executive Godesi chọrọ ọyịla ngas enwere ọyịla ngas nwee ọyịla ndị afụrịfụ maka onye na-asụ akwụ igwe so na ọyịrị n'eziokwu mana nke eji eri nri na n'ọnụ m mgbe e mere kwubei nekwa na ọkụkọ e nyere m onye ndụ ji echi nji oji anwụ na nna aka baa eji m awazi ewu ọjị tejeje iwu kwuenu mụọnụ zụọnụ kechanụ ebiko ọjị anji n'aka na ndị ya dị
1: ise.
0: Onye nwere shop enwere shop na-agba aka agbasa
1: na-agba na-agba ai ha ba ai ha ba
0: I just turn there.
1: Mm-hmm.
0: I die in one year.
1: I see you. Okay, we go to Adanya one year.
0: Yes.
1: Mm. Tina.
0: Tina?
1: Mm-hmm.
0: Yeah. The guy in tea. Onye ona wonyi bo ya de.
1: I have.
0: Ndu na nu ihe na ekwu unu ya de.
1: I have.
0: Oje ka eji na ka wona su chikele uwa. Ke ni gbe ka uwa wele uwa mbasa po uku. Eza na ekpecha ala ogbo banki to oku ju no na angulu ndu eche to visa ike. Che na po fu gboro zu gboro asa. Bia na la oje ka aita. Tata ndu na risi give akwa ku ile nwenwe. Omu wo ko omu nwa. Onye na-achọ ụlọ Chineke ga-enye ụlọ. Onye na-achọ nwanyị Chineke ga-enye nwanyị. Onye na-achọ mkpụrụ nke akwụ Chukwu ga-enye mkpụrụ nke akwụ. Onye na-achọ ego ga-ejizu ụmụ ya n'akwụ Chineke ga-enye ego ga-ejizu ụmụ ya n'akwụ. Ejebe anyị ejelu anyị naba anawa anyị analu. Ọtọ nke ya eme ụmụ igbo ọdachi ekpekwe na onye isi anyị na-awụ aja nke ka o ji ji achụ. Onye fụrụ n'ụzọ n'aka aka dị njọ n'isi ana m azụ ntutu ya gwupụ ya n'isi. Asụsụ gbafuo ụbịam na ụbịam ụbịam gbafuo ka ụkpaka. Chukwu kere ụwa na ya ọchị. Ka anyị tatata ndụ na-arụ isi ike ibe akụ akụ ibe nwe nwe n'aha Jizọs Kraịst onye na-anụ mama anyị niile.
2: Onye mụ na gị ntanye ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihu mma ahụ bụ nke doro gị anya nke ị maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche. A sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso. O nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata. Ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche. Echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke anyị maburi na-abịawakwara gị n'ihe omume a. Na nke taa, anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa.
3: Igbo mgbe na-ege ntị ekele mụ onye na-anụ onye ahụ Chief Malachi Nwenọrọ Akiwan. Chairman Akitra Medical Clinic nke dị n'Agege. Abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye nsogbu. Iburu ya rute n'ọfịs m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa adịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga. Ọbụgodo ahịa gị anaghị aga aga ma ọ bụ niile arụ ụlọ Igbo ma emu ya ndị ahụ. Ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu. Ịbịaruo na nke anyị, anyị nyocha anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga n'ọrụ onye ịbịa na nke anyị. Maka afọlas ị nwere ihe iji eri nri. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyentala Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Tota Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okida Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Phone number my web 08037143853. Nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrụ ọfụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, a ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọbụgodi nọ mmadụ na-emewu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ya na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie. Ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Ma ịbịakwute anyị, anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọbụla ị na-anya ya nsogbu ma ọ na-emewu n'afọ ma ọ bụ mmadụ na-emewu ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aja ya nọ. Onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ, ị bịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-ewu owu nke ọma. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyentala Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Tota Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okida Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Phone number m bụ 08037143853 or 08028713330 08028713330 08028713330. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyentala Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Tota Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okida Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Ụbọchị nọmba m ọzọ were bụrụkwa 08037143853. 08037143853 maọbụ 08028871333. 080-288-7133. Look, you have a sinoke, Monsumai. Mobina Woka, no wine. Omotanga, Mobuna, Chafi Macho, Mobuna wine. Nobedia, Obuna Bunka for the city, Odea, Deputai, also the Abroad, you be to the Monday Tokrobia, Nakan Editoria di Siche, Mosa di Siche. Above no yas, you won't tell the hour. Mwenye na afo, mwabuna afo na mempoto, mwenye agari agari na ahu, mwabuna huku mwabuna isi. Ujori ofu ya bro, yibye kutahe ngofisi ahi, aige mia kode mwa. Obu godu ino mwadi na emeu, mwajo mwadi. Sinangia ya ganyibu, mwangeye yiyo kuwa na aga mwabuna iriye chukumu ya kiriye. Mwamoke yada ya arushoru ya nkoma ngewa ino, aina afukwa bakode yao. Mwawa insu ya yada ya abwa nkoma, aina afukwa bakia, onyo bina nkai, wagadia mwa. Phone number mbu.
1: 080-288-7133 or 080-288-7133. Onwela ihe ndị fụlahụrụ gị mana ha nche fụlahụ ibe gị maka na o nwere nke kafụrụ ọnụ o wee bụrụ maka chako stove amaghị mme nọla maka m chako stove mbụ ọ bụrụgodo na enubeghị ya mbụ ịma ihe patrol na-ada ugbu a marakwuo ihe gas na-ada ugbu a onye anaghị aga nwa nkwụghachi ọ ya na-anụ ụzụ ya ya bụ na ụzọ ị nwere ike isi enyere onwe gị aka bụ na ị nwere ike chọba chako stove ịzụta chako stove naanị ihe dị ka unyi ₦1,000 ga-ezuru gị iji wee sie nri ugboro ole ma ole abalị ole ma ole ya bụ chọba chako stove ihe o jiri dị mfe bụ na sambugi maka na anaghị anụ otu ebe ekiri mmọnwụ ọ na-eme nke ọnụ na-emekwu nke ngwa ahịa maka na ibe erike na agwacha nwaanyị aka adị mma abụ na ị chọrọ ya bụ chako stove chọba sambugi na akara 0703-676-1422 akara 0703-676-1422 ị nwekwara ike kpọtụrụ ya na akara 0805-600-3946 etu a ka anyị ga-esi achịkọtabazi ya na nke taa n'oge agidigi ịgba na Bond FM 92.9 imere nke ọma wee sonyere anyị na nke taa n'oge agidigi ịgba na Bond FM 92.9 gbaa mbọ ka ị sonyekwara anya ma na n'ụbọchị Tuesday ọzọ maka na agidigi ịgba ga-echigatakwa azụ ekele m Sambugi Sam Ezechukwu ọnya bụ onye na-eme nka n'oge agidigi ịgba Nnamdi Ezeokoye bụ aha nke m ekele m Chika Ajechanaye maka ịkpara anyị aka n'igwe na nke taa kelekwa nwanne nwaanyị onye nọdebere ya kelechi ọdụ maka ịnọnyere ya maka na ọ na-aba nọnyere nwaanyị ọmụọ n'udo ọkwa nnene ele ahụ ka o si dị ọta ka anyị ga-esi ewere ya na nketa na agidigi ịgba na Bond FM 92.9 cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ ya gazie

0: barkan mu da dawowa kamar yanda nace idan masu rawu suna biye da mu nace yau zan dafa mana miyan zogale muhibba tana mufida tana murmushi zaki ce yau miyan zogale zan dafa mana eh yau miyan zogale zan dafa mana ba kudin da kika saba cin kullun ba to abinda ake bukata dan sarrafa wannan miyan ana bukatan zogale ana bukatar kifi ana bukatar nama ana bukatan gedar miya ina yin gedan da ake yin kunu da shi wanda ake da ayawo wato kin gane shi kenan yawo wato ana bukatan geda miya ana bukatan tumatir tattasai attarugu da albasa ana bukatan manja ana bukatan dandano ana bukatan gishiri ana bukatan citta da kuma tafarnuwa so yanda ake sarrafa wannan miyan idan uwar gida ta tanadi duka waɗannan abubuwan nata da farko da ta gyara shi zogalen nan nata kamar da yanda na saba fada duk abin da uwar gida za ta yi wanda ya danganci ganye ta tabbata ta wanke shi da gishiri kin san shi zogalen nan ana yawan samu wannan tautau din nan a jikin yawo wato to uwar gida ta tabbatar ta kade wannan zogalen mai kyau ta tsinke su mai kyau ta wanke da ruwan gishiri sai ta sa a gefe sai ta dauko naman ta shi ma naman nan ta samo lemu sami ta wanke da shi ko kuma ta wanke da gishiri saboda karinin nama to idan uwar gida ta yi waɗannan abubuwan sai ta dauko tumatir dinta da tattasai da attarugu da albasa ta jajjaga ta aje a gefe sai ta dauko naman nan nata da ta wanke sai ta sa a wuta ta kawo dandano gishiri shi wannan cittan da tafarnuwa da nace a cikin tafashan nan ne za a sa saboda kin san yana kashe karnin nama yawa sai uwar gida ta sa su ta sa kori da kuma time dinta sai ta rufe kar ta sa ruwa sai ta rufe ruwan jikin naman nan shi zai tafasa yawa wannan naman nan kenan sai ta bar shi da zaran uwar gida ta ga dai naman nan nata yayi laushi idan yayi laushi to sai ta sauke gefe sai ta dauko wani tukunyan nata daban ta aza akan wuta ta dauko manjan nan nata ta sa manjan yawan manjan ya danganta da yawan ganyen zogalen da za ta yi amfani da shi so idan uwar gida ta sa wannan manjan nan nata a wuta sai ta dan bashi dan minti daya ya wadatar sai ta dauko wannan jajjagen tumatir din ta kayan miyan nata sai ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta dauko dandanonta ta sa sai ta dauko kifinta ta tabbatar shi ma kifin ta wanke shi da ruwan gishiri idan ta wanke sai ta zuba shi a cikin shi wannan kayan miyan da yake kan utan kenan sai ta rufe ta bashi minti 5 yawa bayan minti 5 sai uwar gida ta dawo kan kayan miyan da yake kan uta sai ta dauko zogale bayan zogalen kin san nace ta wanke zogalen nan da gishiri yawa ta wanke shi mai kyau shi zogalen zaki ce ba a yankawa ne zogalen nan ba a yankawa haka ake sa shi zogale yawa to sai ta zuba a cikin wannan miyan nata da yake tafasuwa a utan nan sai ta sa ta juye wannan zogalen nata a ciki idan ta juye shi ta yi bashi minti 2 so bayan minti 2 sai ta dawo ta dauko naman ta saboda shi naman kin san mun ga da mun tafasa shi ba a so yawa yayi laushi a cikin miyan shi yasa sai ta dan bar zogalen ya dan tafasa tukuna sannan ta kawo naman nan nata ta sa sai ta dauko naman nan ta zuba a ciki sai ta gauraya to a daidai wannan lokacin sai uwar gida ta taba ta ji idan da bukatan karan dandano ko gishiri yawa sai ta sa shi da abu ne sai ban ce gishirin ba da farko saboda an ga da an sa gishiri a ciki yawa cikin nama yawa kayayya wato kin ga dai ba a son gishiri dai da yawa a cikin abinci shi yasa nake ce a fara sa dandano kafin a sa gishiri daga baya to idan uwar gida ta taba ta ji tana bukatan kara dandano ko gishiri to a wannan lokacin sai ta kara sai ta rufe ta bashi minti 3 shi fa ta bashi minti 3 bayan yayi sai ta dauko wannan gedan miyan nan nata yawa sai ta dama wannan gedan miyan nata idan ta dama gedan maukadadde da kamar inda nace gedan kunu da shi yawa
1: to mutum zai iya amfani kisa akwai gedan miya wanda ake nika shi ba wanda ake yin kunu da shi
0: da shi ba eh shi wannan kaman danyen gida ba kenan yawa to shi kana kina iya daka shi a blender ko kuma a tirmi in ba yawa in baka da wannan zaki iya amfani da wancin shi ma wannan din ma yafi kyau ma a cikin miya eh a cikin miya eh to sai ta sa shi ta gawara ya shi sai ta dan bashi minti biyu shi ma shi fa wannan miyan fa miyan zogale fa ya kammalu shi wannan miyan bai da
1: bashi da
0: wuya bai da ehen wuyan dafawa
1: an canja ka a dinga yin dambu
0: yawwa dambu kulli yawwa kin gane kenan ke ma zaki ba wannan dambun ya huta ke ma zaki ba wannan dambun ya huta to shi fa wannan miyan kamar yanda nace ana cin sa da tuwon shinkafa ko tuwon masara ko kuma tuwon alkama duk dai wanda ya sawaka a ma'uwar gida da amarya to da fatan masarawa za su gwada wannan miyan dan kan mufida ta gaya mana anan idan ta koma gida za ta gwada wannan miyan to masararun baga mu dan shakata idan da lokaci za mu ka muku abin sha idan kuma babu sai mu ce muku sai wani makon baga mu ci gaba da shakata da wannan wakan na Hamisu Breaker

So, I'm Mr. Breka, Kajira. Yanzu mwendawo. To kamar yanda nace miyan zogale abubuwan da ake bukata don sarrafa wannan miyan zogale ana bukatar zogale ana bukatar kifi ana bukatar nama ana bukatar gadar miya ana bukatar tattasai attarugu albasa ana bukatar citta tafarnuwa ana bukatar manja ana bukatar dandano sannan ana bukatar gishiri to yanda nace ake sarrafa wannan miyan wanda za ta gyara zogalenta idan ta wanke shi mai kyau ta jajjaka kayan miyan nan nata gabaki daya ta wanke naman ta da kifi ta fara tafasa naman nan da gishiri da dandano ta sa wannan citta da tafarnuwa ta sa curry da thyme sannan nace shi tafashin naman nan kawai a sa ruwa ruwan jikin naman nan shi zai tafasa wannan nama yawwa yawwa sai nace bayan na dauko tukunya daban a sa akan wuta a sa manja daidai wanda yawan zogalen yawan miyan da za a yi kenan a ranan sai a sa shi a wuta a dauko wannan jajjagen kayan miyan nan a sa a bashi minti 2 a soya sai a dauko kifi a sa kifi bayan an sa kifi sai a bashi da hu sai a dauko zogale a sa a dauko nama a gauraya gaba daya sai a taba wannan dandano a ji inda bukatan kari sannan daga baya a dauko gedar miyan nan sai a zuba gedar miyan nan to shi wannan miyan sannan a bashi minti 2 zuwa minti 3 miyan fa ya kammalo shine yanda ake hada wannan miyan zogale kuma nace miyan zogale nan ana cin sa da tuwon shinkafa ko tuwon semo tuwon masara har da tuwon alkama ana iya ci da wannan miya to masu sauraro mu duka abin da zamu iya kawo muku kenan a yau na shirin mu koma kitchen sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin kuma tare da ni da kuma Mufida mu huta lafiya

pe gbodo panu eyan de o lewu ko da be ni tori pe ni ti o ba so tenu e sita hun awon eyan ma le mo n to n se iwo to so ti e sita gan ko lo jo re ni gba oni e wa ka so e ko ojo ojo bo awon ni lodo yin lohun adupe fọlọrun oba de so ma kira pe aku osu tuntun osu alaye osu september gbogbo pe ati yin fo ba awon oba to da wa si to pa wa mo to n so wa to da bobo wa adupe o baba abajo toro olorun se so pe bi ko ba se pe oluwa n ko ilu na ni aboluwa n so ilu na ni awon oluso n se lasan ni adupe fo ba to n pa wa mo olorun ti o fi wa sile nigba kugba ogo ni fo olorun loke orun ogo eyan lolufe wa ki yin o happy new month osu adara fun wa ri na ri lo ari ta je se ojo ni ti wa lagbara olorun oba iwon ba osu merin to ku bayi ta ti bere kan ninu e to ku kodun ipari emi ati yin anirogun ibanuje ayo alafia idunu ran ma je ti wa o gbogbo ta toro lowo olorun ile o ti isu e ma ti jabo kan je olorun a se fun wa je ani gbagbo emi mo ni ti gba ta ba ni gbagbo bi oro mustard se mo bo se ri a pa se fun oke ko sidi oke a si se kini a sidi iyen ni pe ti gbagbo wa ba jinle so fun die ye je ka ni gbagbo gogo ta ti n bere ta nkan lekun ni lowo olorun ile olorun isu boyo ni die kan ni ti o ti fi se fun wa e je ka ni gbagbo ko nikan na lo ba to le se a si da wa lohun gogo ibere wa so ile se bond fm 92.9 na le n gbo ta kale si number 1 here adekunle faji jaro ni keja lo ni gbongbo la wa wa o ka ma fi ye ki ka bsc baba wa dada oba oni gbogbo of gbongbo kingdom baba mi dada oba kabiyesi oba adeyemi oluwa segun oluwa toyin ajasa kabiyesi o baba mi ka de pe lori ki bata pe lese an ki yin o tora mo pe leyin ni landlord wa se oba ha je ko pe titi la se ledu mari irukere ape lowo o lagbaro olorun oba oso to koja na ko le se odun kefa e se mewa e se 20 e se 30 e se 40 e se 50 lori apere awon baba yin e de ni 500 lo ilu ni gbogbo awa ma ni tesiwaju ile ise bond fm na awa ni tesiwaju gbogbo awon ara ilu onigbongbo na won ma ni tesiwaju la se ledu mari oba so gbogbo yin ti e fe ti atejise abala ta wa na le ti ni anfani lati ti atejise yin lati so fun wa ke le fe ki joba kan se fun yin eyen sa ti tesiwa ta ba de ti ka tan ba se na e je agbo eluwa logo enu pe to won ti se o ka tun ba yin dupe lowo won abi gan keyin gan fi atejise ope yin ke fi dupe tori ko ni mo sibe tori igba ti e ba tun ma ni mi so gege bi akede eto loni princess olayinka nigbe aloruko temi ṣugbọn ki ma dupe lowo lori toke omo bibi inu adeniji tori ti n ba pari atotonu yi laipe lai jina abo sori eto tokun soko na ni eto perun soko mi wa ma kin loruko baba wa dada gm wa baba wa nibi won na ni ogbeni faleti chief abi kin fi chief si fun won fatile fatile gbenga fatile ni mo ki gbogbo eyin lolufe wa pe ka san e ku ataro e ku ise tuni oni ojo kini osu kesan odun 2026 ojo ayo lo ma je fun a osu ayo lo su ma je fun a o da bi package ise kan kokan o ti wa nbe tele e je ka mu won ni bond fm e ma ku ise takun takun ni agbara olorun koni su yin be ni koni reyin ami olorun won wa loruko ta won ni senior evangelist fadipe lati tipa garage lafen white ile won ni e ma jowo awon e ba wa be gomina wa omo badapo lori ona awon tojo ojo lori ona awon ni ona yi o tori pe ojo ti de o ati wole ati jade asiko ojo na teki ni akan wa ri mu ni o gbe jade fun wa ni o da na won ni kojo kan sanu awon lati mopo junction kon ba won wa nkan se si titi de itele wa si koro otun won ni wahala ipo wahala ipo wahala ipo e dakun atejise tin dagba o tin di grand pound di grand masibi e ba won wa nkan se si ojo ni tin bond fm lawa 92.9 princess olayinka ni gbe aloko temi mo nbo na je tun se ba

abala late yen gbo lowo lowo na ni abala je wite mi ni bi te ti ma lanfani ke so nte e ba fe fun ijoba ipinle Eko ati agbegbe re pe to nko bayi la ma fe o boya eto kan chairman ni alaga ni eto kan councilor ni abi eto je pa won CDA CDC lo ye ki won se kini ki won gbajumo abala ta wa na le ti ma ni anfani lati fi atejise fi sowo si wa ni le ise wa Bond FM 92.9 gbogbo agbegbe yin se bawo ni sawon nile won ko le dede se do ti o poju tori pe idoti bidoti ba poju ma nfa isan ni lagbara olorun ani sa isan abala ina le ma ti ni anfani abi eyin se se alaba pa pade awon to je pe se ni won ma ndale si obi to ye kon dale si kelomi foju ona ko fi ibi to ye ko

tojo ba wa de to mi o ba raye lo nibe yen to ya bolomi yen ma ya si se bi gbogbo awon eyan to wa legbegbe be lo ma ya si oni yen mo wa npe en ta jo lo mi ni oni akiyesi ni mo npe yin si ara nkan ta ma so fa awon yen e mo mi nu ke eju sile e mule to ye ke ko jo ka awon to ye ko wa ko kon wa ko bon ti ko le ni wa ko won ti mo pe ise won ni e mu eda si bi kan ojode o wo lo ore o olowo lo sinu ni canal oride canal ni lo tin kun fun doti idoti de kun doti ni njo tojo ba de to mi to ye ko gba be ti o ba raye lo gugu awon ton gbe legbegbe be awon lo mi yen ma lo ki pe ele o se dada le wa o awon lo ma lo ki to ba won ni omi wole awon kini kan ijoba se ibi te lo ibi te idoti te da o na lo wa wo ba yin ninu ile yato se pe ba ko eyan lo kole si ibi to mi wa o me ba tin da to da doti sibi ti o ye ke da si te ko fa won to ye kan wa ko to mi ba ti de ti o biribi lo eyin na lo mi ma pada wa se ki lo ma wa ba lagbara olohun mi o ni gbe wa lo e je ka pa ofin ipinle eko mo e je ka wa na wo nkan to to ta ti e gbodo ma se se kini to loju e ko to se ononu ona a sinu omode a sinu omo pe e kuro nbe omo to ba ti kuro lodun kan gan to ba mu nkan nsin ga ngbo omo dun kan gan lowo to ba se nkan ti o da ka ma ti so pa gbalagba e ja se nkan to to ipinle eko yajo ni ni gbogbo agbegbe bi ta ba wa ajo ni ni bi teyan ba ngbe ibe ni ilu eyan ajo ni ni e je ka tun se ipinle eko ni baje e ma je ka ma se ni se kokan mi I don't care attitude olo pelu mi ku e ma je ka ma se se kokan mi wi dot ti te ba ti ko dot ti ko si bi to ye ko wa won to ma ko ma ko awon kan wa so ni pe won fe sanwo fa won to ye kan sanwo fun mi fe fi gbogbo enu soro ko ma da be ni pe won ran mi ise ko se to ran mi ise bo tori pe kilu le tuba ko le jo tuse ku fun wa ati pe abala ta wa e o na lati ma fi so pe e je ka je kilu eko ko mo toto boya nkokan se yin ni eni e fe oran dadugbo ni abi won ko le ladugbo abi nkokan ni abala eni la se mu oro e wa pe e je ka ma se nkan toto ta ba se nkan toto ti di dandan ilu ajo roju ajo tun fun ba ajo tun se fun gbogbo wa ni e ma dale soju agbara ko da bojo ba de eyin na lo ma gbe wa ba pada koni lo gbe beyan kankan koni lo gbe ba chairman ni le koni lo ba gbe ba councilor nu le ta ma se ti so pe governor awa te eyin te da na lo ma pada wa ba olohun ko sanu wa so e je ka mo nkan ta nse olohun aran gbogbo wa lowo to ba di lola awon itarika lagbara olohun eyin ti e fe ti atejise ma binu si wa awon lagbara olohun awon akegbe wa won aka e de gbo gbogbo atejise ile ti e ba ti te si wa adupe popo pe se nteti si wa ni abala je en wite mi lori eto adile bare foni ojo segun ojo kini osu kesan odun 2026 e seun popo princess olayinka nigbeya loruko temi sugba ati ikuro njoko aiwa nkale gege bi akede tu ni ba ye je ka lo spiro soko eyin ololufe wa ni bo le fe lo eyin ti wa nbo le fe lo ti mo po oko ti wa oko lori re ni oko alalubari ka ni awa bi ta ba gbo we lowo yin ibe ra wa ma lo awo ni gbowo osomolu lowo yin ka de mu sin ka pada a ni gbowo yana kwaja ka de ikeja long ka so pe o ye ibole ero ka tamero mi rara o atemi ati kondoto mi ba wa se man se ti wa e de ni wo moto ti wa ka bu yin a ni fi rorun gbe yin ke fe bole ko di nira bus stop to ba de ye ka ti bole o la ti man bole e ri pe lasan o mu moto wa ri won ti mo wa man pofin mo seyin na pofin ti yin na mo o da na mo nbona ire ma jo wole wa lo su ni e je ki n lo gbo ile ina

0: rere ayo ni ti wa ninu osu ke san yin lagbara eledumare tori ase oroso ase pe ni olorun ade sa ase pe nkan to da ninu aye wa ire ola ire owo ire alafia oro ibukun omo awole gbogbo wa adekunle god ni le na la fi wole tabala ti eto yin eto wa eto pero soko loni ojo kini osu ke san ni bo ra le fe lo eyin ololufe wa sugbon ku to di pe agbe yin debe Ori toke wa nle pelu mi ori toke omo bibi inu ade ni yi ori talks
1: yeah
0: how are you
1: I'm fine feel fine
0: yeah feel fine
1: ben.
0: I can see it
1: ben konga
0: yes konga it is ben. Well
1: this way
0: bawo loro yen se ko critical
1: ah olohun oje olohun oje ko critical olohun oje
0: ise te se ni jejo bawo ni se ko critical
1: Sherry. Owo koko yo le ma je ka paro to da wa.
0: Ko de critical.
1: Ah.
0: Mo to wo yen ni oyo.
1: N to se le ni pe moto yen. Ta ba ti de bus stop ko bayi. A se pupupupu. A se pin.
0: Abada ke
1: se pupupupu. A mi ki lo de.
0: Se wa n de ro le ni.
1: Ah, a ti de be ni.
0: E se wa n da awon ero te ti gbo lowo. Se n da awon le ni.
1: Iro Olorun pa ko se be. Shanti mo ni ko ni suru fun. O te n bu mi ko se bu ta awon yo bu mi ton. Mo ni e ma gba fo lo ni. Ki de ba ni ka yeri. Se n ye yin.
0: Be ni.
1: Sa ti won. Mo ti won de. Olorun ke mi.
0: Olorun ke.
1: O gboro si blame de ni. Se ta de last bus stop bayi. Ko ti mo ko ade last bus stop. E so nu le ni.
0: Se e kan le lo ni.
1: Iwe bo ra jeje bu mi se ofe bu se njo e se nye yin to n bu se nda ku bo lo lo ni awon ma gbo wa won o ni oki ngba to ni ka ku de tin bo le le driver e fu mi e gbo yin to mi ti e fe ja mi ti e fe bo mi be ba won o ja to pa won yen mi fe ka won yo to ri bi o se lo
0: ni se lo
1: o gbo do tun so pa le ja be na gbo do la ma mu mora se yin ka ma la mu mora mora
0: e pa wo sile sugbon e je gbese de mi o
1: ah awon wo ta fi sa awon moto
0: Mo
1: si na won se kon ta fe.
0: Be boss won lo sonu lori e nkan se ti re da para sibe.
1: Igba ti o se kon ni but a park e si no ti
0: yo. Lo ti yo be boss.
1: Mo ni ta ba de ti ma ri driver. Ise oro ko te mi lera.
0: Emi ni mo tun ma wa la rainbow ton yo lori e.
1: Oh my god.
0: Igba lo park e si.
1: Oyi ni ta ba park e si yen na ni.
0: Ile park e si.
1: Ibe la park e si.
0: Aha.
1: Ibe la park e si. Mo npa mo ma de ti ma ba mo ba
0: shishi. Shishi le ti ba.
1: Shishi mo ba.
0: Ara o de fun yi pe ke ma wu lo fi gbe jade lo fi pero.
1: Ebi o te wa roko. Ba ti ko de abuya. Mo an be lo si gajure ya. Sonuko. Sonuko. Banya. Sonu mama.
0: Ko sonuko gbe kini. Ida. Oda. So, eyin ara le oro lo ti dele yi. Sonuku, sonuku. Won ni brain boss moto pada sonu won de gbe moto won gbe won fi koro lati odidi yana paja won de korodu ero korodu na ko se won ni gbogbo bus stop ni moto ti ndu
1: won ta ko ta ku ni
0: sugbon won pada rori ofe lati
1: ko ni experience ni any driver call you ko ni ninu ti mo ni yen
0: ko ni yen
1: eyin go e le
0: rin mi o le rin ya ki brain boss sonu lori moto ki mi o le rin ara le
1: sey my driver sherry
0: eh
1: o ti mo so o ndun be
0: o ni ah mo ti
1: oro erin
0: ara o ni oju e ah you roju e to dun e
1: se po o pada gba owo
0: lo olohun
1: se mo to yin pada mo te go pada kenjo yen
0: no ah emi ko to ni ki gbe boss ba ti sonu se mo ko ni ko so po lo lori eyan mo
1: ada
0: o lo se fe ayi wa gbe lo ju gbe boss si sonu lori ninu bo moto yi e de yi gbe
1: be e
0: gbe la fi
1: mi e to ko ni se pe lo hun express driver o mo ani bo se ma se
0: ma se
1: oye yi
0: to eyan ara le oro re ni won ba iseju pe ete to ku won ri moto gbe jade brain bus si sonu
1: ben
0: won de gbede be won kero lati odidi Maryland won de korodu bus stop
1: ben
0: o se je pe gbogbo bus stop ni moto ti nku
1: lo nku ben
0: nisi won dawo pada fa awon eyan to do mo Nigeria rere ni won driver rere ni won conductors rere ni won won fe loruko buruku won wa pada de role to awon eyan ti npe 08 42 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 0648 sorry, that's sorry.
2: Emi na, so friend, emi na.
0: Eh, so pe driver ni e se jare. Bawo lo se ri o ti o ba si ben bus lori moto te de fi kero.
2: E mo pe awon driver ko wa to le bile ti do po.
0: Eh.
2: So o gbe ti e di mo wa lo.
0: No no.
2: Be to fi kero.
0: Eh eh. E se
2: to fi n te moto bu ti moto n duro.
0: To duro. Toda wa pa da da wo pa da fa wo eyan to wa ni mo wa je gbese wo wa je gbese le de mi keke mi wa san wo fun mechanic
2: Allah to ti lo wa ju
0: to lo wa ju to bi de ko rodu e se ogbe ba e se ojo ni ti
2: Allah ma fu ni
0: se ai mi o e se sa e se mo dupe ki wa wonder yin lo bi wonder yin lo ogbe madam mori to ke ni conductress mi under yin lo e se e se
2: ko ke ku yanju
0: yes sir
2: Allah ma ku yawo
0: ami o e se o sir e se
2: dawo
0: hello ma hello hello ma e ma ka so ma e ka bo sori eto ojo meta ni ojo kan peru shala fi ade wa ma yes mama ma mo ra de ke oro re ejo banda si ajasa oda oda oda e se ma
3: mo se ma pe international conductor ni
0: be ni
3: international
0: driver mo mi lowo Ma, yes, ma.
3: Oh,
0: wow, oh, wow, ma. Oh, wow, oh, wow, ma. Yes, ma. Yes, ma.
1: My driver. No.
0: Me only paromo. Tell you what, paromo.
2: Everybody
0: shout, eh?
1: Sherry. Yes. Say your van express kule shisha.
0: Kule shisha wahi.
1: Shisha is a very critical word.
0: That's the word. That's the word.
1: Critical.
0: Critical. Yeah. Go below where when shisha you critical. Eh, there's so many people ko critical. Eh, no.
1: You must just borrow the meeting so.
0: Oh, that musure lo sa.
2: No, I'm going to give you my battery at 10 of the
0: Agbo meji e ka bo sori eto pero soko e joju wo le fi ba mi wo oro leni mi si le njejo won de ti yo don boss moto lo won de fi kero go korodu
2: wanu moto njo yen won da won ti bi pada
0: ah da pada fun yi
2: ojo
0: ko wa ba yin pada gbowo yi eyin na wa ara won ta nso ise e pe to ba dose to nbo kan to ba yin gbowo yi e de de bi ten lo oge ni agbo meji
1: ada pada mo le ki seye ni pe ke ma da joda
0: mo nda dada
1: seye
0: ona lo mejo da seye le te wa nda lo ni olorun ati wa leyin mo nbo e continue
1: seri
0: eh
1: oju mi ri njo e
0: emi gori
1: oju mi ri njo ra mi da kero emi mi ki ma kero jo bo ta mo le ko disturb mo
0: bi pe o fe jade won fe jade won fe jade
1: ko ma de be pa ko ma ma pin ko ma le le be ki lo wa nbe ka ro di maso
0: ara sara so ki di sa ma ti gbo fo na ni hmm mo gbo yin ya wa
1: ah mo yo print box mo yin
0: driver yen lo de pe nkan mechanic yen lo je ke mo pe won pa yo brain box eyin go ko mo eyin go ko de mo pe ke won si de o de ke di si yo brain box
1: ada fu yi emi ko ke de mo
0: e ke de ko ko de ke mo ke
1: emi ke de ke de mo
0: e ke de mo
1: be ni be ni be ko do te mechanic yen
0: Rainbow City lo and then ogbeni akin kan de ti so pe won kwara ti ri rainbow yen ni psychiatric ni yaba lapose
1: olorun loye
0: olorun lo ko de ye yi
1: ko ye mi bo se lo ko ye mi
0: ko ye yin to eyin ara le oro re
1: o ko lati jo sise pe ki a jo ka jo ma fe mi ba
0: ara wa lo emi ti mo ba mu
1: na je ka sabu
0: si se mo ba mo pe is it not critical or critical
1: is a critical case
0: o para critical te te mo
1: so be ke mo ma ba yi ah ko dam tutu kili
0: tele tutu
1: so ti mo ba ti mo dam yen ni para to pe ke ti is critical
0: to ko ni critical mo wa lo si ba olorun bi to ba mi dere ko lo ko sanu mi ko ti ni leyin o ati mechanic atanti ori to ke ati boda kin to ti mo bi ti bembo si wa to eyin FCC ise idowo yin
1: lo le to yin
0: mo ko le yin dowo re
1: eba
0: my
1: guy e je ka ma fi pele si
0: ori
1: FCC
0: no mo ko le mo lowo ni
1: lori kini
0: to ba mi tesi wa ju lori oro
1: yin
0: se ri bi mo to ye se ra ri bonge yin owo nje ni owo nje ni owo nje ni emojorun emojorun
1: ye ti lo fa
0: e se pe lo fa
1: o lo fa
0: e to ba wa ko gogo yin ti ba wa do mo mo se ma yanju e to ro be yara le e se ma dupe ani damu ani quality kai ko ni quality wa ore to ke is my own emi ni o ti eni mo je ota oni ya wa ma lori a ma bore la se
1: re ma ga se re lo mo ba
0: dupe lo gba awon so pe wa loni to wa da seto
1: to wa lagba ibrahim lati akute
0: ese adupe
1: mama wa mure ni ke mure ni murade ke lati surulere
0: adupe lo
1: wa ati alagba aki akin ati
0: lati asese
1: agbo meji
0: adupe adupe adupe gbogbo yin ta ni ore onfe lati gba ipe yin loni e ma binu si wa to wa ni lose to nba ati se moto wa ton mo ma wa mo rade ke ele fe jade e ma binu e wo moto mi loni lose to nba ma wa gbe yin la se ledo mare loruko baba wa gbe nga fatile la nki gbogbo yin ololufe wa pe seun be se ntetin si wa ayo ankale ati lo lagbaro lo a ni wo moto to wa ko wa lo se rorun lo su yi le to ku kodo yin pari la se ledo mare ba princess olayinka ni gba loruko ti
1: o ti ka din jilo nki e se tentetin si wa
4: Band FM.

0: pese awon koro awon gboro kokoro la agbabolu tawon na lati le ban pe yes eleyi ti wa nle ti o ropo Enzo Fernandez bi be ko iye to hun ke ko wa awon ni Fernandez nle fun iko Man City sugbon aso ipo ti waye laarin Man City pelu Chelsea pe awon ma gbo rogurogu to 125 million pounds lowo won ele ni won se ra lati ni o kan Benfica Fernandez se ebo yan fi be mo tele sugbon gbe ni Chelsea tan oki e tu buyo si ju tele tele lo ni bayi olohun lo sibomi lati po soke raja ma ba won se daada tori pe akoni mo gba to n ba sise tele tele Enzo Maresca na lo lo ohun lati dan po mo laipe lajina e gbo daada lawara be na lo ile na o tu yato die tori pe iko Barcelona won ti gboju be ni o won sa gbeje mo pe se awon na ni kan se se mo ngba ti won ti ko ton awon ta eyan ta ni mo so Julian Alvarez lati ni ko Atletico de Madrid na ni bye bye Alvarez oni bi kan lo koda Arsenal tan reti pe yo te ko le leyan reyin pe yo te gbaragba gbogbo lo won ni ko ni bi re oni bi lo iko Atletico na ni o ma je asoju fun lati sa yi lo awa le so boya January abi sa ba tele pepo boya won tu soro lori e sugbon bye bye Alvarez ko ni bi kan ko lo yo wa ninu ko Atletico Madrid lati ma tesu aji ma gba bolu jeun labalabe bi eran si je niyan o ni abalabe ifeso to waye pelu iko Abia Warriors ati Kun Khalifa mo so pe omi odo na lo yori si sugbon league se bere ni nile guess nile yoruba nbi nile nigeria nbi nile nigeria nbi ni ti NPFL ri pe tani tani te kisan ta tan eje aponse wale ka gbe tuwa na laruge ju be lo lale ana Arsenal ma fa koyo ijugbo yen ko loro o bi o se pe ngba ti won be lowo sakari yahu sakala igbare to wa legbe alafia nbe to n gba bodu to ni pe lori oro Chelsea won ni won bi ni unu foro woro we pe awe ki lori si Chelsea e ti n gba bodu bayi nje o ti e na nfani pe Chelsea le dan lekun oni Chelsea the blues ipade ni Sunday a mo n ti o je oga ota laarin iko mejeji ju gbogbo e lo ṣe Chelsea ma da Arsenal lekun nile Arsenal Emirates abi won la nfani ati tawo mi abi Chelsea yo jiya lo Arsenal gege bo se ma nje bo lati eyin wa lo to sa ta wa yi iya to ti de ba Chelsea tori ko waju won e PRP Fama Rogers Pedro awon ataka yi le fun yan lati ataka te wa mura rada we ki ma so mi pe e lo fokan bale anfani ma wa fun gbogbo ololufe bolu lapapo lokunrin ni lobirin ni pe se nijo Friday to nbo yi ile ise BS Media to sabate reto yi won ti se agbekale eto kan to ni yard lara oto to lorin dada bi pe e lanfani lati ma down si bere to bi pe a la anfani lati na yegbo lori eto na fun ide ogbon seju bako lati ago mejo sa ago mejo abun ni bojo Friday ohun na la pe ni Friday ohun na la pe ni sports paparazzi ni bojo Friday pelu ase Olorun ibe lati na yegbo lati ma lanfani anfani lati ma bere awon ibere kankan to je olagbala ere bolu lokunrin ni lobinrin lomode agba ti ba fun ere bolu dada e ma mura sile lojo Friday tori pe yara ato opolopo e bo ti wa nle ati owo moto te ma gba tori pe opolopo ti complain pe anfani o fes ka mara da seto lori gbagbo sawon sugbon ju gbe lo ile ise BS Media won sagbe kale to yen pe se ni bojo Friday lagu mejo sa agu mejo abo pelu omo yan re na lolufe yin na ni Mr. Legit lojo Friday e lanfani lati ma gbadun mi nibe dada dubai lo yẹn ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n ẹ lọ ẹjẹ nǹkan dé ẹ káà olúwọ̀ ọ̀rọ̀ jàjà iléeṣẹ́ bs media náà tí mo bá dé bá padà láti bẹ̀rẹ̀ káwá ṣẹ̀ máa mú bó ṣe ń lọ lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèèjì iléeṣẹ́ bs media jàgbọ́n tó ní ń bẹ̀ fún àmúbọ̀.
1: Ẹgbọ́n, ó máa gbọ́ pé Lafarge ti pàrọ̀ orúkọ.
2: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà. Ṣùgbọ́n ojúlówó sìmẹ́ǹtì tá ń pèsè ò yí padà. Sìmẹ́ǹtì tó kójú owó tó ṣe ń gbáralé. Àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland gẹta. Gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà. Afárá Niger kíní àti èkejì. Ilé gogoro Cocoa House Ìbàdàn. Gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC Tamo si Lafarge Africa PLC Tele Okoja ile kiko
3: Supreme Noodles Boom Boom Supreme Noodles Boom Boom
4: Sinap Supreme Noodles

0: atodupe o lodo olorun wa o to wa duni abe ri nkan bi ah olorun ti olopolopo alagbere lede ote lose to koja olorun fun adanfa ni ati ore fe lati to wa lede eto lo e to ti atan je pataki ni pe atan ti wona oju ti to
1: ati wo
0: e mo pe awon oju o pe ri jiriji lo to awon ti won je awon nimo ti won mo npo ojo awon so pe gbogbo ojo ba kene ni o kan je pe akin wole kiri lekiri tori ilani ati ma se wo ati ilani igba ti joba lati pe wole kiri lekiri ṣugbọn lọdọ ti wa awa ni igbagbọ pe ọlọrun lo ni gbogbo ọjọ lọdọ ọlọrun lo si mo idi to bi je pe awon ti won pin ọjọ ati awon oju si awon bi won ti pin si ọlọrun lo ye
1: bẹẹni
0: ti won fi pin bẹẹni
1: o
0: si ni awon keke ti ọlọrun ma je ko ba awon oju atawon ọjọ yin
1: bẹẹni
0: na gbagbọ ti wa a ni igbagbọ pe to ngba ta ti won oju ti to yi nkan oto yo bere si jade fun wa
1: ngba
0: ta ti won oju ti to yi a ma bere si ri awon keke ti to ba ngba ta ti won oju ti to yi na wo ton ma dan lọdọ lọdọ lati edumare eyi to a se pataki be ni pe oju ti a wonu eyin o ni o npe ni oju baba baba tori pe awon oju mẹrin ti ọgbẹyin ọdọ inu ẹ ni ati wọkẹnu ẹ yi lagbara ọlọrun ọba ayo ati dọrun la fi pari ẹ
1: abẹrẹ
0: oju baba akọkọ nu ọdọ yi lagbara ọlọrun ọba aari o pe oju baba tọgbẹyin nu ọdọ yi lagbara ọlọrun ọba a ni fi ìnira lo nu ayo inu ọdọrun la ma wa ọlọrun ọba lójú òní yọ jẹ ká ti ọpọlọpọ ni láyé a ni fi lè chàchì mọ ẹka alẹ lọdẹ yóò tán jẹ ọlálékè mọ tán dé abẹrẹ gbólóhùn ti gùn yẹn gbogbo ara agbara ojo ti ba ija tete gbogbo ide yen koja apa keke ma ti rolera fi no teni ma teni keje avid ma chatle fun ide awon agbalagba omo fa ko rire ndi ni lagbo lu ko ton gbo luruju meso o ki pe e ka le lode yi o
1: e ka le o gbogbo eyan mo oke ogun pata lofun ni lobirin ibi kibi ti asegun eto yi ba nfe de e be se mo pe mi a ma wi pe ibi ara papa la betu ibi gijala ma bekun ojojo ka oni chowo ko ma naja omo araye oni so wa lokun bi obo be igba yi oni gba yi won wa sona lati edumare ebel omo je tonde ni nkin yi pe e ka le o
0: ba ti ndupe lodo olorun ba ti ncho wa ni lo ati bibo wa ti ngba wa che njo mejo mejo lere eto yi be ne la ton dupe lowo ya wa omo bade ni ke wura ladegun ke o
1: wura ti
0: omo adu baba ti we wo ogun baba de ne ko ta baba de ne ko ya baba de ne ko ru baba de ne ko ogun bere ye e omo adu awa yi ni mama ni fi manki won lere ke oran mi la baba to loko to rin loko to soju konko la le do ko ladu awa njo si se ri iya yi lo je omo oke ogun akoko ti o je ki wa le che bonde fe iya ni ni omo oke ogun akoko ti o je oga agba le ise ri ni Nigeria gbogbo ti se leku ibi ni de ni fi gberin fo olorun ba pe ina ikoko dudu olorun ti ma yu epo fun ni ma yu ojade adupe lodo olorun ba fun igbesi aye iya ne adegun ke lo ko yin je mama e to gun ke ju bayi lo je adupe gan lowo yin adupe lowo engineer prince adeyemi oke omo oke wele ti opara e mo alase precious paint alase hazard petroleum alase letura park valley hotel alase letura ebenezer hotel to wa nla jin le
1: ile
0: oku ni ten owo yin ti n ti wa lẹyin atilẹyin ọlọrun ọba oni pada lẹyin
1: ọlọrun
0: ọba wa aduro ti yin o gbogbo n tẹ n fẹ patapata ọlọrun ọba yóò ba wa ṣe fún yin ẹjẹ wọn ẹkú aduro ti wa aki gbogbo awọn ẹgbẹ wa ni tọ n pe ni oke ogun kilọọbu eto jẹ ẹgbẹ ti awa ọmọ oke ogun ta n ṣe lekoo aki ààrẹ wa rachidi afolabi aki agiyan aredele abegunde bẹẹ laki akọwe lukumọnu tujani aki akapo monsuratu azizi aki alukoro teri ola taiwo aki life wire oke ogun ti won je akowe owo engineer gani owo ladi aki o
1: adupe
0: aki awon baba to wa nkale gbogbo aki awon ti won tuko egbe ni botele aki reference mo ade kojo aki reference je ade yemi aki baba wa pa esi olubi baba ni ko be laki le mo mu ope lo yero ye ngbe chacha
1: baba
0: gbe baba salaudin ni awi konko baba kaka ti ngbe chacha le
1: gbogbo
0: ipata ne lati
1: gbogbo
0: yin baba yin mama yin to je pe e wa si pade pata eyin egbon yin aburo gbogbo to je pe e je obo okegun to je pe e riche ma wa pade
1: gbogbo
0: ni e laki o
1: akan
0: de bi che wa lale ni ni leri ara ale waja tan jade na le che bonde fm 92.9 to wa ni oni gbogbo je are ni keja ba ti de lale ibe ni la nki gbogbo e te n gba na pata pata pe e ku amoju bo otu ti to o
1: la
0: pe olorun ba o fi yo sen wa so
1: yo
0: sen wa so mo yo sen wa sai ku ti che ba le oro e ka le lode yi o.

0: ara le waja ntesiwaju o se e gbagbe pe te ba le oda kan to precious paint si la rest mo pe
1: oda oju
2: ogun ni
0: be ba dile to ra kan te to park value te si la rest mo pe ile itura yi
2: to ke ogun ni
0: be ba dile epo kan te to hands petroleum si lara abi won te je anyi epo e para aba ngba ti e ja receipt en te ba no receipt ni hands petroleum mo pe ile epo yi
2: to ke ogun ni
0: be ba ni ewo je nlu oke abe te fe da ke lo le abe ni ti akete kan te fe se nlu oke ju e fe yoju sile e gbeju e le fara choku sinu ile itura e bi ni sa hotel e ni wa ni ilajin ile ilajin ile si ni kojine si awon oluwa wo tin be ni ijoba bile iwaju wa loke ogun ni ile oyo e kan ma wa nbe e si ma gbeju ati ma lo yoju si
2: awon
0: kan to si to ba je pe e ko yen lo na to lo ba chi na o te ba ki wo si be awon ma ke sara si pe
2: ah
0: ti ara kon ni to fi wa tin gba ti o lo chi na bi ara mi ni fi wa ko ngba ti o lo chi na wa ile to da ta gbadon daada ni kolon bo loju ni ko to bo wa ru en to je alache ati zale awon le chewon yi ko bo wa ru lagbara e ni engineer prince adeyemi oke omo oke ire ti o fara e mo e ti mi ku aduro si
2: o
0: e je ma lale yo ka to padare tin bola se edimari aki gbogbo eni tin gbadan wa pata
2: aki
0: eni kin ti wa le pata aki gbogbo eni ti ire wa lo pata a ni gbagba ba wa alaji ismaila adeyekin iskin international aba ki e to lo pe fun wa ba lo ba e kan oni cheyin agbara lo ba ele ma che nke o bo baba dun yin no ino yo ni baje lai lai aki ore wa asan adekunle omo oke fo tin do ti wa gbogbo adupe lowo re o be lagba ba wa omo bo lori agbe omo ba lu lero akin akin o
2: omo
0: ba wa kin yin aki gbogbo en tin ti wa leyin pata
2: lati
0: olo ba e ni chubu o e ni chin se o aki olotu wa lale yi o wa yin ka ni goya aki o be aki awon ti ojo nchiche aki eri to ke ade ni ji e che wa aki afamu ti oye edokun e na ri chama fun e be lati ki kan ya tu belu aya bajiru ashiru na aki ade oluwa okun ade Mr. Pilot no pe e ku che o gbe te wa lenje lale we ne laki kala lale ka to pa lele sin ba ti mare lele to ara le waja eyin le ko baba wa eni alagba jima adebayo oyedeji ti bo wa mo si baba sulia baba saudi eyin baba iyawo ta che ni jo saturday to koja lo aki gbogbo eni o wa si bi igbeyawo ni e patapata lokunrin lobinrin lomode lagba mo yin amo gbogbo ni laki o e asiki gbogbo molebi oyedeji salako ati ojo awo patapata aki yin o gbogbo omo bibi ilu gini to peju sile gbogbo ni laki o aki sulia ni ati oko re e ku eriire
2: lagba
0: olohun ba eyin iyawo ni mo ni o lagba olohun ba adan tin be na igbeyawo olohun fi keyin o aki gbogbo odi ne patapata aki baba wa eso la kazim eku newo papu da ko baba yawo leken baba wa jima adebayo baba saudi omo yedeji aki boda wa ganiu ojo awo oyedeji
2: se
0: aki boda wa waidi oyedeji aki boda wa karimu arule oyedeji aki miriam temelade ayoke oyedeji
2: omo oyedeji
0: ayola leken aki aki gbogbo yin patapata eku newo eku nera olohun bo loju ni joje ki adan tin be na gbe awon ne ko fi ke awon ka jawo ne iru nke ayo bayo si ni won lo de wa aki gbogbo yin patapata o ka la le ka to pada le tin bo le eto ara le waja 08098444710 08098444710 abi ka pe 07088100154 07088100154 ponji olalekan le ko mi ose tin bo lagbara olorun ba a topade ile eto yin eto ara le waja ire o
2: esi le pe mi na seri 08100733466 08100733466 ebel ojetade ni kin yin pe odigba kan ne

0: kini ku dede woyi ni gbogbo ti e tin gbo wa asiki ni kabo si reti yin eti wa ba mi se oluwa ti ijo is a life ministries eyi ti wa ni 2022 alade suru street papaja omose ni ile eko
1: O ti dopin o gbogbo eni tun fe idile alaye oye pariwo eso be igbeyawo jo kute ti oyo ma kaluru to ko ma wale eni mi si igbeyawo tan gbogbo ile re fun gbogbo ma ye ko eni tun gbogbo oluwa foko abaya olorun gba na yin ni so fun ko ti dopin o it is over ekun lo de ri ila kakari o ja sayo agbara olorun alaye o si se ti lase pe iwo sa ti ma bo ni bi ti adu ati ngba logan ni gbogbo alami si akoko lo so su first Thursday of every month ni do is a life ministries 2022 alade suru street papa jo mo si ile eko Belata gomi di uro si me wo uro. Nibu tolu ati uwa gba nase bende ne. Toku fumi se mi agbaro lomu. Revendi embalogu mama isa laek. Ata wun la milaka anso lomu mi. 2-8-0-3-5-7-1-8-0-3-8 Tozo se yini o. Mi dile ro gbe tisile. Tu ono so to luwa mudupe o. Kuri gbe bula la mi tu doko lo waka.

ni fun oluwa loke orun ati ni aye alaafia ife ni re si ni ogogo mo ki wa ko asale ni oruko olorun baba omo ati emi mo mo ki wa ni oruko jesu christi oruko ni lady prophet dr funmi aroja awolabi lati cns church mountain of goodness and mercy to wa ni 11 mulero street mulero bus stop ni agege mo gbadura fun wa pe bi christi ba fa bibo re seyin o lo fe ta fi ri ibo ojo yi laaye ati laaye rere o lo fe na yo tubo to fun wa ninu adura mi ni oro yi oluwa so fun mi pe ka gbadura lori 11th hour miracle iyanu to ma n de ni wakati ikeyin ni opolopo igba awon elomiran ma n ro wi pe 11th hour miracle yi o di ipari odun eyan to bere fun ṣugbọn nkan to oluwa so fun mi ni owurọ yi ni wipe oun fe se iyanu ti awon eyan o reti

0: mi en to ba ti ni muslimi ni mi to na ni mo fe jere salat mo fe jere siyam o ti di oran yo olorun ba ni wa mo yuminu billah olorun ba ni te ba gba mi gbo mi ni je yin gbe o so n bo iwo fatai iwo razak iwo fatima iwo khadija iwo muslimi iwo la n ba soro o tori pe awa la ro kon pa fe gba nkan lodo olohun awa ni kon la nsin ala oni kaluku lo mo olohun oba to nsin usmini ko lo nsin ala to pe lodo awon elomi ala o sha ni lodo titi won awa si gba pe ala ta wa nsin ko nse o sha ibi teni kon to kuro de oni no ka ba yen o sha kon lo wa nbe ton pe ni ala wa yanju enjo nbe de alukia o mo o sha to nji ala yen a lo so to ba di jon bin de alukia o mo olorun ba ni wa mo yumin billah en ken to ba gba mi gbo wa ya man salihat to tu wa nsise daada iyen pe gbadọ la fin se salat igbadọ la fin gbawe igbadọ la fin se hajj igbadọ la fin toju ebi igbadọ la fin se dada sobi igbadọ la fin se dada soko la fin se dada siyawo wa igbadọ en lo ma le wa ku mbi sina lo ma le wa ku mbi tete lo ma le wa ku mi ma romot gbogbo n tọlọ won ba se le won olorun ba len ken to ba wa gba mi gbo wa ya man salihat to tu wa nsise daada olorun ba ni ma fi won wo sinu ogba alujanna tajri min tahti ali anhar olorun ba jona ta wi awon akere modu ma so nbe olorun ba ni call di na fiya e ma bembe lo olorun ba tu wa ni abadan e ma bembe lo gbere e wo le mi ti deal e wo la lodu mi ba mi oro lu yo ti eye wa olowo epo won olowo le won ibanuje yen oni ba inu ogba alujanna olorun ba ni mo pese kale Qurani la nka o suratu talak aya kokola olorun ba ni e ma bembe lo gbere olorun ba ni mi olorun oba qodi asanallahu lahu rizqan olorun ba ni ma tu pese je mu to da ma pese e fun yin kale mo pe awon ibada wa ninu islam awo o se laso ani okan lari mole laso won sin orun awo o sin orun ala ni awa nsin ohun nikan si lo to lati sin ko se n ton ma ni ma de bi o olohun awon kan o ni ala ko gbodo da won alugbo mi ade yan amo olohun ba ala oba alagbara ni fun olohun ba loro yan pe mi olohun ko di ran ala kulli shay'in ninu aya nu satu moida aye le karun kale mo pe ka gbo olohun oba gbo on to pataki ni olohun ba ni wa mo yakfur bil iman en to ba ya pa ku onu igbagbo ti o gba mi gbo to ni won gba ala gbo mi je saudi lowo ni be lo se ni hajj won le yo zakat olohun ba ni wa mo yakfur bil iman en ken to ba ya pa si ni gbagbo se mi olohun olohun ba ni fa ko de habito amolu olohun ba la wa olohun a ma ba ise onitohun je to tumo si pe en to ba ti so ipo won ni gbagbo si ala ko ni balada kankan ni waju olohun olohun ba ni pe pa ma ba se won je nikan wa wa fil akram min al khasiri olohun ba ba di jon gbin de alkiya mo won tun ma bre ninu eni ofo olohun ba ala ko ma se awa ni olofo kaabo to ba di jona inshallah ba sallallahu alaihi wasallam o wa je ko yiwa pe ta ba so nipa arkanu le iman o je ko yiwa ke mefa ni o ni al iman ta ba so nipa igbagbo o na nipa antu mina billah o na ki yan ni gbagbo ninu olohun oba ala ala kokko niyan ko ti ko salat ko ti ko mo nlo si hajj to po kon si ba meji menu nsin a ri e moshalashi ogba awon elebo lo ti ri e oni e ma da won lohun alaji sha ni mi alaja ni yawo mi mi nkan kin kirun ni aju we ko ju we pe oni gbagbo ninu olohun niyan oni alakoko niyan a gbo olohun oba gbo wal malaikati an gbagbo sa malaika ba kon wa kutubi a gba won tira to olohun oba soka lati somo a gba won gbo ba kon na wa rasulihi agba awon odise olohun oba gbo waliyawo mele akhir an gba gbon gba jo mi di alkiyawo wa tu mele bil qadar an gba gbo si pan ton pe ni qadar khairi wa shari aburulo sele ni idake dadani agba olohun ba lo mu wa olohun ba ta wa nwi oba ti o la fi we ni mama fi ala wi awon osa yin mama fi wi awon kan mi ta mi yo npe leyin olohun olohun ba le saka misli sheyun wa wa semi olbasi olohun ba ni eje oye won oju olohun oba ko sinu omo ede niyan o si wa dabi olohun oba bayi awon kan bi to ponu de ti la kai sonu fe lomi oni parasamo oju ala lo ehe e ma wo pa yun ma do olohun oba mo so gbo mo se to wa nla lagba laye billions of muslim ton si ala oni la kai ju won lo abi a wa fi daju ele di jon gbe ndi arukia wo mo ki mo se ma gba itan je olohun oba ala ta royin funra wa agbodo da olohun oba ye mo olohun ba sonu aya mi olohun ba ni fun la ta di mo ala ila an akhar olohun ba ni e ma pe nkan mi po mi mi olohun oba olohun ba ni e ma pe nkan mi po mo imi olohun tori kini fatakun min al muazibi ke ma lo je ni ti a ma lo to si to ba di jo n gbe ndal ki o mo inu suratu shuara verse 213 olohun ba n ki muslimini lo pe fala ta di ma la ila an akhar e ma pe nkan mi leyin mi olohun e ma po sha leyin mi olohun fatakun min al muazibi ke ma lo je ni ti a ma to si to ba di jo n gbe ndal ki o mo awa bi olohun oba ala apada si aburu apada si iba ta ma lo furi bale fun kan mi leyan olohun ba ala kolon ko ma koju esi wa gbogbo awon mosaiku wa ton se saba bi wa sojo ona sunna awon ton be laye olohun ko ba ni te won ni keta yi gbogbo awon ton di bosalu ki awon mo latori awon stars wa sheikh omaruddin mobolaji ajela juma al mashur bil amir kolon ko se kun simi fun won gbogbo ti won file kolon ba ala ko ma damu won kolon ko fi won lokan bale gbogbo awon onigbowo eto yi nibi to ti be debi to de atawon to tun ma ran eto yi lowo aso pe ilale amo inshallah daru najat kolon ba ala ko ma tu wa ka kolon ba ala ko fi agle kun agboye islam kolon ko ba ni jogun e fun gba won jomo ati gba won asatis wala la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi aliyyul azim
1: bismillahir rahmanir rahim
2: assalamu alaikum darun najat of hour akotun eto ta gbe kale fun idabasoke eko esin islam lori ile ise bond fm 92.9 ni gbogbo ojo segun tuesday leto na yo ma gori afefe ile ise bond fm 92.9 bere lago mejo abo ale titi di ago mesun asale o awon eko oniyebiye le ma gbo lenu sheikh shafi muhammad al awwal abu abdul basit ati awon competent islamic scholars lati darun najat Dawa Movement of Nigeria is Namibia Communication Woku Eru Olohun lo so nigbowo re fun alaye lekunrere pe 0802-848-3735 tabi 0802-696-2491 0802-848-3735 bakan na le tun lanfani lati darapo mo awon idanileko won ni gbogbo ojo Sunday ni Evans by Joseph Street Lagos Island Lago Marun Irole Inshallah Rahman ki Olorun ba la ba ni so nigbowo eto daru najat af lesson olori ko si gba ni baada fun wa Allahumma amin daru najat dawa movement of Nigeria calling to the path of truth and peace ma assalam Kari riajo lo sile mimo aji ki ise fufa aji abi afefe aye bi ki ise fun idahun si opo esin islam awon afa to mojutu riajo aja ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kikalu

0: bayi ambaba koni ti won o da seto awon ni ambaba wa oluso agutan olaniye ogunrin ade baba ogunrin ade kini olorun wi latenu yin lori etijoko akoni ni ojo oni
1: ogo fun olorun ni oke orun owu ni asale pe ogo ni fun olorun ni oke orun gbe olorun ga fun ise agbara re lori ijoko akoni ni gbogbo ale ojo tuesday ni bond fm agbe olorun ga tori pe ile kan se lale yi oluwa yo tun ninu agbara re e je ki agbadura arugbo ojo iwo la gbega iwo nipa oro re to segun fun iran eniyan baba gba ope wa o je mo gbadura pe ni asale yi ki agbara re ko ba oro re jade ko si ba aye wa pade ki igba aye wa ko si yi pada ki ogun wa ko se ki aye wa ko si fi ogun fun won olorun se be fun wa ninu anu re loruko jesu kristi oluwa wa amen mo ki gbogbo olugbo eto ijoko akoni ka lele kan si mo gbadura pe aye wa yo segun bi akoni loruko jesu kristi ni ale yi mo to fe ba wa soro mo fe ba wa soro nipa imisi ati ore ofe olorun mo fe ki gbogbo akoni fi okan ba mi lo ninu emi ki owo oluwa to nsegun fun mi ko le kaye wa mo nsoro lati nu owo ran David Psalm 68 verse 1 lati ko pe ki oluwa ki o dide ki a si tu awon ota re ka ki awon ti o ko ra re pelu ki won ki o sa lo ko ni waju re je ki oluwa ki o dide bi oluwa ba dide ota ki duro bi oluwa ba dide ota ko le woju e be ni nigba kugba ti oluwa ba dide a ma tu awon ota re ka awon ota re ma sa lo awon wo ni ota oluwa awon ota wa ni awon ota wa ise oluwa awon ni ota oluwa ohun ti esu gbogbo ti ju ohun na ni ise oluwa kini ise olorun ti esu gbogbo ti ni won gba ti o le ba olorun ja ni won gba ti o le koju agbara to ju agbara lo esu ti wo susu pe ki lo le se lati ba olorun ja o dojuko ise owo e o dojuko ise owo e ko dojuko ara ko ninu ise owo oluwa ko dojuko igi sugbon ise owo oluwa to dara ju ni eniyan eniyan ni oluwa da ni aworan ara re ni iri ara re eniyan ni ohun ti o mu mu olorun doju ninu ohun gbogbo to da eniyan ni ohun ti olorun fun ni ebo to po julo ninu ohun gbogbo to da eniyan ni oluwa da to si gbega to si fi joba lori awon ise owo re yoku eniyan yi ni satani dojuko eyi lo so satani de ota oluwa o da mi loju pe gbogbo awon to n ba oja ota oluwa ni won bo ba ribe loni je ki oluwa ki o dide ki a si tu awon ota oluwa ka awon ni ika awon agbara to se lodi si emi si iwo gege bi ise owo olorun ise owo re ni wa gbogbo agbara to doju ko loni oluwa dide o si tu oka je ki oluwa ki o dide nigba wo ni oluwa n dide nigba wo ni oluwa n dide e je ka wo igba ti a le pariwo tabi ti eniyan lori ofe lati pariwo pe je ki oluwa ki o dide ninu iwe numeri ori kewa numeri ori kewa ese 35 akọ nibe pe nigba ti apoti ere oluwa si saaju nigba na ni mose wi pe je ki oluwa ki o dide ki a si tu awon ota re ka mose lo koko pe ede yi pe je ki oluwa ki o dide ki a si tu awon ota re ka ki awon to kora re pelu ki won ko sa lo ko niwaju e ninu iwe numeri number chapter 10 verse 35 nibe na ni David ti ka ti David na fi to so ni Psalm 68 verse 1 ohun ta koko nibe ni pe apoti ere oluwa saaju apoti ere oluwa saaju nigba yen ni oluwa n dide omo eniyan to fe ki oluwa ko dide saaju ogun re to fe ki oluwa ko tu ogun re ka ohun to koko gbodo se ni pe ki apoti ere oluwa ko saaju irin ajo re nigba wo wa ni apoti ere oluwa le saaju re ona wo ni apoti ere oluwa fi le saaju re nigba ti ko si apoti ere oluwa ti a fojuri mo sugbon ti apoti ere oluwa n be pelu wa nigba gbogbo sugbon bawo lo se le se bawo lo se le gbe kale niwaju e ona akoko ti o gbagbe apoti ere oluwa kale niwaju re o ni nipa iwa mimo nipa iwa mimo apoti ere oluwa duro fun mimo be ni ohun to nbe ninu eje mimo owo imo ko le kan bi owo imo ba kan iru owo be tabi iru eni be o ma ku ni so iwo na gbodo gbe iwa mimo siwaju e bi a ti ko pe emi ni oluwa awon to nsin ko le sai sin ni emi ati ni otito akoni to ngbo omi gbe iwa mimo siwaju e ikeji ta fi ma set apoti ere oluwa siwaju oni nipa ijosin ijosin mo ti so nipa iwa mimo ti mo si pe ijosin wa yo je mimo nigba ti a ba gbe iwa mimo nigba ti a gba oro olohun nigba ti a gba jesu to ngbonu wa ti emi re ndari wa ti a orin nipa ti ara mo ba ti ko ninu iwe romo ori kejo yen sugbon ti a rin nipa ti emi nigba na ni a o le se ijosin mimo orin yin oba josafati nigba to lo sogun apoti ere oluwa saju awon akore si tele iyin idupe ninu iwa mimo o gbe apoti ere oluwa ka ni won awon jagunjagun tele ona keta ti apoti ere oluwa yo fi do niwaju awon ni ni lo ninu adua ere awon jagunjagun tele awon apoti ere oluwa saju to tumo si mimo awon akore tele to sumo si ijosin ijosin mimo be ni awon jagunjagun tele iyen ni adua awon to ba gbe apoti ere oluwa iwa mimo siwaju won ti won si ni yin akoko lati yin olorun won ki sise pupo ninu adua be ni adua won ki sofo awon jagunjagun to tele josafati nigba ti won fi ma dodogun si kiesi awon ota awon ti para won lo berebe won kan ko ikogun ni bi iwa mimo re ba duro ti yin si yin oluwa si po lenu re adura iko ikogun loku ti wa ma gba be ni ogo ma se ona ma la igbekun ma ja be ni tori pe iwa mimo ati yin yo fun adua re lagbara yo si fun ni ona apoti ere oluwa ti saju niyan bigba yen ni oluwa yo dide a o si tu awon ota re ka je ki oluwa ko dide samua 100 oni awa ni eniyan re ati agota papa re awa ni ise owo re awa ni o ja fun ise ni ti nfe lati sanu ni oluwa lati ja fun wa lati segun fun wa ohun to ni lati se ni awon ti mo so yen iwa mimo ni apoti ere akoko iyin to tinuwa ni apoti ere re keji nigba na ni adua re yo tele nigba na ni oro ye ohun ye yo jade si ope nje ki oluwa ki o dide ki a si tu awon ota re ka nigba na la o tu ota ile ni ka a o tu ota olude ni ka awon to ni wa ku laipe ojo yen a o tu won ka oluwa nje mo gbadua fun gbogbo akoni to gbo re pe loni nitori ti wa dide ninu agbara re dide ninu ipa re je ki awon ota wa ko tuka ki won di atebole ki awon to korira wa awon lo korira re ki won sa lo ku ni waju re ki ota ko ma le du iwo gege bi akoni to nbo mi lato ni lo ota ki yo le du ni waju re mo okoko ki yo le bori re mo agbara oluwa dide o ja ogba ninu igbekun satani loni a si segun fun oloruko baba tomo temi mo be ni yo ri loruko jesu christi oluwa wa amen pastor lani yogunrin ade christ apostolic church Okemole district headquarter 33 alabata street ijegun lagos god bless you in jesus name amen
0: ejeki afese radio dear

0: Ije aki bobo wa lokorin lobirin lomode ati lagbalagba gbogbo apatana laki ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma gbo kan ni oni bi o ba ni ji obirin ki je ikumolu bo o si je pe gbogbo ba ti n gbo wa na ise te nse a ni ke yowo nbe akan ni ke ma fi ti gbo yawo oro won ni aja ti o so ni ko ni gbo firi olode firi olode ohun na re ti n ke tatan tan bayi kolorun ba ko je ke gbo ke si samulo re emi ni kokko mo wori eto leni mo wa pelu en to je oludasile ile ise Khalifa Aba Therapy ile ise kan gbogi ile ti nlo egbogi ewegi ati eso to emudodo ati gbogbo nkan tojo mo organic ti fi tojo gbogbo aisan tabarun ti ba nbe ni rororo gbogbo omo eda dari horun pa taporogodo ohun na ni mo gbo aso eto leni tori won ni ni o ba moju ogun ohun na ni pa bi ni re bi nba ni tawo bo kini ohun o se se ki ma lanfa ni lati to boro ohun daada lojo ngbo wa sori eto leni alejo mi won ma fi gba ta wa nle ti won se ma se alaye lekun re ohun ta ba wuri eto tori mo ni awon beere bi meje meta tin ta wo ta se nu mi ele ti awon ololufe ti won ni ka be lowo odasile ile ise Khalifa Aba Therapy subo ko gbe won to bo kini ohun akoko si to nkan be e se ka lejo mi ko mo ke gbo ara le
1: aki gbogbo ti to n gbo wa pe aku dede asiko yi asiko bi oju ojo bo se ri lati le se Khalifa Aba Therapy e to ja si pe igba igbadun yin ohun lo je wa logun gege bi atokun mi ti so ohun pe gbogbo eni to ba ni isoro kan tabi meji to ni se pelu alaafia ara yala aisan to ti pe tabi yi ti o sese bere yala aisan ifunpa aisan ki en ma to eto atoju tabi ki sugar ko wa ninu eje tabi ko ja si wi pe eyan ti ni awon aisan kan ti o le dena a n woju olohun yala okunrin ni tabi obirin ni tabi eni to ja si pe en to sumo ati en to jina si ko lanfani lati ri dada tabi eni to ja si pe ni pe ni ja kan ko lanfani lati le rin ti opo na kan si opo na keji tabi o ja si pe aisan na ti wa ti petipe a lo a tun pada wa tabi eni to ja si wi pe ko ti e fe dubule aisan ohun le se Khalifa Aba Therapy ta n se ni odo wa lati le gba igbadun pelu egbogi bile eyi ta jogun lodo awon baba nla wa ni odo wa ko si mewure wa o ko si maguta wa be ni ko si mu agbo wa ewe ati egbo pombele gege bi asiso siwaju ohun la fin se itoju ni ile ise wa ninu anfani to tun wa ile ise Khalifa Aba Therapy ni pe opolopo awon egbogi ibile to jade ni ile ise wa opolopo awon lo ti wa ni capsule lati rorun fun opolopo awon eyan lati lo tori pe ninu ipenija ti egbogi ibile ni laye atijo ohun na ni pe egbogi ile a ma run a ma koro o lo ndiwon ati be be lo so ile ise Khalifa Aba Therapy ti gbianju lati le wa oni abayo ti gbogbo awon ipenija wonyi gege bi pe egbogi ibile wa o si aye ti ati le lo ko si asiko ta ati le lo o si ni ondiwon lati le se dede pelu ohun ti a ba fe toju ile ise Khalifa Aba Therapy egbogi ibile ti a ni o kaga ti ara to fi ja si pe aisan kan tabi meji oni ogun rara a ni ogun bi merin marun fun tori pe ohun ta ba lo fun agbalagba o se se ko ma ba omode mu ohun ta ba lo fun okunrin o se se ko ma ba agbalagba mu to fi ja si pe ile ise Khalifa Aba Therapy ati lale o si number 6A e ti n gbo wa number 6A ni Babsladipo Street ni Agbo Road ni Abule Egba gbogbo bikibi ti e ba tin bo te ba ti lanfani lati de Agbo Road e duro ni Rab Oil ni lepo Rab te ba ti de be e kan pe ero ba ni soro yi a mu yin tabi a se alaye bi e se de ile ise wa 080 6090 9516 egbole kan si 080 60 90 95 16 6A Babsladipo Street Agbo Road Abule Egba Abule Egba nibe ni ile Khalifa Aba Therapy ta lale osi
0: ewo awon obere ti mo ti ewo ko mo fe bere tele tele e ba ye wo dada e ri pe gbogbo e na won ti ko papo sugbon sibe sibe koni a ma bere ohun ta fe bi ganga ohun ti mo fe bere ni pe mo n gbo Khalifa Aba Therapy kali ati so lo oto o sugbon mo tun fe ka e tun yan die kini ohun ta n se ganga ni 6A Babsladi po won ganga kila n se nbe gan ni pato se sick bed nbe nbe abi bawo ti ni kini ohun ti sele nbe ganga
1: e se ohun mo ti so moro ipele se Khalifa Aba Therapy ohun ta n se ni pe egbogi bile ni ona ti igbalode a fi n se itoju fun awon eyan e je kini lebe o sa se ti egbo asodo wa ti o ni ona abayo ayafi awon esen bi meji meta kan tori asiko lo je ki ma gbe pepepe eni ti o riran mo aki toje lodo wa but en to ba ja si pe ko ri nkan to sumo ori kan to jina si o ma ngun o ma nyun o ma ro o ma npupa o ma nfuwa omi ati ni awon egbogi bile lo ni ranran bakan na awon esan kan be ti ma nfa esan mi gege bi apere eni to ba ni arunju arunju yen o ni ye o ni stage ti de ninu agora a to dawole tori pe ni ile ise Khalifa Aba Therapy ti en ba gbe esan kan di odo wa ba ba le mu kuro awa o fi kun o a ki fi kun so a ki saba toju aisan be amon ohun to le fa amon toju e ati ohun to le fa toro mi yeyin ninu ohun to le fa ni awon ibalopo ti okunrin ma nko latara obirin gele ni o lo ninu agwara ti en ba yoju si wa ile ise Khalifa Aba Therapy in to tun le fa ohun la won ti mo ba nwoju olohun seri la rin yen nigba mi ti okunrin ati obirin ba nwoju olohun a ma nda ebi lu obirin boya ohun lo ni soro tabi be o le ma je obirin o le je pokunrin gan papa ohun lo ni isoro bo gbogbo eni ti en ba ba sasepo laye aisan ti e o di teyan teyan o di ti e lo fi ja si pe ta ba fe se toju awon to nwoju olohun yale ti bi kan tabi ti bi rara a ma n se toju e papo tori a ni awon ero igbalode lati le fi sayewo ninu agwa ara ato mo bi ta dojupo lara awon ti a ba fe toju ni kukuru igbaye gbadun rorun awon eyan pelu egbogi bile ohun la se ni ile ise wa
0: ise fun alaye lekunre le ite ti se mo gbo ni bi polo ta ko polowo bi pe atuti te si waju si iyo ose ilera le ta n se ni ile ise wa to wa ni 6A Babsladipo Street babule egba won ni mo ki dede ribe kini ohun to fa gan te fi te si waju si
1: jeri ma na se mo pe ilu eko yato si ilu mi ose ilera ti a ma n se ose kan ni ami ita se ni ilu eko losu to koja ose meji ni amo ipe po latara awon ti won wa si bi ose ilera yen ateni to fe wa ti o ti lanfa ni wa gba ta wa fori fori ta fi kun lokun la wa ri pe bo ka kuku fi osun September yi ka fi kun osun yi ti o fi kole ni ose ilera yo continue o ti wa ko loso ilera o ti di osun alaafia tabi osun ilera ninu osun kasan gugu bi kibe ti e ba tin gbo mi te ba tin nipe nija kan tabi meji tabe lero pe nikan ni awon ipenija kan to ni se pelu alaafia ara won ninu osun ta wa eduwo ti ba gbogbo egbogi bile to njade ni ile ise wa bakan na ba se se koja lo be na la se ma se ninu osun yi ebi ni pe bo la se se egberun marun ohun la kokon mu dani atokun egberun marun yi nkan orisi merin ohun lo ko sinu alakoko nbe a ma gba consultation card kini mo pe consultation card seri consultation card yi o si bi ta lo ta ni gba consultation card yi ko si le ewosan ta lo ta ni gba consultation card yi iye ta gba ohun lo yato amo ninu egberun marun consultation card yi wa be bakan na marathon flusher capsule seri marathon flusher capsule yi o da de bi pe o ye kiyan ma lo lekan losun tabi lekan losun meji meji niti tori pe ohun a ma fo idoti inu ara ti idoti ba si wa ninu agwa ara ko so ogun ta le lo ti o sise ninu agwa ara afi ki idoti yen kokoro nbe gege bi apere igba ta ba ko le nisin awa fe ko sibe nja ni gba a to ko aga sibe a to ko bedi sibe teyan o ba fo idoti inu aisan mi ta fe toju o tun le buwo ju ti tele lo ninu egberun marun ni marathon flusher capsule yi wa

0: aporo jebu ni ohun la fe fi ropo re tori pe opopolopo ohun ta nje o wa lara ohun ton ko ba wa ni ode oni marathon extra habitat yi o wa ninu egbogi bile leyi ti eyan gba ninu egberun marun marathon extra habitat yi bakan na en ta ba lo pelu e ohun le determine ti o sise fun ninu ago ara baba fun yin si yo ma se fa ohun to ba ni ejeruru tabi ohun ori orun sun dada baba fi yo si yo ma se fa ohun to ba ni iba ta ba fi yo ati owo nbo si osan wewe yo ma se fa ohun to ba ni iba ta fi typhoid ta ba fi osan wewe si ta fi yo si yo ma se fa ohun to ba ni atọ si tabi arun ibalopo tabi eni to ja si pe ti ela re ba fe wa ara lekeje a ma mo omi a si ma dudu omi a si ma run ati be en ta ba lo pelu marathon extra vita ni o determine ise ti o se ninu ago ara wa bakan na ta ba gba tan a tun wa lanfani lati ri awon akose mo se wa ti won mo se ayewo fun yen ninu egberun marun na ni o ti won se ayewo fun yen to ba wa se ayewo yi fun yen tan ohun ni o determine ogun ti ara nile ise wa ti won ba wa ni kara ogun yi ton ba ni kara e je ka gbianju lati ra tori pe bi o se bi eto osun ilera yi se nlo lowo be na ni 25% discount o wa ni
1: ida kanu da merin
0: o wa nbe eyan ra ogun yen ni ida meta instead you at fi ida kan sile ki se pe boya iba se se yi oyo ni wa lara tabi yo je diwo ndigun a fe ka awon eyan mo egbogi bile ile ise wa ni ohun ni a fi se be aso wa gba ladura pe gbogbo en to ngbo mi ma le ro pe a ti raro gbogbo eni ti adura re o ba gba awon ni won mo na odo wa a wa ni number 6A egbole kan eyin na tun le so number 6A Babs Ladipo Street Agbo Road ni abule egba gbogbo bi kibi ta ba tin bo fagba lati nbo ni abati ola tin bo ni an bo lati fo ni an bo lati osodi ni ta ba ti de Agbo Road ta bere rap oil ile epo rap awa pero bani soro 080-60-90-9516 egbole kan si 080-60-90-9516 what ile ro pe ohun to nse boya ko ni lo mo olotu yo lo tori awon gbogi bile wa awon nje mi nbe to ja si pe ohun ni o sise fe lomi lati le mu aisan ara re kuro nibe elomi o lanfani ati je ounje yi gbogbo ogun bile wa lati fi awon nje kan sinu e ti o ma ja si wi pe bi eyan ba tin lo ogun yen yo ma lo nje yen na mo lati ja si pe nti be nbe lago ara re yo kuro ni ibe mo gba ladura pe eyi to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ara temi ti oni fi se ibugbe
2: ewo bi ba se pe ojo akoko wa o to nkan baba ni fun won la oridi wakati kan ma fi sara yi lo o to be oju be so be je kin sare do joja ka lo won ti won ni fun wa nbe baba de a tu te waju ninu ala yoro ile ti won se fun wa
3: Ni can you lace me? A dupe. No one would wait. You take your duplicate that you found therapy. Who are the cool? Luri could you come by? You got a guara. You take a lap back at the marathon extra guitar. A what? You take that on the lower ladder. A pay attention to your duciwa. At the Safi Quasa, you like see what you see. Fifty the Kayo to September. Love him about that. He loves you. Wanna go mess for us in my rule. A cookie many can you find about therapy? And that is just a good billet. You could do more. Could be any call. Marathon extra guitar. So don't tell back up of your soru seti o se lagwara aya jija wa biba egbe kori to nso ni airorusu ito suga dagere oju to nso oju tin kuni kama le wa moto ale abiro to jina si ni omo kun ya si se akori lojo lolufe obirin a si ko alejo wa rowo e ma gbo ni bi ofe lera ta gbe kale kosu september yi 5000 naira e mu daniel to pere ti te o fi rogun inu e la o ti saye o fun yin inu e la o ti gba kaadi wa a fun yin ni marathon extra bitters ati marathon flusher to fo gbogbo gede gede jo ti ara danu latago mesun aro si marun role ojojumo to fi mojo sunday office wa wa ni number 6A Babs Ladipo Street Agbo Road Abule at Lagos. Emma P 08060909516.
4: Net 2.9.

gbogbo iwo to fe ra le alubarika to fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi se o ko lomo ise repete kile ise re na de to je pe ijoba apapo ma kan sara si o wa nwa ile marriage na mo ti di le ise alubarika kan won loruko to da won ni ile nibi to da papa ife kole epo ni ife kole ise olumi inora pure water factory tabi ile itaja nla

gbogbo iwo to fe ra le alubarika mo fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi si o ko lo mo ise repete kile ise re na de to je pe ijoba apapo ma kon sara si o wa wa ile marriage mo ti bi ile ise alalubarika kan won lo ko to da won ni ile

0: pe ẹkọ asiko yi mo gbe lejo ka bi ti wa ni ile agbara won be pelu mi o ti o si se wa lanfani o na ni won mu wa fun wa kabo sa
1: eko dede asiko gbe tin to ngbo mi o oruko emi te ngbo ni gbajugbaja onisegun ibile ti gbogbo aye mo si baba ewegbe mi ti mo wa lati ipinle osun
0: baba ewegbe mi oruko yin o gbale o gbagboro nipa lilo ewe ati ebo ki se wa ile ore ona wo ni isora ngba se akoba fun agbara
1: ese atokun isan arada bi opo to gbe ile duro ti opo yo ba ti duro daada ile o ni duro daada gbogbo ara ti san ba ti duro nbe daada ara na o ni alaafia
0: kan bi si o ara wo da alaafia iru esan mi wo ni o le ma se yan to le mu akoba wa fun isora
1: ese atokun eni to ba ti ni aisan ti a pe ni ito suga beni o se se ko se akoba fun isan ara abi ti eyan ba ti ni aisan ibalopo lojo to ti pe ele kan baba wa npe ni oko atosi abi kokoro aifojuri
0: kila to npe ni kokoro aifojuri sa
1: beni kokoro yi o ma nko ba isan ara ni gẹgẹ ba se mọ pe inu isan ni eje ati o mi ngba koda ti awon kokoro yi ba ti wa le kolu isan yi o se se ki eje ma le koda ko mi ra ma le koda ninu isan yi bo si to ati ko se ye
0: baba iwe gbe mi o se nti o fe mo pe nipa isan ara o ni e moju e se ko se e mo se e tun ba nle
1: ben
0: e lo soke okun e tun mo pa daada iru apere wo wa ni eyan le ma ri lagbo ara
1: iwo to ngbo mi nile to ba ti di prayer ti gbe apa di ogun ati gbe ese o di ogun ti owo ba ti nku tai tai se nku tai tai tati bere mu kan le o lagbara abi iwo to ba ji laaro to je pe gbogbo ara bere si ni ro e o ye ko ti mo pe isan ara re ti ni pini daniyan
0: se awon to ma nbere ni ti won o le ti de ele mi a ma rin so se kan ni pe isan ara tun dan lam
1: ese atokun iwo to ba ti nbere rin to je pe o le na ro lati rin daada abi iwo to je pe to ba rin oko na meji si meta wa ti ma mi kule kule elomi a ma pari wo badile ni a ma pari etika lola a ma pari wo ese
0: lola mi a ma joko die
1: be ni bẹẹni ẹlòmí àárín bí àjókòó díẹ ẹlòmí àárín a máa mi kúlekúle bàbá isan ara wọn ti ń daṣẹ sílẹ
0: ni. ṣọjọ orí ní ìkọsí pẹlú isan ara yìí.
1: ọjọ orí ní ṣe pẹlú isan ara ṣùgbọn gbogbo àwọn tí isan ara yín dá láàmú náà kọ lọjọ orí ẹlòmí àìkí ìsara ni.
0: ẹ bá ń pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bàbá ewégbè mi gangan.
1: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bàbá ewégbè mi rè 08062729575 ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08062729575 office baba ewegbe mi wa ni K2 bus stop ladoju ko bridge elese ninu alapere park K2 nilu eko
0: awon mi won ma nso wipe awon ori orun sun ori won ma lago ara ma ta won fo bi ere pe won fi atapara abi ara ma ru won se le na so ni nkan se pelu isan ara
1: iwo to ba tin riru apere ti e daruko yi na isan ara tin dase sile niyan ele to tun wa fara pe ni pe ofa ara wa loto isan ara wa loto awon mi ma nfi ogun ofa lati fi wo isan ara ami a ma fi ogun isan ara wo ofa ara ama ni le se baba ewegbe mi ati ni ero igbalode ta fi se ayewo ta fi mo pe nkan bayi ni se yin ta fi ni ma fi ogun ete wo lapala
0: ori ero fi mi e mo pa daada
1: be ka so
0: pe isan ara yi olu lo ma se akoba fun olomo okunrin ti ofin le se dede
1: ese atokun gege ba se mo pe n ta n pe ni olomo okunrin gan isan lo gbe duro ti awon nkan kan ba ti wa le kolu isan yi o se se kokunrin na ma le se oju se re bo ti to ati bo se ye
0: elomi ase eko adaku
1: beni elomi to ba tete gbedo pe ko se be to ba ide be la ru kan wa le wesi abi wo to tin se bi e meta bi e merin tele to je pe ati se e kan ni isin o dogun fun abi wo olomo okunrin to je pe nkan ti e kere soju ori e
0: ojo ma ti ati
1: pe beni bẹẹni kò sí ti se ni ti o se wo san tọkun àmọ mò ń fi àsìkò yìí sọ pé tí tó ń gbọ́ mi nílé pé tẹ ẹ bá dọ̀dọ̀ bàbá ewégbè mi ẹ ní kábàámọ̀ pé ẹ sì wà gbogbo wa la mọ bí ìlú ṣe rí àfi ara nìyẹn tẹ bá kọ délé iṣẹ wa ẹ kọkọ di àǹfààní ẹdínwó
0: bẹẹ
1: bá sì ṣàyẹwò lọ́nà tìgbàlódé àti ti ìbílẹ̀ 08062729575 ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08062729575 ilese baba ewegbe mi wa ni K2 bus stop ladoju ko bridge elese inu alapere park K2